0: Of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
9: Magmula nung ako'y natutong umawi.
8: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
7: Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay ng Legal Playbook sa Sports Radio. At maganda umaga, Judith. At maganda umaga sa ating lahat. Nandito na naman tayo para sabay-sabay tayong mag-aral sa usapin ng batas, particular sa usapin ng sports law. Muli, maganda umaga. So, ang paksa natin ngayon ay, alam mo, lumaki tayo looking forward to this. No? Lalo na ako, lalo na yung mga atleta. Yung tinatawag nating physical education or PE. Alam mo na-emphasize ko itong physical education dahil sa nagtuturo tayo ngayon ng sports law sa UP College of Human Kinetics at katatapos lang ng discussion namin last week about student athletes. Kaya kaya't marami kaming pinag-usapang batas sa usapin ng physical education, no? Siguro marami magugulat sa sasabihin ko, ang physical education ay nakasaad dito, no, sa ating saligang batas. No? Kaya napakahalaga na maunawaan natin sa mga nag-aaral ng batas na physical education is in the Constitution and physical education is a constitutional duty of the state and of government. Sino ang merong responsibilidad, merong obligasyon para palaganapin ang physical education sa Pilipinas? Dalawa po, no? Una, ang ating estado. Pangalawa, lahat ng ating educational institutions, whether high school, whether grade school, whether colleges and universities. Siguro may tatanong nyo, ano ba ang nakalagay sa saligang batas tungkol dito? Pinapahalagahan ng ating estado ang physical education. Para sa ano, no? So, kasi kailangan nating ikabit ang physical education sa tinatawag nating malalim at malawak na layunin or noble purpose ng sports, no? Nakalagay, kailangan for excellence for the development of a healthy and alert citizenry. Kaya ang physical education ay para sa lahat, para maging alerto at maging malusog at fit ang ating citizenry. Kahit anong edad, no? Kahit anong gender, kahit anong ability level, ang physical education ay para sa lahat. Maliwanag din sa ating saligang batas na ang ating mga schools, no, ating mga universidad ay kailangan merong regular sports activities. At ito ginagawa hindi lang in partnership, by the way, with athletic clubs at ating ibang mga sektor. Kaya maliwanag din sa ating saligang batas at naalala ko pa, Judith, no, ito yung isa sa mga pinag-usapan natin nung ating unang episode, no? Ito yung ang sports ay to foster patriotism and nationalism, social progress, total human liberation and development. Ako'y naniniwala na kung wala ang sports, kung wala ang physical education, hindi makakamit ng ating estado, ng taong bayan, ang patriotism, nationalism, social progress, at hindi magiging total human liberation and development, maybe partial lamang, kung wala ang physical education at sports. Anong batas ngayon ang nagpapatupad sa physical education? No? Wala tayong bagong batas. Meron tayong batas na nilabas even before the 1987 Constitution, but up to this very day, very relevant siya at hindi pa naman siya nire-repeal or minomodify ng ating Kongreso, yung Republic Act 5708. Ito ay batas noong 1969 pa. No? Ako ay 6 years old pa lamang. Meron na itong batas na ito. Pero ang tanong, may bisa pa ba ang batas na ito? Ang sagot ay oo. Hindi pa siya binabaliwala ng ating Kongreso. At kung titignan natin ang buod ng batas na ito, consistent pa rin siya sa mga binanggit nating noble purposes of sports. Sa ilalim ng batas na ito, kailangan ng holistic development, no? At bahagi dito, hindi lang ang mental, hindi lang emotional, hindi lang social, pati ang physical education. Kinikilala ng batas na ito ang athletic development ng kabataan, no? Ng children and youth, no? Kasama ang physical education, social training, discipline, and kailangan integrated sports development ng ating mga eskwelahan. Nung nag-aaral ako para sa klasiko last week, no? Ngayon ko lang napansin na sa ilalim pala ng batas na ito, merong 5 programa na kailangan sinusulong ng ating Department of Education. Although hindi naman binanggit sa batas na ito yung Commission on Higher Education, ang CHED, kasi wala pa namang CHED noong 1969, palagay ko, responsibilidad din ng CHED ang mga kailangan magkaroon ng programa para dito. Una, health education and nutrition. No? Napakahalaga nito. Pangalawa, general physical education for all pupils. Pupils pa ang tawag, no? For all students. Pangatlo, pagkakaroon ng mga competition, no? Inter-school or within a particular school. Kaya naalala ko pa yung intramural days noon, no? At inter-school competition. At napakahalaga nga na ngayon, no? Meron tayong batas na isunusulong for student athletes. Napakarami natin ngayon mga athletic associations. Kaya lahat ito ay, again, ang protection of student athletes, itong physical education, lahat ito ang pinatutunguhan ay healthy and alert citizenry. Banggitin ko lang na sang-ayon ang batas na ito, kahit wala pa yung tinatawag nating 17 Sustainable Development Goals na ginawa ng ating United Nations, no, sinusulong ang tuloy-tuloy na pagsulong ng physical education sa eskwelahan ay consistent with 6 of the 17 Sustainable Development Goals. No, number 1, good health and well-being, no. Medyo obvious naman na ang physical education ay nakakatulong sa ating kalusugan. Quality education. Naniniwala ako na kung walang physical education, walang quality education, no. Hindi lang naman mental ang pinag-uusapan natin sa isang eskwelahan. Kailangan may physical, social dimension. Ang physical education ay para sa lahat, lahat ng gender. Walang kinikilingan. At ngayon naman, di ba, Women's Month ngayon, at magandang isulong natin ang physical education at sports for all. Dahil sinusulong ang physical education para sa lahat ng sektor, no? Nababawasan natin yung tinatawag nating inequality. Kasama ng matatag na lipunan, kasama ng healthy and alert citizenry through sports, ang pagkakaroon ng kapayapaan, justice, and strong institutions. No? Mabanggit ko lang na ang pinakabuod naman talaga ng pagsulong ng sports ay ito ay makakatulong sa kaunlaran at kapayapaan. Kaya nga sports for development and peace. At binanggit nga natin kanina, hindi lang ito responsibilidad ng educational institutions, responsibilidad din ito ng ibang mga sektor, ng mga athletic associations, ng ating mga local government units, ng Philippine Sports Commission, ng CHED, ng DepEd, ng Games and Amusement Board. Kaya maliwanag ito sa ilalim ng ating Sustainable Development Goals, ang partnerships for the goals, no? Ano ba ang goal, no? Maliwanag na healthy and alert citizenry. Kaya wag nating baliwalain at wag nating minusin, wag nating bawasan ang physical education. Ang physical education ay hindi lang physical, no? Ito ay bahagi ng kabuuang edukasyon. At ulitin ko lang, ang physical education at sports ay para sa healthy and alert citizenry, patriotism, nationalism, total human liberation and development, at makakatulong ang sports for social progress. So yan lamang po, huwag kayong magulat, at ang physical education mayroong batas na kailangan sundin hanggang sa ngayon, at itong batas na ito kahit na 1969 pa siya ay sinusulong ang mga aspirations under the 1987 Constitution. Judith? Lamang ang ating mga updates, Judith. Maraming salamat sa ating programa, Sports Radio, Radyo Pilipinas 2, Legal Playbook. Lagi nating uunawain na merong noble purpose ang ating ginagawa sa sports. Ang sports ay hindi lang pang sports, no? Ang sports ay merong pinatutunguhang kaunlaran ng ating bayan at syempre self-improvement. Yun na lamang, Judith, sa lahat ng mga taga-subaybay, maganda umaga sa ating lahat.
6: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
8: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
2: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
8: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
2: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our ideal being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM.
6: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala
11: ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga National Sports Associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
13: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagalit sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sports Radio 918 AM.
23: Happy 40th anniversary to Sports Radio. Alam nyo, iba talaga ang Sports Radio because it really has been ultra-focused on championing Philippine sports and really serving the Filipino people. And it's because of its dedication to providing information, education, and even a platform and inspiration, not just to athletes and not just to those who are interested in sports, but to the entire country. That kind of dedication and focus has really, really affected and changed the landscape of sports. You really are an integral part of sports development in the country. And I am so proud na naging bahagi din ako ng Sports Radio once upon a time through our show In The Zone, and also dahil nabigyan din ako ng pagkakataon na mag-cover ng big events like Tour de Filipinas. Hindi ko makakalimutan yung mga panahon na kasama kong nagre-report. Isa ako sa mga reporters ng Sports Radio, giving and delivering live reports from different vehicles, whether it be from a back of a pickup truck or on a motorcycle, following the peloton or the lead group, the breakaway group. But definitely those years are part really of me and my 26-year career in this wonderful world of sports. So I'm really absolutely proud that part of who I am and my history and part of why I am who I am today and the knowledge that I've really gained through the years, kasama ang Sports Radio dyan. Kaya maraming salamat. Talagang pinagdadasal ko na tuloy-tuloy pa ang inyong pagbibigay serbisyo, because at the end of the day, your hearts and your voices are truly the ones that uplift, that help uplift Philippine sports. Saludo ko sa inyo and mahal ko kayong lahat.

0: Okay, Philippine Standard Time. It's 8:47 and ng umaga at nagbalik po tayo dito sa Headline Sports, Sports Radio 918 AM. Kanina napanood niyo po yung Legal Playbook dito lamang sa Headline Sports kung saan nakasama si Attorney Al Agra and si Ms. Judith Caringal dito sa isa ng mga edisyon ng Legal Playbook. And in a little while, magisimula na po ang MPTC Tour of Luzon. Dahil ito na po yung huling araw ng MPTC Tour of Luzon 2026 Heritage in Motion. Grabe! Napakabilis ng araw, parang kailan lang stage 1 tayo, pero ngayon nasa huling stage tayo nitong MPTC Tour of Luzon, and nakaka-exciting at nakalungkot at the same time. Kasi syempre, in the past few days, talagang tutok na tutok tayo dito sa naging karera from various stages, stage 1, 2, 3, 4 hanggang sa dulong stage. Andito tayo, tutok na tutok tayo sa MPTC Tour of Luzon. And now we reach the last stage nitong karerang ito. And the race for today will be medyo mahaba-haba po tong karerang ito, ah. It will be a 181 kilometer race for today kung saan itong stage 14 ay magsisimula sa Lingayen, rather, Pangasinan, at magtatapos sa Camp John Hay sa hotels Baguio City. So from Pangasinan Provincial Capital, it will be a 181.8 kilometer race dito sa karerang ito. And syempre, may mga ilan tayong sprint zone dito, dalawang sprint zone, then isang king KOM, kung saan yung KOM na ito ay magtatagal from 135 to 173.9 kilometer yung maging KOM dito. So medyo matagal-tagal. Yung akit ito mula sa Kapatagan hanggang sa Baguio. Baguio! Ayan, dyan tutungo itong huling stage natin to sa MPTC Tour of Luzon. The Grand Finish! Ayan. Ayan yung the Grand Finish natin from Lingayen. Tingnan natin dito sa ruta nitong MPTC Tour of Luzon ito. Yan. So titingnan natin dito sa kanilang Facebook page na ating nagiging kuhanan ng ng info. Ayan, MPTC Tour of Luzon. Luzon 2026. Ayan. So ayan, titingnan natin yung ito yung stage, the last stage ito, the penultimate stage from Lingayen hanggang Lingayen Provincial Capital hanggang sa Camp John Hay sa Baguio City. Ayan, so ang dadaanan po nitong 181.8 kilometer race ay from Lingayen, dadaan ng Bugalyon, tapos Aguilar, Mangataram, San Clemente, ayan, tapos sa Kamiling, sa Tarlac, then Bayambang, then daan sa Malasiki, and then Villasis, tapos Urdaneta City, tapos si Binalonan, tapos sa Puzurubio, tapos sa Season, tapos sa Rosario na, sa La Union, tapos from there on, aangat po hanggang Baguio City sa Camp John Hay Hotels sa Baguio City. So, it will be a majority nito. From the beginning will be a flat race, but then dun from simula dun, alam niyo na yung sa may paahon galing sa may Rosario, it will be talagang grueling upward na karera dito sa MPTC Tour Luzon Stage 14, the Grand Finish. Nakaka-excite, nakakatuwa, and then mamaya abangan natin ito. Ayan, so yun, pinapakita ni Engineer Jemart yung ating photo dyan kung saan, and yung magiging stage summary. So 181 kilometer race, and start will be in a few minutes. 8:52 na po, so 9 AM yung start ito. Actual start sa 7.9 kilometer Pangasinan Provincial Capital sa Lingayen, and then sprint sa 32 kilometer post sa Mangataram, And then feed zone after nun sa stage 14. Then sprint na naman, 85.3 kilometers post sa 170, post 178. And then KOM, 135.3 to 173.9 kilometer John Hay Hotel, Scout Hill Drive, Baguio City. Ayan po yung mangyayari dito. And then, exciting. Na exciting ito. Pero, bago tayo tumungo doon, kuha lang tayo ng konting break. At sa pagbabalik natin, mag-play tayo ng mga videos dito na patungkol sa MPTC Tour of Luzon, kung saan makasama natin sila Joseph Avignar. Ang Stage 13 race, third placer, then later si Ashley Ma, fourth running dito sa individual general classification from MPT Drive Hub, and then dito rin si Min Kyung Ho, ang Stage 13 winner ng MPTC Tour of Luzon ITT, and then syempre meron din tayong tour legend dito si Mr. Ruben, and si Sir Ruben Carino, siya po, tour legend po. So pakinggan natin sila in a while. Pero bago ang lahat na yun, mag-news break muna tayo. Sa second hour na lang natin, bitin muna natin sa second hour na tayo mag-start ng mga interviews para tuloy-tuloy tayo dito. At syempre, mamaya-maya, meron ding panayam si Ms. Juliet Caringal kay Commissioner for Renato Dolosa, ang two-time tour champion, para sa kanyang insights and analysis dito nga sa dating na grand finish ng MPTC Tour of Luzon 2026 Heritage and Motion. Magkabalik ko kayo makalipas ang ilang paalala.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 8:56 a.m. Good morning, and here is the news. Five members of the Senate minority led by former Senate President Vicente Soto III have publicly urged Senator Ronald De La Rosa to surrender. Soto, alongside with fellow Senators Francis Pangilinan, Bam Aquino, Riz Ontiveros, and Panfilo Lacson, filed proposed Senate Resolution 395 urging De La Rosa to voluntarily surrender to the proper judicial authorities. The resolution said that the Senate has no constitutional or statutory authority to provide protective custody or sanctuary from lawful arrest, surrender, or judicial process. Newly installed Senate President Alan Peter Cayetano, however, said De La Rosa will only surrender if it is a Philippine court that orders his arrest. Meanwhile, in a news, provincial news, the Department of Science and Technology is holding a two-day Weaver's Fair at Gateway Mall in Cubao this Friday. It will showcase indigenous textiles and artisanal products from more than a dozen weaving communities and businesses across the country. The OST says this activity coincides with observance of the National Heritage Month. Some of the weavers taking part in the event includes Bicol's Buhi Otop Key Players Association, Mindoro's Mama Sofia Handloom Woven Products, Iloilo's Miagao Weaver Association, among others. And in news overseas, Indonesia has proposed hosting an ASEAN oil storage hub 2's boost reserves as Southeast Asian leaders plan to strengthen energy security amid the ongoing Middle East conflict. Indonesia Energy Minister Balil Lahadalia says they are hoping to partner with other bloc members, Malaysia, Brunei, and the Philippines to advance the proposal. At the ASEAN summit held in Cebu recently, leaders proposed new ideas like a regional fuel stockpile and a standby mechanism for food security to cushion the impacts of Strait of Hormuz closure. Headlines. Philippine Standard Time, it's 8:58 in the morning. Matiin na to sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Timoy Tapales at isang magandang umaga sa inyong lahat.
12: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Mr. President, pwede pa yakap?
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.

0: date. Mga newsmaker sa mundo ng sports.
1: Interview
0: sa mga trending na atleta.
1: Info
0: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
1: Headline Sports.
0: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
1: Headline Sports.
0: Dito sa Sports Radio 918.
2: Philippine Standard Time, it's 9:03 na umaga at umpisa na natin ang talakayan natin dito sa Headline Sports kung saan dito nga po magisimula na po ang Stage 14, the grand finish ng MPTC Tour of Luzon. Sa kanilang route na ngayon, it is a 181.8-kilometer race from the Lingayen provincial capital hanggang sa Camp John Hay Hotels dyan sa, ano, sa Baguio City. Ayan. So it will be from Pangasinan provincial capital hanggang sa John Hay Hotels, Baguio City. Ayan, malayo-layo ito. Marami, dalawang sprint yung i-cover nito. At syempre, ito po'y meron ding isang mahaba-habang akyatan dito sa karerang ito. At syempre, tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, itong karerang ito ay dadaan mula Lingayen, Bugalyon, Lingayen sa Pangasinan, tapos Bugalyon, Pangasinan, Aguilar, mga Tarim. And then, ang ano po ito, San Clemente, lalabas po ito, itong karerang ito sa San Clemente, ito sa Tarlac. Ayan, San Clemente, Tarlac, then sa Kamiling, Tarlac, and then babalik sa Bayambang. Ayan, Bayambang, then after sa Bayambang, after sa Bayambang, ito pong karera po ito ay dadaan sa ano. Ulitin natin na, after ng Bayambang sa Pangasinan, didiretso siya sa Malasiki. And after nun, isa na naman pong feed zone yun. Tapos sa Villa 6, Pangasinan, and then Urdaneta City. Tapos Binalonan, tapos Puzurubio, and then sa season, and then eventually makarating sila sa May Rosario sa La Union. And then doon sila aakyat patungo sa Baguio City sa Benguet. Ayan po yung magiging karera dito sa MPTC Tour of Luzon Stage 14, the grand finish na mangyayari na po. Na nangyayari na po. Simula na po ito 9:05. Pero bago tayo tumungo dun sa usapang karera, pag-usapan po natin yung mga naging kaganapan kahapon, kung saan kahapon nanalo po si Min Kyung Ho ng Seoul Cycling Team. Siya po yung nagwagi dito for the ITT dito sa individual time trial dito sa stage 13. And siya po yung nakuha ng pinakamabilis na oras. Yung tignan natin, Min Kyung Ho, mayroon siyang total of 25 minutes and 39 seconds. Pumangalo sa kanyang leader na si Nikita Shulchenko na plus 22 seconds. And then Joseph Abinyar ng Excellent Noodles, 30 seconds adrift this stage winner. So kasalukuyan sa individual GC, nauna po si Nikita Shulchenko with 36 hours for 2 minutes 22 seconds. Si Anton Yubi ng 7-Eleven Road Bike Philippines, he is 3 minutes and 50 seconds adrift, habang ang ka-teammate ni Shulchenko na si Al Refai ay may 5 minutes and 37 seconds behind. Nash Lim running forward, 8 minutes and 5 seconds behind. And then si Mervin Corpus ng 7-Eleven, 8 minutes and 54 seconds behind. Sila po yung top 5 dito sa individual GC. Pero dahil nga napag-uusapan natin ito, tunguhan natin yung stage 13 kung saan meron po mga panayam si Miss Judith dito sa stage 13 na nakasama si Joseph Abinyar. And then nandito rin si Nash Lim at si Min Kyung Ho. And syempre meron din tayong tour legend na si Ruben Carino. And then later on, after this interviews, makinggan natin yung naging analysis ni Coach Renato Delosa na Comesec Forden and two-time tour champion patungkol dito nga sa MPTC Tour of Zone 2026 Heritage in Motion Stage 13 at saka Stage 14. So magbabalik po kami dito at magbalik natin, pakinggan na panoorin natin itong mga panayam ni Ms. Judith Karingal dito sa mga riders and officials. Magbabalik po kami.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.

0: kalat ng fake news. And some of it's dangerous.
1: Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Congratulations, Joseph Abinyar. Third in today's ITT 20 kilometers. Masaya, naka-podium ulit. Excellent, Dudos. Okay, ano ba ang average speed mo? Kontento ka ba sa third? Naghangad ka ba na talagang stage win for today?
5: Ginawa ko po lahat ng best ko. All out po ako ngayon. Kung ano po, race ko po, okay na po.
4: Anong average speed mo? Pero dalawa pa rin nauna sa'yo, isa Puriano at saka yung yellow jersey. Ano ba ang masasabi mo dito sa mga kalaban natin na to?
5: Mas malalakas po talaga sila yun.
4: Mas malakas talaga. So, malayo-layo ka rin sa general standings or general classification, pero gaano ka importante ang panalo para sa excellent?
5: Parang sila po namin na makakuha po ngayon lalo sa init po. Sa classification po, malayo po kasi out po.
4: Yes. Sa huling araw, ano pa ang pwedeng maasahan namin mula sa excellent noodles, Joseph?
5: Gagawin po namin lahat po na ang best po namin yung last stage po, bukas po sa out po. Bukas po yung kaya po namin.
4: Okay, baka may shout-out, baka may special na mensahe dahil another good day for excellent. Nasa podium kayo.
5: Una-una po lang po, salamat po sa akin. Sa ito, mga boss po, maraming salamat po lang po sa akin. Maraming salamat po. Nakasapar po.
4: Congratulations sa Joseph Abinyar, third placer sa stage 13 ng MBT Sport Plus on today, Kulingal Sports Radio. Salamat.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Okay, thank you very much, Sports Radio MPTC Tour of Luzon. We have at the 10 po, 10 tayo ng ating MPT Drive Map, the Captain Rossum Lim, and of course, si Nash Lim, ang ating national champion sa ITT. But malaking movement ngayon ha, in the general classification. Yes, Nash, how do you feel after this 20-kilometer ITT stage number 13?
6: Okay naman. Malakas yung hangin pa pupunta dun.
4: Oo.
6: Medyo mahirap.
4: Contento pa sa naging oras?
6: Oo, kasi kumain sa GC standing.
4: Yes, kumain sa GC standings. And I definitely, we have the result. Okay, I'm sure medyo masaya. Definitely ang ating MPT Drive Hub. You are now number 4. 8 minutes and 5 seconds behind the yellow jersey, but around 2 minutes and 30 behind the third running, Al-Refai. So, how do you see this?
6: Okay lang.
4: Okay lang. Okay?
6: Bonus na lang yung podium.
4: Bonus na lang yung podium. Pero what can we still expect from you come the climb to Baguio?
6: So, kung maging best Filipino sana sa GC.
4: Best Filipino sa GC. Kaya ba yung 2 minutes para maging third? Pwede. Pwede, di ba? Oo. Ano ang naging play today for today's ITT? Ano ang naging mindset ng buong team?
6: Yung ginawa ko lang kanina, maintain lang talaga ako ng power para sa pinakamagandang time na magagawa ko.
4: Maintain lang ng power. Ano yung power na na-maintain mo?
6: I think around 340 watts.
4: Okay. And the average speed mo?
6: 45.
4: Oh, okay. So, happy na with that. Kamo na aris dyan ha. The team captain, komento mo na slowly but surely, ito, umaangat parang right timing habang papatapos na yung karera, one stage to go para kay Nash Wim.
7: Ako naman sa PC ko naman. Inalagaan ko, pero support ako sa bata. Kasi mas malapit siya.
4: Yes.
7: Nasuportahan ko hanggang kaya ko yung support hanggang sa Baguio.
4: Yes. So what do you think of Nash? Yung pinapakita ng performance ng bata na to?
7: So ang maganda yung performance na pinapakita niya. Kasi bawat day na may tinuturo kami na riders, pero hindi natutupan eh. Lagi siya napupunta sa breakaway. Kahit ako, gusto ko pumunta sa breakaway, hindi ako napupunta. Nag-expect talaga siya napupunta.
4: Yes. ano? Paano? Anong rason? Bakit nakakapunta sa breakaway Nash? Definitely, hindi yan naman, kumbaga, strike of luck lang for you, Nash.
6: Sa may opportunity, yun lang. Talagang kung ko na yung opportunity makapag-breakaway.
4: Yes.
6: Kaya kahapon.
4: Yes. Nakuha, no? How do you feel? Ayan, yung mga legs na yan, itong mga MPT drive-up for the last Hura Ika nga, pag-akyat sa Baguio.
6: All out na bukas.
4: Okay, so ang goal is to?
6: Best Filipino for the
4: Best Filipino. Ayun yung sabihin na yung podium pa na third, eh. Ayaw ko hanin, ano. Mesa, sa mga taga-suporta natin, MPT
7: drive-up. Salamat kami sa buong sumusuporta sa MPT drive-up. Sa mga boss namin.
4: Bukas abangan nyo si Nasha pagkakiyan sa Baguio. Okay, all the best. So yan po yung ating MPT drive hub para sa MPT Citura Luzon. Nash Lim now running fourth at 8 minutes and 05, 2 minutes and 30 seconds behind our fire running third para sa podium of MPT Citura Luzon. Judy Keringal para Sports Radio. Thank you very
3: much. Sports Radio 918 AM.
4: Congratulations! Another victory for Seoul Continental Team. Min Kyung Ho is our champion in the individual time trial, 20 kilometers. Congratulations! What a day! What a race for you! What do you think of this win?
8: Just before the starting the turbulence, I very expected to the stage win of the two time trial stages. But at the last time, I just only took a third place, so little bit disappointed. But today, finally, I take a stage win, so proud of myself and very enjoy the staging.
4: Yes, I remember the last time you were praying at the while sitting at the hot seat in that ITT, but now you got it, you claimed it. How proud the whole team for this win? I think this is the third podium for Seoul Continental Team.
8: Actually, today also I'm grateful to the God.
4: Yes.
8: This time. Enough for the winning the stage,
4: yes.
8: And finally take a stage win, and so proud of myself and my teams, the supporters, the mechanic, driver, my Filipino friends, so proud of my team, so yeah, very happy.
4: How was your ride, your average speed today?
8: Saw the some data.
4: Was it a challenging one? You know, racing here at the boardwalk.
8: Boardwalk?
4: Yeah, near the seashore.
8: What do you mean?
4: With the course. The wind coming from the, you know, the sea, the headwind or the crosswind.
8: Yeah. It's a very full flat stage, and
4: yes.
8: At the morning the wind is not so strong, but we starting the staging, the weather is quickly changed.
4: Yeah.
8: Now, as you can see, the wind is so strong,
4: yeah.
8: So every rider struggle to the wind, but everyone same condition, so
4: yeah.
8: Just I believe myself, I can do it, just
4: yes.
8: Pushing myself, yeah, finally taking it.
4: How do you see the last day for Seoul Continental Team Korea, the climb to Baguio?
8: It's a final, grand final tomorrow, and we are Hu GC rider, our team, the Wu Zhong, is now is 9th place on the GC, so I will
4: try.
8: I will betting to him, and as I can do it the best, so we'll see what happens tomorrow.
4: Yeah. Generally, how will you describe the campaign of Seoul Continental here at the MPTC Tour of Luzon? Are you happy, satisfied the whole race?
8: Yeah, we a little bit disappointed the first stage because we have some little issue. I got crashed and my teammates crashed with people the last climb at the stage one, but we already take a 3 stage win and 2 podiums on the sprint stage. And so proud of myself and proud of my team, so very happy with this result.
4: Ready to be back? Ready to return for next year?
8: Yeah, maybe. We'll see what happened next year.
4: Yeah. Kamsahamnida. Okay. Min Kyung Ho, our stage 13 rather.
9: winner, ITT.
3: Sports Radio 918 AM.
9: Okay, masaya po tayo na makilala at makausap dito Ruben Carino, 1984. Okay, tour champion po. Yes, kumusta po tayo? Yes, dito sa inyong bayan, Pangasinan.
10: Alingayen,
9: okay. Nice po na kayo, nakanaig namin doon sa ating awarding. Gano'n po kayo ka-proud na ito ang karera ay nasa inyong bayan ulit? Ano pong masasabi nyo sa pagdating dito ng karera?
10: Masasali ko lang yung mga pag-aandas Pangasinan, pagpatuloy yung pag-insayo nila para nanawit sila kasi hindi sila nakakuha.
9: Opo, wala po sila sa posisyon. Ano po?
10: Opo.
9: Pero ano pong kita nyo sa karera, mga dayuhan po ngayon ang namamayani?
10: Opo, yung mga dayuhan ang nananalo eh.
9: Oo, ay anong dapat gawin ng mga Pilipino?
10: Dapat din tayo mag-training talaga para mananalo din sila.
9: Yes. Kamusta po kayo? Baka gusto ninyong kausapin yung mga nag-abang din sa inyo ng mga kapanahon ninyo. Tapos ngayon po, interesado silang malaman. Asa na po si Mang Ruben Carino? Ano pong mensahe nyo?
10: Nagpapasalamat ako sa mga ECC team na niyaya kong nagbisikleta.
9: Opo.
10: Sila.
9: Yes.
10: Charlie Ignacio, si Morgan Ignacio, saka si Alin Ignacio.
9: Yes.
10: Si Aya pong nagbike kasi tumigil na ako.
9: Nagbabike na po ulit kayo. Ay, nice seeing you. Ilang taon na po kayo?
10: 67.
9: Ako, stay safe po at healthy. Salamat po. Nice seeing you. Ruben Carino po, ang ating legend. Salamat po sa panahon. Okay, Judy Caringal, Sports Radio po.
3: Sports Radio, 918 AM.
9: Yes, Coach Rene Dolosa. Okay, on day number 14. This is it. The quick preview of today's race. Individual.
11: Yeah, individual. Recap ko lang. Bigyan ko lang kayo ng idea. Yung individual po, ng first and second, may chance pa po yan. Pero napakahirap ang gagawin ni
9: UB.
11: Dahil hindi na po pakakawala niya ng LCW. Protektahan talaga nila pilit yan. Yun lang, medyo may laban po doon sa green jersey, sa sprint, si Ivan. Dahil 3 points lang ang lamang ni UB. 3 points. Pero pipilitin ni UB yan na makuha yung first sprint.
9: Yes.
11: Ngayon, kung hindi niya makuha, pipilitin din pipilitin naman ni Ivan na huwag si UB ang makakuha doon sa dalawang sprint. Kahit sino manalo.
9: Pa rin. Yes. Okay.
11: Para siya rin
9: manalo.
11: Manalo
9: sa sprint.
11: Sa Porkadot po, hindi rin mapipigilan ni Kita si UB. Another si UB po. Dahil alam nyo naman, sa pinakamahirap, talagang si UB ang lumalabas.
9: Paano pipigilan ni UB si yellow jersey na matagal nang nakakapit doon sa kanyang jersey?
11: Ang kailangan lang natin pigilan, magawa niya yung plano niya. Kailangan dito pa lang sa baba, maiwan niya. Mm-hmm. Pero, imposible.
9: Yes.
11: Oo. Kaya, hindi natin alam kung ano yung ginawa nila sa drawing board nila.
9: Uh-oh.
11: Kung ano yung plano nila.
9: Mm-hmm.
11: Kahit magpakawala sila ng katim niya, sa bandang huli, aabot at aabot.
9: Yes.
11: Yung top 3
9: yes.
11: sa kanila.
9: Yeah.
11: At magre-reverse yan.
9: Yeah.
11: Yung pa rin.
9: Team
11: sa team naman po, sa ano, may malaki pa ang chance ni Go for Gold. Dahil ang 7-11 po, another protection po ang gagawin nila kay UB.
9: For GC.
11: Sa GC. So, maapektuhan yung team. Ngayon, ang Go for Gold kasi siya na lang ang bukod tanging kumpleto pa ang tao.
9: Tama.
11: Yan ang ano nun.
9: E ngayon, si LCW versus Standard Insurance for 30.
11: One minute lang ang lamang ni Standard. Kaya, may malaki ang chance ni Standard. Dahil si poprotektahan naman yung yellow jersey ang LCW.
9: Yes.
11: So, yun lang. Ang sa akin lang, hanggang umakyat, pumasok ng Baguio, yung Go for Gold and Standard, sana kumapit sila doon sa pacing ng maghahabol. Dahil lahat ng nando sa harap, aabutan yan.
9: Yes.
11: Yun lang, ang problema nila kung paano nila mahahawakan o makakapitan yung pacing na nagdadala ng mga European Pacquiao.
9: Yes, okay. Nash Lim, para maging the best Filipino at umakyat sana sa number 3 para ipagpag si Arifai ng LCW.
11: Hindi ko naman si Nash Lim. idol natin si Nasdi. Yung top 3 medyo mahirap ng anuhin. Pero kung malampasan niya, bonus 'yan. Pero sa akin lang, tulad ng inuulit ko sa mga nakaraan, pang-apat man siya o basta kung siya yung pinakaunang Pinoy, para na rin siya nag-champion.
9: Tama.
11: Doon sa best Pinoy. Pero walang award po ang best Pinoy.
9: Yes.
11: Inuulit ko, nasa top 10 ka. Hindi mo, alam naman natin na napakalakas ng 1-2-3.
9: Tama.
11: Kung pang-apat siya, champion ka na dyan.
9: Shoutout natin.
11: Ayun, shoutout po sa mga kaibigan ko, Doc Danny Querido, Rose Chua ng Tryon, Chua Family, Tryon Bike Shop, Zone 2 Bike Shop, Quatog Bike Shop, at sa mga lahat po ng mga team, ng mga, at yung mga kasama ko sa Turo Pluson, mga entourage, at yung asawa po ni Eric Enrique Domingo,
9: asawa ni Jeff,
11: at asawa ni Jeff, si Vicky Lau, si asawa
9: si George,
11: ni George sa Domingo. Magandang umaga po sa inyo at sa pamilya ko na naghihintay sa, at yung mga kaibigan po namin nasa Dubai.
9: Yes, salamat. Si thank Coach Rene De Losa, COM 4. At ito pa rin ang Lingayen to Baguio City, Camchan Hay, pagtatapos ng MPTC Tour of Luzon, Judith Caringal.
3: Sports Radio 918 AM.
9: Hello, this is MPTC Tour of Luzon with the Podium Girls. Hi! Okay.
12: Hi, my name is Praise Nail Arcahuda and I am 18 years old.
13: Hi, my name is Jejome Argabina. I am also 18 years old.
14: Hello, I'm Jimen Legaspi and I am 19 years old.
15: Hi, I'm Lorraine Del Mundo. I'm 19 years old.
9: How fulfilling, how inspiring, girls, na makasama sa Tour of Luzon MPTC.
14: It is such an honor po and we are so happy to be a part of this event, such big event, and we hope na syempre magtuloy-tuloy po, and also we are so happy na ayun po, we're part of this.
15: And I'm happy din po and I'm grateful na nakasama po sa event na to.
9: Yes!
16: It is such a privilege po na makasama sa MPTC Tour of Luzon kasi despite sa work, we get to travel around the Philippines.
9: Yes!
14: Just same with them, I'm honored and I'm happy, I am grateful that we get to travel a lot, especially with our team. I'm super grateful that especially I'm with my girls as well.
9: Yes!
14: And that, you know, just awarding those talented athletes is such an honor. We feel so proud for them, for their hard work.
9: Yes. Kahit mainit, gaano kayo ka-enjoy seeing those riders crossing the line, diba? Fighting for the jerseys and all. Kasi 12 million pesos at stake here eh. Yes.
14: We feel so happy po kasi even though sa due to hot weather ng Philippines, kinakaya po nila tawirin and kinakaya rin nila yung resistance po talaga ng mga athletes natin.
9: Yes. May na-inspire kaya sa inyo to also get involved into sports, huh?
14: We hope so na meron po kaming ma-inspire, especially with such very talented athletes that we get to give their awards to. They're super talented. They always fight so hard every day for, 14 days? Right now, we're at our 13th. Tomorrow, we'll have our 14th. And they're still fighting. That's what makes us very proud. And if you ever want to get into cycling, I feel like this might be the push for you to do so. Because cycling is a growing sport here in the Philippines and we need more cycling.
9: Yes. By the way, girls, ang babata niyo pa, no? Paano kayo napunta sa MPTC Tour of Luzon?
14: Shoutout po kay Boss Lomi.
9: Si Boss Lomi pala. Okay. So I think we also saw you dun sa mga nationals, di ba, ng field cycling. Alam niyo, girls, I'm sure lalaki or in a way, ha, you'll get age dito sa mga MPTC Tour of Luzon at sa mga cycling races. Di ba?
14: Oh,
9: happy. No. Oh. May gusto pa kayo message sa mga taghanga ng MPTC Tour of Luzon? Lagi kayo nakikita sa mga photos, di ba? And you know what, guys? Napansin ko yung inyong uniform. Yan, oh, yan yung ang ganda-ganda na yan. Ganyan din halos, ha, sa Tour de France. Iba lang yung color. Wow, ang ganda. Okay, mayroon pang shoutout? Mayroon pa kayo message? Yes,
14: we just want to say na please keep on supporting MPTC Tour of Luzon 2026, 2027,
9: yes!
14: And to infinity and beyond.
9: Yes, yes.
16: Thank you so much, Bo, for all of our boss. yes. And all the teams that helped organize MPTC Tour of Luzon.
17: We appreciate your hard work po.
9: Yes, thank you so much. So again, name?
18: Lorraine?
19: Jimen Legaspi.
20: Joshua Mayurbina.
21: Praise Nile Kahuday.
9: Yes, they are the MPTC Tour of Luzon Podium Girls. Nice to meet you. Nice Judy Caringal for Sports Radio. Thank you.
3: Headline sports interviews. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
22: Philippine Standard Time, it's 9:28 na umaga. At yan po, napakinggan niyo po yung mga iba't ibang mga panayam ni Ms. Judith dito sa nagdaang Stage 13 ng MPTC Tour of Luzon ITT from Lingen Baywalk to Lingen Baywalk kahapon. At andun si third placer Joseph Javinyar ng Excellent Noodles. Tapos si fourth running na si Nash Lim ng MPT Drive Up. Nakapanayam din si Mr. Rostam Lim, ang kanilang team captain. And then andun din si Min Kyung Ho ng Seoul Cycling Team, na siya po yung nanalo ng Stage 13. Ayan si Min Kyung Ho, and courtesy of the MPTC Tour of Luzon. Ayan. And then syempre, bukod pa doon, andun din si Renato Dolosa, ating commissar for ang ating analysis and nag-analyze dito sa MPTC Tour of Luzon kasama ni Ms. Judith. And then syempre, andun din si Ruben Carino, ang tour legend din. And then napakinggan niyo rin ang mga tour girls, ang mga kasama, yung mga nasa podium kapag awarding ceremony dito. At syempre, kasalukoy na pong nagkisimula ngayon ang Stage 14 ng MPTC Tour of Luzon, kung saan we only have around nasa ilang kilometers na lang. Gemart, ilang kilometers na lang natitira dun sa ano, dun sa TV. Nasa 172 kilometers. Nasa 172 kilometers na lang natitira dito. From a 181.4 kilometer race mula sa Lingayen, provincial capital, hanggang sa John Hay Hotel sa Baguio City. Napakalayo po ng babaybay nila dito dahil dadaan pa sila ng ano, ng ganasin ba sila dadaan dito sa ano, dadaan sila ng Lingayen tapos Bugalyon. So most likely nasa na sila, nasa may Bugalyon na sila dito, and then sa Aguilar, then sa mga Tarem, then lalabas sila ng Pangasinan dahil dadaan sila ng San Clemente Tarlac at Camiling Tarlac, then babalik sila ng Pangasinan kung saan dadaan sila ng Bayambang, Malasiki, Villasis, Urdaneta City, Binalonan, Pozo Rubio, Sison, tapos lalabas sila ng Pangasinan kung saan dadaan sila ng Rosario, and eventually aakit na sila patungo sa Baguio City kung saan magtatapos po ito sa John Hay Hotel sa Baguio City. Ayan, at kita nyo sa ano, sa kasalukuyan talagang nagmamadali nito mga karerista natin, mga siklista natin dito, and hopefully maging maganda ito. Kasalukuyan nga po nanguna si Nikita Shulchenko, siya po ang yellow jersey wearer natin, and pumapangalawa sa kanya si Anton Yubi ng 7-11 na just around 3 minutes adrift. And then si Alferay ang pumapangatlo, teammate ni Nikita Shulchenko sa LCWAE. Pang-apat, Nash Lim ng MPT Drive Hub. And then pang-lima, si Mervin Corpus ng 7-11. So dalawang 7-11 sa top 5, dalawang LCWAE at saka isang MPT Drive Hub ang kabilang dito sa top 5 natin sa individual general classification. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala, at sa pagbabalik namin, pag-uusapan naman natin ang PRISAA dito lamang sa Headline Sports, Sports Radio 918 AM. We'll be right back after some few reminders.
23: This is a public service announcement.
24: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
23: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hello, ito po si Akiko Thompson Guevara. Binabati ko ang Sports Radio. Happy 40th year anniversary. Wow! Maraming maraming salamat sa pagkwento, sa pag-cover ng mga stories, the beautiful, the painful, and the powerful stories ng mga atletang Pilipino. I wish you new energy, renewed life, and more stories to tell that not only showcase, but also uplift the nation. Maraming salamat and God bless you.
1: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Sports Radio 918 AM.
24: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
22: Philippine Standard Time, it's 9:35 na po ng umaga at nagbabalik dito tayo sa Headline Sports, Sports Radio 918 AM. At syempre, kasama natin sa Master Control ang ating mga kasama dito, si Tita ni Dereskin Soriana sa console, sa Warcast, si Engineer Gemmer Tocamora, ang ating EP, ating intern na si Susie Felesio, then si Michael Linus, ang ating mga kaibigan dito, at si Ren Bergavera, ang ating rin kasama nandito tuwing Biyernes at Sabado sa console. Yan, sila po mga nasa Master Control natin. At syempre, malalas transmitter na kaagapin natin sa araw-araw nating pag-broadcast dito sa Headline Sports. And after MPTC Tour of Luzon, syempre, dumakaw naman muna tayo sa isa pang coverage natin na nagaganap ngayon sa Bacolod City sa 2026 Prisaan National Games, kung saan naandun nga si Dennis Hilanga. And earlier this day, nagkaroon ng isang magandang resulta dito kung saan sa swimming. Meron tayong isang atleta na itinuturing ng most B medal dito with a 7 gold medal sa National Prisaa Games. Walang iba kundi si Luis Jurado ng Region 7. At sa Boys 12 to 15 Youth A 400 meters freestyle, siya po ay naghari dito sa karerang ito, kaya sa swimming competition na ito, kaya siya po ay nakuha ng 7 gold medals. So without further ado, tunguhan natin yung naging karera ni Luis Jurado dito sa Prisaa 2026 National Prisaa 2026. Tingnan natin kung paano niya ba nakamit itong panalong ito with the race dito nga sa swimming na ito. So, pakinggan po at panoorin natin yung naging play-by-play ni Dennis Hilanga.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa Panaad Park and Sports Complex dito sa Bacolod City, kung saan na ikatlong araw and last day na po ng swimming competition. So ngayong araw po malalaman natin who will become the most bemedaled athlete or most decorated swimmer dito po sa edisyong ito, no? So we are very particular this morning kasi itong event 92 for the youth A boys 12-15 age category ay dito natin makikita yung maglalaban-laban for the 400 meter freestyle heat 2. At nandito kasi yung binabantayan nating atleta na si Luis Jurado ng Central Visayas. He is in lane number 4 and he is prime po no na maging fastest swimmer dito po sa pala dito po sa Prisa Games 2026. And at this point no, lane number 4 Luis Jurado is taking the lead in the first 50 meters no. So tingnan natin who will first to top doon sa first 50 meters. Ito po kasi nga swimming competition is timed final. So yung nasa heat 2 sila po yung pinakamabibilis. And as expected it's Luis Jurado no takes the first 50 meters no dito po. So pabalik na sila dun sa starting or sa launch pad natin for the 100 meters naman no. Ayan, so who will touch first? It is region or lane number 6 no. 1 minute 2.72 seconds. So okay, for next 150 meters na. Yung itong going to 150 meters sa nilalangoy nitong ating walong finalists dito po sa boys 12 to 15 400 meters. Ayan. So dito na medyo nagkakaroon na ng edge no kasi medyo mahaba-habaw ito no. Ano to 400 meters ibig sabihin na walong balik ho sila para malaman kung sino ang mananalo dito sa event na ito. So mamaya rin po ang magiging awarding ceremonies natin after this third and final day of the swimming competition no. So etong event ho natin ulit is the 400 meters for boys sa youth A 12 to 15 years old. Ayan, at nakuha na ni Luis Jurado ang lead with 2 minutes 11.56 seconds sa 200 meters. Pabalik na siya for the 250 meters. Ayan, so nauuna na talaga itong si Luis Jurado. Meron na ho siyang 6 na gintong medalya. Lahat po yan freestyle events sa 50 meter free, 100 meter free, 200 meter free at sa 1,500 meter freestyle. And etong si Luis Jurado ang pinakamahusay, ang pinakamalakas na swimmer from Central Visayas no. Dahil siya rin po yung nagsilbing anchor dun pa sa dalawang gold medals na kanya nakuha, yung 4x400 meter freestyle at 4x200 meter freestyle. So approaching the 300 meter mark and it is lane number 4. Yan, si Luis Jurado po yan mga kaibigan, yung nauuna. So ayan, makikita nyo, siya po yung magta-touch dito. Ayan, so Luis Jurado at 300 meters, 3 minutes 20.50 seconds. So pabalik na siya for the 350 meters naman. Ayan, so final 50 when Luis touches the wall doon sa 350 meter mark. Ayan, and mukhang runaway na ulit itong si Luis Jurado para po sa kanyang ikapito na gold medal dito. At 350 meters still at first place si Luis Jurado with 3 minutes 55.21 seconds. At sa kanyang pagbalik, wala na siyang kasabay dito. Napakalayo na nung nagiging distansya na dun sa pumapangalawa from Region 5. So eto na mga kaibigan, no, final 25 meters, no, Luis Jurado will become and is set to become the most bemedaled, most decorated swimmer dito po sa National Presa Games 2026. Luis Arago from Bohol, no, and representing Region 7. No, with a time of 4 minutes, 26.81 seconds, unofficial pa po yan, pero one thing is for sure, 7 gold medals for this 15-year-old tanker from Bohol. So, yan po ang naging kaganapan dito po sa Boys 12-15 Youth A Division, kung saan nga ang lane number 4 na si Luis Jurado ang nagkampiyon. So, yan po. Ako po si Dennis Ilanga para sa Sports Radio 918 AM.
22: At napakinggan niyo po ang naging play-by-play ni Dennis dito sa naging panalo ni Luis Jurado dito. Isang 7-time gold medalist dito sa National Prize again sa swimming, kung saan siya po ay nanalo sa lahat ng freestyle events sa sinilingan niya. At itong ang Boys 12 to 15 ang kanyang huling naging karera dito. Boys 12 to 15 Youth A 400 meter freestyle ang kanyang naging 7th gold medal na napanalo dito. Luis Jurado from Bohol, the most medaled so far dito sa larangan sa National Prisa Games, sa larangan na swimming, 7-time gold medalist dito sa National Prisa Games, 7 gold medals, most be medal po siya so far dito. Naungusan niya yung partners na sila Jimwell Villanueva at si Victoria, yung kahapon yung si Maria Victoria sa dance sports na tig-anim na gold medals. Ito po si Luis Jurado. And to give us more about the win dito, ay pakinggan po at panoorin natin yung naging panayam ni Dennis dito kay Luis Jurado sa Region 4 Swimming 7-time gold medalist National Prisa Games. And bago and after that, isunod na rin natin yung mga other medalists dito, sila Sander Timbal. Sa weightlifting naman tayo, yung mga after ni Luis Jurado sa weightlifting, Sander Timbal, gold medalist ng senior men weightlifting 58kg division. And then si Kevin Marquez, gold medalist senior men weightlifting 50kg division. At si Kevin Cabrera, gold medalist senior men weightlifting 54kg division. Ayan po yung mga panayam ni Dennis Ilanga na mapanood at mapakinggan niyo po dito lamang sa Headline Sports. Makinggan niyo po at panoorin.
4: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
6: What a way to end the swimming competition, Luis. 7 gold medals, the most decorated athlete here in the swimming competition. What can you say about the performance today?
7: I can say that it was a very good performance. I dropped 4 seconds in my 400 freestyle. I achieved my goal of 7 medals and overall, really happy.
6: In the first 50 meters, you were behind, you were up there. So what were the adjustments made in order to win this event?
7: Oh yeah, that is part of my strategy, because I decided not to go full speed in the first 50, because if I go full speed in the first 50, I'll get tired really easily. So I decided to conserve my energy, go fast but easy, and my plan worked out.
6: 7 goals, I didn't expect that. The last 30 years. But how big is this victory for you in terms of your
7: moral? This is a very big victory, because since it's my first Prisa, very happy that it went out so well, and it's just a really good experience overall.
6: So what's the preparation for you ahead of Palawan?
7: Now, after this, I'll be tapering, which is like technically gaining back the energy, focusing more on technique, and getting your muscles to be ready for the big race, for the big races, big competition.
6: So you'll take a brief break?
7: Not really, because Palero is really soon, so I'll train after, like, tomorrow or after tomorrow.
6: Luis, winning a medal is hard, but 7 is harder. What made you inspired in getting this kind of victories?
7: Well, my family inspired me, my coaches inspired me, my friends and teammates inspired me as well. I have to give a really big thank you to them.
6: Personally, what's the meaning of having 7 gold in your first Prisa Games?
7: For me, winning 7 golds and getting the maximum out of this competition means a lot to me, since my training paid off. It shows that my training was put to good use, and that I reached my goal overall.
6: You wish with your victory here, you might be one of the biggest prospects, youngsters, in our swimming scenario here in the Philippines. So, what are your expectations for yourself and what are your goals?
7: I'm gonna, for my goals, I'll be trying to aim for the whole national, not only private schools. So like, for like Palaro and Batang Pinoy, I'll be trying to gain more medals.
6: Is making it to the Philippine team one of your plans?
7: Yes, it's a dream of mine.
6: But what's your ultimate goal as a swimmer?
7: To make it to the national team. Yes.
6: For international competition,
7: I just like to represent the Philippines, and I don't know, maybe if I train hard enough and I put my mind down and focus on swimming, I'll probably want to win a medal in international competitions. But overall, I'd just like to represent the Philippines.
8: Luis, can you talk about the preparation you need ahead of this competition, and how do you balance your academic responsibilities?
7: So like, for academic responsibilities, it's really hard to balance because I train in the morning before school and then after school, and then I have to sleep really early to wake up the next morning. So normally what I do is do my homework at school, like before training, to be ready for the due date of the homework.
6: Who's your idol in swimming?
7: My idol in swimming is TJ Amaro and Chad Licklow and Michael Phelps.
8: But for Luis, what's the biggest motivation for you before you compete in this study?
7: For me, there's no biggest motivation because they're all pretty equal. But making my family and coaches proud is a really big accomplishment.
6: Just your message to your supporters and the entire Region 6 who is very proud of you right now.
7: Yeah, my message for Region 7 and my supporters is thank you very much for supporting me, and let's reach higher goals.
6: Thank you.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Kevin, congratulations.
12: Thank you, pa.
11: Ikaw yung pinakamalakas dun sa weight category mo. Ano masasabi mo dun sa naging lift mo kanina?
12: Thank you, pa.
11: Ano masasabi mo dun sa naging lift mo kanina?
12: Yung lift ko is, ano po siya? Mahirap po siya, tapos pinakabahan po ako kasi yung training ko is pala kung short term lang po, tapos hindi ako naka-prepare ng maayos, kaya kinakabahan talaga ako, pero salamat sa Diyos, binigyan ako ng lakas.
11: Yeah. Ano yung nagsisilbi mong motivation every time na mag-compete ka?
12: Yung family ko po at yung girlfriend ko po.
11: Ang pangalan niyo?
12: Jensen. So, ang pangalan niya ay si Ira Cassandra.
11: Ano siya, maganda yung nagiging
12: love you.
11: Maganda yung nagiging epekto niya sa'yo. Paano ka pala nasama sa weightlifting? Paano ka nainganyo dito?
12: Nainganyo ako kasi yung brother ko po, si Carlo Cabrera, ay weightlifter din. Sinama niya ako sa mga training niya, at doon na motivate ako na sumali din sa weightlifting po. Thank you. Kuya Carlo, I love you.
11: Kevin, anong year mo na?
12: First year po, college.
11: Saan eskwela na?
12: Sa Holy Trinity College po.
11: Saan,
12: sa Jensen.
11: Sa Jensen. So, dun sa Jensen, marami rin nag-weightlifting?
12: Opo, marami. Pero din sa Ramon, Magsaysay at Cornish.
11: Pang ilang Tresa games mo na to?
12: Sa regional is dalawa at isa lang sa national.
11: First time mo dito? Pero sa ibang national competition, sumali ka na?
12: So,
11: Pero may plan ka sumali sa mga iba, sa mga national competitions pa?
12: Meron pong opportunity. Gagawin ko talaga na sumali sa ganitong...
11: Ano yung ultimate goal mo bilang weightlifter?
12: Maging proud ang maging family po. Yan ang happy.
11: Sino yung nilulook up mong national athlete natin sa weightlifting? Huh? Sino yung idol mong weightlifter natin?
12: Si Kidilin Diaz at si ano po, si Albert Ayan po.
11: Si Ian Del Saan. Ano, Kevin, yung ano lang, message mo sa mga teammates mo at sa lahat ng sumusuporta mo?
12: Message ko po ay pag-training lang ng palagi at makinig lagi sa coach nyo at ano, maging humble po at maging mabait po.
11: Thank you, Kevin.
13: Thank you. Sports Radio 918 AM.
11: Kevin, congratulations sa panalo mo. Ano masasabi mo doon sa naging performance mo kanina?
14: Masaya po, masaya. Kahit nasasakal ako sa bar.
11: Oh, medyo ano, medyo mahirap ba yung naging laban?
14: Masakit lang sa likod dahil yung bigat, ano, malapit na sa times 2 body weight.
11: Ah, pero kinaya.
14: Ako kinaya.
11: Ano na, paano ka naging weightlifter?
14: Naging weightlifter ako dun sa kasama ko sa ano eh, sa klasiko. Sabi niya ano, sali ako sa weightlifting.
11: Oo. Isang lugar 'yon.
14: Sa Guagua National College.
11: Nung niaya ka niya, nagdalawang isip ka ba o sumama ka na lang?
14: Hindi po. Nung sumali ako ng weightlifting, ano lang yung reason ko, for scholarship lang ganun. Pero hindi ko alam na magiging overall champion ako sa kategory.
11: Ngayon ka lang ba nakasali sa Presaka National?
14: First time.
11: Pero sa ibang competition?
14: Sa ibang competition,
11: wala lang. Ano, sarap sa pairamdam na gold medal ka. Ang laking competition ito, buong Pilipinas.
14: Okay. Nakakaba po. Binagay ko talaga yung pressure ko doon. Binagay ko lahat yung best ko.
11: Kasi usually, mga weightlifter natin galing ng Cebu, galing ng...
14: Alam ko po na malakas po sila eh. Kaya binagay ko yung best ko.
11: Pero sa center, dun sa lugar nyo, ibig sabihin, lumalaki na rin yung weightlifting. Anong, kumusta naman yung, ano, yung suporta ng parents mo sa pag-weightlifting?
14: Ano po?
11: Suporta ng parents mo sa pag-weightlifting?
14: Ano po, supportive po sila eh. Naka-chat ko lang po eh. Sabi lang po, congrats po ko.
11: Ngayon, dahil sa weightlifting, naging scholar ka dun sa school nyo.
14: Naging scholar.
11: Can you tell us lang gano'ng laking bagay yun na nakakuha ka ng scholarship?
14: Malaki pong bagay kasi less pong gastos po sa pag-aaral po sa admission fee. Yun.
11: May iba ka pa bang ano? Iba ka pang inaasam na or ginugol sa sarili mo?
14: Ano po, makapasok po sa National Open.
11: Sa National Open. Sa mga national team members natin, sa mga player natin, sino yung pinaka gusto mong sundan yung yapa?
14: Ngayon po, sino? Si ano po, si Pakando po.
11: Bakit?
14: Kasi po, naging team, tsaka lumalaban ako sa mga sigid, gano'n.
11: Anong pinag-aiba nung dati hindi ka nag-weightlifting, tapos ngayon nag-weightlifting ka na?
14: Ano po, discipline, gano'n, nagiginig sa mga instruction.
11: Pagdating sa self-confidence?
14: Ay, wala po kanya.
11: Ay, ibig sabihin, kumbaga mas ano ka ba ngayon? Kumbaga mas matapang ka ba ngayon? Mas ano?
14: Nilalabas ko lang po yung pressure ko para po hindi ako kabahan.
11: Ano yung sa pag-weightlifting ba, ano pa yung mga ibang lessons na natutunan mo para sa sarili?
14: Ano po, time management, discipline po naman. Makinig po sa mga coaches. Iba't ibang technique, gawin po.
11: Ano yung pinakamahirap na part?
14: Yung sa pa-clean and jerk. Yung pong sa 80 kilo. Nahirapan po ako dun.
11: Message mo na lang sa mga teammates mo dyan sa lahat ng naniniwala sa'yo, Kevin. Message mo na lang sa kanila.
14: Hello. Hello. Salamat sa mga support sa akin. Thank you.
13: Sports Radio 918 AM.
11: Sander, congratulations. Very dominant performance. Anong masasabi mo sa naging buhat mo?
15: Ebo, Una po, salamat ako kay God dahil binigyan niya po ako ng lakas, lakas sa laro at saka doon. Sa coach din, coach si Coach Tami Aliada sa UB tapos si Coach Nick.
16: Ang layo nung buhat mo doon sa mga kalaban mo, talagang ganun kalakas yung buhat, binubuhat mo na?
15: Ha?
16: Ganun na kalaki yung binubuhat mo na?
15: Opo.
16: In-expect mo na madodominate mo talaga ngayon? Anong mga preparations ginawa mo sa atin?
15: Ano po, training lang po. Araw-araw training lang po. Tapos ko. Tapos, study rin.
16: Sinong nag-iikayat sa'yo mag-weight lifting?
15: Si Kwan, sila Coach Sammy Aligada at saka si Coach Sammy Aligada.
16: Bakit mo nahiligan na rin?
15: Ha?
16: Paano mo nahiligan? Bakit mo nahiligan na rin after nung
15: pangalit? Kwan, swerte din ang mga kaibigan ko doon sa amin.
16: So parang nagkaya ngayon yung mga barkada mo? Ngayon, ano, gold medalist kasi sa Parisaha. Pang ilang gold mo na ba ito dito?
15: Hey, Kwan lang, ito lang. First time ko po.
16: First time
15: ko
16: sa
15: pero nag-compete pa ako ng national.
16: So national open. Doon sa national open, may mga nakakalabang ano mga national team natin.
15: National team.
16: Ano yung kumusta yung nagiging performance mo doon? Tinatalo mo ba sila doon?
15: Huh?
16: Tinatalo mo sila doon?
15: Zero. Bad. Bad lang po. Basta matri-training ako.
16: Sa mga national team players natin, yung mga senior, sino yung ina-idol mo?
15: Bad. Si Dave Angelo Pacaldo. Kasi yun yung idol ko, yung katimi ko.
16: Bakit siya? Bakit siya?
15: Malakas.
16: Etong paglalaro mo ng weightlifting, ano yung nabibigay sa yung ano yung nadudulot sa yun ng weightlifting sa pag-aaral mo, sa sarili mo?
15: Ano po kanang physical, healthy lifestyle. Tapos malayo sa sakit.
16: Sino mga gusto mong pasalamatan sa panalo mong to,
15: Sandal? Yung mga coaches ko po, at saka si Lord, saka yung mga teammate ko. And family ko po, mga kaibigan.
16: Thank you, ah.
17: Sports Radio, 918 AM.
18: Headline Sports. Headline Sports.
22: At yan po ang mga panayam ni Dennis Ilanga dito sa mga kasama na sa mga nanalo ng gold medal dito sa weightlifting at syempre kay Luis Jurado na most be medal dito sa 2026 Prisaa National Games na ginaganap nga po sa Bacolod City, Philippine Standard Time. It's 10 o'clock in the morning at yan na po ang ating headline sports for today dito lamang sa ating programa kung saan nakasama po natin yung mga na-interview ni Ms. Judith kanina tsaka yung mga panayam ni Dennis at syempre at bukas magbabalik po na naman muli tayo dito sa headline sports para sa mga iba't ibang mga kaganapan pa and syempre ngayon po patuloy po nagaganap itong MPTC Turf Luzon 2026 Heritage in Motion Stage 14, the grand finish na nasa mga taram na ngayon itong karerang ito. As far as I can see, nandun na po sila ngayon. And syempre, later on, bibigyan namin kayo ng mga highlights and sidelights doon. Syempre, courtesy of Ms. Judith Caringal. So, station lamang dito sa aming Facebook page sa DZSR Sports Radio 918 Kilohertz AM Band. At in a while, tutungo tayo ngayon sa Spikers Net para sa mga usapang volleyball naman. Mali, ako si Timmy Tapales, ang iyong nakasama. At binabati ko pa lang ang mga nakasama na sa Master Control. Dita ni Derek Quinsoriano sa console, sa Warcast, Engineer Gemma Trocamora, at ang ating EP na si Susie Falesio. And syempre sa aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales, si Papa Bobby Tapales, hello, hello sa inyo, at I love you. At sa aking girlfriend at si Aika, hi sa'yo, I love you. And magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
25: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
26: Nagkalat sa internet ang fake news.
27: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
28: What they are doing is creating panic.
25: We say no.
29: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
30: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
25: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
25: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
31: Alam nyo, lahat ng mata kaya hong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung

0: sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito niyong volleyball teams.
4: Spikers Net.
3: Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan.
4: Spikers Net.
3: Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net.
5: Philippine Standard Time, it's 10:11 ng umaga at nandito po muli tayo sa Spikers Net Sports Radio 918 AM at agaran nating tungukan ang Bacolod City para sa isang report ni Dennis Hilanga. Magandang umaga sa iyo, Dennis.
6: Yes, TV, maayong aga sa iyo dyan sa Manila, wala dito sa City of Smiles, Bacolod City, and we are on the fourth day na, no, team ng ating competition kung saan nga natapos kanina yung swimming competition, last day today, no, yung event na ito, team. We have so far the most decorated athlete dito sa Presa Games 2026, then si Luis Orado ng Region 7 after claiming 7, no, whopping 7 gold medals sa lahat ng freestyle events sa kanyang sinalihan sa 50 meters, 100 meters, 200 meters, 1,500, as well as 400. Yung kanina, yun yung na-play-by-play pa natin. Ang dalawang relay events, 4x200 at 4x400. So, ngayon, mukhang si Luis Orado na ang mag-uwi na may pinakamaraming gold medals dito sa competition ito. Pero, aside from that, napuntahan din natin yung mga kaganapan sa weightlifting no, kagabi. At ito nga, sa 58 kilogram division ng senior men event ng weightlifting, nagdagdag ng another gold medal para sa Cebu or sa Central Visayas, itong si Sander Emmanuel Timbal Team. Siya po ay buhat ng kabuang 215 kilos. No? At tulog niya ng kanyang best lift na 95 kilos sa sludge at 120 kilos sa clean and jerk team. Alagang bilukat na itong si Timbal, yung Central Visayas, kasi napakalayo nung naging kalamangan niya dito sa naging silver medalist na si Liren Stildaan ng Cordillera Administrative Region, or rather si John Michael Balogon ng Region 7 team. Kampi niya pala ito, no? 186 kilos. No? So that was 29 kilos yung pagitan. Nilagay-iwalay sa kanilang dalawa. At yung pangatlong pwesto nga ay si Lee Renfield from car with 175 kilos in total. So yan po ay galing sa 80 kilos sa slouch at 95 kilos sa clean and jerk. Samantala, dalawang Kevin ang nanalo sa 50 kilograms and 54 kilograms class respectively. Sa 50 kilograms muna tayo. Timmy, Kevin Marquez from Region 3, taga Guagua, Pampanga po ito. No, siya po ay merong kabuang buhat na 145 kilos. Yan po ay dahil sa 65 kilos sa snatch at 80 kilos sa clean and jerk. And then po nga pangalawa sa kanya, si John Anthony Ortil ng Region 5, 121 kilos in total, 56 kilos sa snatch and 65 kilos sa clean and jerk. And then wrapping up the podium is from Cordillera Administrative Region, Arl Alberto, 48 sa snatch, 70 sa clean and jerk, for a total of 180. And then yung isang Kevin sa 54 kilograms sa din, ang nag-campion from Rachel Weld, 70 kilos sa slats, 80 kilos sa clean and jerk, for a total of 150. And that was 24 kilos ahead na doon sa naging silver medalist na si Angelo Vizcaya from Bicol Region, 55 kilos sa slats at 71 kilos sa clean and jerk. And Gideon Montes making up in the podium at third place from car, 52 sa slats, 70 sa clean and jerk. Nakuhaan 122 kilograms team. Samantala, doon sa senior women namin, tatlong kategorya din ang pinaglaban-labanan kagabi. 77 kilograms, 83 kilograms, at 83 plus kilograms. Sa 77 kilograms team, no? Ito niya si Jayana Claro from Region 7 din. So, dalawang our another gold po ulit dito, no, sa Region 7. So si Gianna Claro, 55 kilograms sa slouch, 70 sa clean and jerk, 125 ang total. Tinalo niya si Shane Hyacin Galgo ng Region 12, 50 sa slouch, 60 sa clean and jerk, at 110 yung total dito. So, linawin lang natin kasi 3 medals each for each medalist, no, kasi bawat kategorya meron. So gold sa slouch, gold sa clean and jerk, at gold sa total lift. And then, sa 83 kilograms, dalawa lang din ang naglaban dito. Nagwagi dyan si Adriana Yulo ng Region 6, 64 kilograms slouch, 78 sa clean and jerk, for a total of 142. And 42 kilos yung kanyang naging lamang sa pumalawa sa kanya, si Laika Cassandra Abdul ng Region 12, 45 kilograms slouch, 35 kilograms clean and jerk, total of 100. And lastly, ang naglaban for 83 plus kilograms ay ang pamangkin si Heidelin Diaz, no, from Region 9, si Hilary Diaz at si Romary Agustin. Although team natalo yung pamangkin ni Heidi. No, ang nag-uwi kasi dito si Agustin with a total lift of 134 kilos, 58 sa snatch and 76 sa clean and jerk. Team, alam mo, dalawang kilo lang. Ito yung pinaka naging exciting na laro kagabi. Kasi 2 kilos lang yung naging, ano nila, nagpalitan sila. Ang nangyari kasi, buhungat dapat si Hilary ng 77 doon sa, or 75, sorry, rather 77 doon sa clean and jerk yung final lift, pero hindi niya lang buhungat eh. And that cost her the gold medal, no, kaya siya natalo dito. So, si Hilary Diaz, 57 sa slouch, 75 clean and jerk, 132 yung total lift nga dito. Though, nakita natin talagang after nung event, team si Hilary Diaz, very emotional kasi siyempre, kumbaga, sa pamilya nila yung mga weightlifters, di ba yung pangalan. Pero sabi naman niya, pinag-igilan niya naman maigay yung kanyang naging pagbuhat. Yung nga lang, kinapos talaga, may mga naging jitters lang, but still, kanyang unang debut, or kanyang debut dito sa presa National Games team. So, yan ang mga naging kagalapan sa weightlifting competition. Mamaya, pupunta naman natin ang finals ng 3x3 basketball. So, sa hapon po yan mangyayari. So, Tim, yan mula ang mga pinakabago na detalye mula dito sa Bangolod City para sa Presa Games 2026. Dennis Silanga, Sports Radio 9:18 a.m.
5: Maraming salamat sa iyo, Dennis, sa iyong naging report dito nga patungkol sa presa kung saan idinitalya ni Dennis ang mga kaganapan kagabi sa weightlifting at syempre sa swimming, kung saan sa swimming nga kanina lamang nakuha ni Luis Jurado ng Region 7 itong kanya ikapitong medalya o kaya napangalanan siyang most bemedaled athlete so far dito sa Presaan National Games 2026 sa Bacolod City. Ito ang tanker natin ay from Bohol at siya po ay nakuha ng lahat ng kanyang medals ay from freestyle event dito nga sa swimming. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:18 ng umaga. Kuhanin natin yung unang break natin dito at sa pagbalik natin, talakayin natin ano ba yung mga naging kaganapan sa UAAP Season 88 Women's and Men's Finals dito lamang syempre sa Spikers Net. Magbabalik pa kami makalipas ang ilang paalala.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Alam mo ba na ang leftover pasta ay maaaring magkaroon ng dagdag na benepisyo sa kalusugan? Kapag ang pasta ay niluto at pinalamig, nabubuo ang tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay hindi ganap na natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa bagong luto na pasta. Dahil dito, mas nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maaring mas mabuti para sa digestion. Kapag iniinit muli ang pasta, nananatili pa rin ang ilang benepisyo nito. Kaya sa tamang pag-iimbak at pag-reheat, ang leftover pasta ay hindi lang tipid. Maaari pa itong maging healthy option.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Sports Radio 918 AM.
3: Spikers Net.
4: Spikers Net.
3: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
4: Spikers Net.
3: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
4: Spikers Net.
5: Philippine Standard Time, it's 10:22 na po ng umaga at nagbalik po tayo dito sa Spikers Net Sports Radio 918 AM. At syempre, tungkol natin ang men's volleyball finals. Pero bago ang lahat yun, bago yung game 2 noong nakaraang Sabado, pinarangalan po yung mga kalakihan dito na mga awardees dito kung saan si MVP Josh Ibanez po ang naging MVP ng Season 88, ang kanyang third straight MVP award. Samantala, Rookie of the Year ay si Richard Besorio ng Adamson Soaring Falcons. First middle blocker Isa Hosseini ng DLSU Green Spikers. Second best middle blocker, Lyric Mendoza ng FEU Tamaraws. Samantala, best libero si Venny Ceballos ng FEU Tamaraws. And then best setter, Ariel Cacao ng FEU Tamaraws. Samantala, best opposite spiker, Leo Ordiales ng NU Bulldogs. And best outside spiker, Josh Ibanez ng UST Golden Spikers. Samantala, ang second best outside spiker ay si Buds Budin ng NU Bulldogs. So, after that, nagkaroon na po ng championship dito. Championship match ang game 2 ng FEU tsaka NU kung saan itong NU nga ang nagugi in straight sets 26-24, 25-22, 25-22. Napaka-dominant ng pinakita ng NU dito despite being a close match. Itong naging laban nila, it was a dominant showing for the National University Bulldogs for their 6th championship dito. Ito yung kauna-unahang 6 straight wins in the Final 4 era dito nga sa UAAP Men's Volleyball and their 8th title dito nga sa liga. At itong National University Bulldogs ay pinangunahan ni Leo Ordiales with 24 points. Na it was a consistent performance dahil after ng 24 points ni Leo Ordiales ditong game 2, nung game 1 meron siyang 22 points. So talagang well-deserved ang finals MVP for Leo Ordiales. And to give us more about their insights dito sa UAAP Men's Volleyball Finals, pakinggan at panoorin natin yung naging yung naging post-game press conference nitong National University Bulldogs with syempre Leo Ordiales, si Jade Desquitado, Coach Dante Alencinurin, si Buds Budin, at saka si Greg Ancheta. So let's listen to them.
9: Ayun, sobrang saya kasi nagpapalang yung support ng parents sa akin. At yung time na kailangan ko sila, pangalasyon sa position ng parents sa akin. Hindi pa kasi pagod yung parents ko na nasa ko sa kinita. And yung share yung action quest, baka sila talaga pagod yung discretion mo page ng mga kumpang talaga na. Kaya mas nagtagal siya na yung motivation sa mga mentor na matapos na yung business. Kasi parang please, kaya makakasin yung nakasama yung gaming coaches. Siyempre, parang yun ang
12: feeling na itong championship na ito given na yung mga challenges sa pinagdaanan mo and yung pag-push ni na coach pa ito nga maka-deliver ka sa fights gano'ng ka full feeling na itong championship na
13: ito? Sobrang sarap sabihin ko kasi talagang masagawin ko yung challenges na kumating sa akin. May times na sa ikaan ko, may ako mag-isa hindi na ako papakita sa mga sama sa mga ayaw mo, pinamakakulat ko din talaga yung reminder sa akin ko sa akin. Hindi ka pwede maglalay niya lang sa mga coaches para magpaglaro. Dapat meron ko sarili kayo dito. Salamat din talaga din. Pinigitin sa akin na wala niya na trabaho.
14: Coach, grabe yung naging experience yung bago ito yung sa Alas. Tapos, siyempre, naging mataas din yung expectation. Siguro para sa'yo, ano lang pakiramdam na natuloy niyo yung 6-speed at gano'n kayo ba itong championship doon sa mga nakulang championship ko?
9: Siyempre, sa akin kasi, di ba doon yung expect sa amin na sa akin na part na very program na yung ayos. Siyempre, kasi sa expectation mo, kaya kung kami kasi bilang players, hindi po ito sa nag-inimation ko sa amin talaga. Nag-check out sa amin, nakakakaroon yung sinahin sa nag-inimation ko.
12: To coach, last season din yung record nga ng crowd dito sa men's volleyball talagang dinumog. Tapos this season din, ganun pa rin, tumataas ang lalo yung nanonood. Ano lang masasabi mo sa continued na growth ng men's volleyball dito sa Pilipinas?
15: Yun nga eh, sa parang nagiging excited up ako sa susunod every day. Parang talagang yung men's talagang sinusunod ng mga tao. Okay, yung mga sa'yo yung mga past championship namin. Kami talaga yung gano'ng minsan nagbibigay pa ng tickets. Kaya talagang sila na yung bumibili para manood yung game. Kaya sobrang thankful ko sa mga, hindi lang naman siyempre sa video fans. Sa video fans din na nandito na lang ako. Kaya sabi ko nga sana ulit-ulit ako ulit. And kung ano pa yung pwede namin ibigay next season para mas maganda yung exciting pa.
12: Leo, best opposite nga this season, finals MVP champion. Paano mo na lang mas hihigitan pa yung laro mo come next season pa yung natuloy-tuloy kayong magka-champion? Ano lang siguro na sa future mo, babalik ba or anong plano mo?
9: Ako, kasi siyempre, bilang pangalaw na kayo sa hospital, tulad sa akin ako na lang nasa talan. Kung ano yung education niya, ito lang kasi alam mo naman na every time mo ano yung education niya para sa office, alam ko is, sa'yo na pumuli ko, sa'yo na pumuli ng video na mas ako. Siguro sa dati ng mahala ko, kung siya
16: AM.
17: Ayan.
16: So, today po, we have here Jay Disquetado. So, congratulations to you guys and to the whole NU Bulldogs. And, ayun. So, you guys finally got your very deserving 6-peat win. So, ano ibig sabihin nun para sa inyo? Para makuha yung 6 straight championships. Ano ibig sabihin para sa team and for the whole NU program?
17: Siyempre, sobrang laking halaga neto, ang 6-peat na nakuha namin kasi... Ayun nga, dadali namin yung mga baon na kaalaman na natutunan namin this season para sa susunod na season. Kasi kung ngayon nakuha namin to, so mas tatrabahuin pa namin next year para mas lalo pa naming maayos yung team and mas makuha ulit namin yung championship.
16: Wow. So, of course, during the game, like even during the elimination round from round 1 to round 2 hanggang ngayong finals, meron kayong mga na-experience challenge. And ano yung biggest challenge nyo na nagkaroon kayo, na na-overcome nyo this final series?
17: Siyempre, unang-una sa lahat yung pride. Kasi ayun nga, alam naman natin na sa starter namin is parang apat kami doon national team. So, nung una parang nahihirapan pa kami kasi ayun nga parang nagpapataasan pa kami ng ihi. Parang hindi nila tanggap na hindi sila nabibigyan ng bola. Parang ganon. Basta parang sarili lang yung iniisip. Pero naayos namin mid-season na parang kinausap namin yung nag-usap kami. Team na sa problema namin sa pride kasi yun nga, nagiging problema namin yun na parang sarili-sarili kami. So, inayos namin agad. Parang pinag-usapan namin na ibaba muna yung pride so para maglaro tayo as a team, as a family. Ganun.
16: Wow, okay. So, of course, how are you guys able to maintain that championship mindset despite the pressure of defending the crown? Kasi maraming gustong mag-end ng reign nyo.
17: Wala lang, parang yung mindset namin is hindi namin ibibigay ng madali yung panalo kasi may pride din kami ng pinangahawakan eh. Siyempre, title na yung mga iniwan ng kuya namin sa amin na siyempre ayaw namin na maputol yon kasi pinaghirapan nila yun eh. So, mas paghirapan pa namin para sa mga susunod, makuha pa namin, magtuloy-tuloy pa yung championship.
16: Ayun. And bago natin i-end yung interview, may message ka ba para sa whole NU community na nag-support sa inyo throughout the season hanggang
17: Sa inyo community, maraming salamat kasi andyan kayo palagi, sumusuporta sa amin. Sana next season, sa susunod na season, suportahan nyo ulit kami para sa pangpitong title. And suportahan nyo yung women's later.
16: Thank you. Maraming salamat, Jade. Congratulations po ulit sa inyo.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Happy 40th anniversary Sports Radio. Maraming salamat po sa pag-cover ng games and sana po mas lalo pa po itong magaling station. God bless.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
2: We have your coach Dante Alessandrin. And you coach, gaano kalaki sa iyo ano na itong NU first time na itong NU nakakuha ng first na 6 feet sa Final Four era?
3: Oh well, sobrang thankful ako sa pagkakataon kasi talagang pinaghirapan naman namin to mula doon na makuha namin yung ano yung first championship hanggang ngayon. Sabi ko just continue lang talaga yung kung ano yung support na ibinibigay sa atin ng management ng school, ibalik lang din natin ngayon yun. Nakuha namin yung 6 feet.
2: Coach, hindi ganun ka, ano, hindi maraming naging, ano, may mga naging challenges ng NU dito all throughout the season. Like, hindi kayo naging top seed as expected ng lahat. Pero ano yung sa tingin niyo naging difference nito? Paano niyo nakuha yung challenge?
3: Siguro hindi kami nagmamadali sa itong ginagawa namin. Every time na may game kami, kung ano man yung nagiging problema namin, tinatama namin, hindi kami nagiging agresibo sa lahat ng pagkakamali namin. Ang gusto namin is everyday mag-progress lang yung ginagawa namin hanggang sa makapasok tayo sa Final Four and makuha namin yung finals. Na ganun lang.
2: Salamat.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Team captain ng National University.
4: Peng, gano'ng
2: kalaki na ikaw yung team captain
4: na may nag-6-8 tour? Sobrang saya. Ako yung pinagkatiwalaan sa position na to. Basta yun, thankful din ako sa mga
2: gano'ng kasaya na itong championship na ito, first time na naka-6 weeks sa Final Four, gano'ng kayo kasaya?
4: Siguro sobrang saya, lalo na iniisip ng mga seniors namin. Yung mga unang-unang bumabaho ng pagiging 6-feet na to, sobrang thankful kami. Alam namin masaya rin sila na tinuloy namin yung pinaghirapan nila. At ayun yung asahin na tutuloy pa na yung pinaghirapan nila hanggang sa mga next batch namin, pinaghirapan namin.
2: May mga napakaganda kang pace during the finals and siyempre sa all throughout the season. Gano'ng naging kalaki sa'yo yung pagiging part mo ng Alas Pilipinas last year?
4: Sobrang laki nung experience ko, lalo na nung nag-focus kami sa national team. Parang mas lumawak yung pag-iisip namin nga pa din. Mas nag-experience kami, less pressure sa laro during it.
2: Message mo na lang sa NU community, sa lahat ng support sa inyo.
4: Sa lahat ng mga support sa amin, NU community, maraming salamat po sa susunod.
2: Thank you.
1: Sports Radio 918 AM.
2: So we have your boots with you ng ating from NU. Isa na namang champion, 6-feet champion boots. Ano lang masabi mo, gano'ng kalaki sa itong championship nito? 4th year ka na din, nakuha mo yung 6-feet to sa NU.
5: Siyempre sa akin malaking bagay kasi another history for us, for our team. And siyempre para sa akin kasi parang feeling ko okay na eh. Kumbaga yung volleyball career ko sa EAP, kumbaga solid na. Kumbaga pwede na umalis anytime kasi alam ko nagawa ko na lahat para sa team, para sa sarili ko at para sa pamilya ko.
2: Goods, gano'n na lang kalaki last year nag-World Championship. Gano'ng kalaki yung naging experience dito doon na na-translate dito sa season na to?
5: Siguro malaking bagay kasi knowing World Championship is another level of men's volleyball tournament eh. Kumbaga mas naging advantage na siya kung paano may handle yung pressure sa loob ng court. Mas naging lambang lang kasi nga itong championship. Kumbaga yung pressure and patience sa loob ng court, mas alam na namin kung paano siya i-handle kasi mas na-experience na siya namin siya during off-season.
2: Goods, malaking bagay na nandiyan yung family mo. na nanonood sa'yo, ano yung naramdaman mo kanina na habang naglalaro ka while they're there?
5: Siyempre, very motivated ako kasi andyan sila eh. Lalo na nasa court side sila ngayon. And every time na nakita ko sila nag-cheer sa akin, kumbaga mas nakaka-boost ng lakas eh. Kasi makita mo yung parents mo na andyan, na number one supporter mo ever since na nag-start ako ng volleyball. Andyan sila para supportan ako, para ipakita na andyan sila kahit anong mangyari.
2: Your message na lang to the NU community, your NU fans, tonight?
5: Siyempre, sa NU community, thank you so much kasi hindi namin expect na ganun karaming pumunta sa game namin. And siyempre, thank you so much. And mahal na mahal namin kayo. Salamat sa buhay nyo kasi kung wala kami, wala rin kayo. Kung wala kayo, wala rin kami. So ayun. And see you next season sa LB.
1: Sports Radio 918 AM.
6: Throughout the season, ano, medyo online lagi ang daming nasasabi ng mga tao sa'yo. So, ngayon champion ka na. O, si P lang, ano lang masasabi mo? Napatunayan mo? Kaya mo silang dalhin?
7: Naging inspiration ko rin naman yung mga nasasabi ng tao tungkol sa hindi ko siya tinake as negative. Nakatulong din talaga siya na ilabas pa yung kung ano yung kaya kong gawin para patunayan na hindi totoo yung sinasabi nila.
2: Greg, prior to this game na manalo ka ng championship, ano yung naging kaibahan sa pagbuyo mo ng mga bola sa mga spikers ninyo para magawa yung 3 sets kung meron?
7: Siguro kaya naging 3 sets din is mas naging hindi mas naging sumunod kami dun sa naging adjustment namin na game plan. Kaya kung sino yung kailangan take advantage, take advantage na talaga. Kaya yun, naging mas madali sa amin yung game.
6: Greg, talk about lang, 6 feet, ano lang yung feeling niya sa'yo, no? Marinig na maging part ka ng history or
7: Siyempre, malaking tulong din to para sa akin, para sa future, na may magagamit ako. Na ito yung napagdaanan ko, kaya siguro mas madali na magkaroon ng magandang future dahil nga sa background ko na meron akong ganito.
6: Ian, throughout the press when you seem kind of emotional, so ano lang ba yung mga parang napagdaanan mo throughout the season na parang baga nawala na yun, nabunutan na yun?
7: Nilabas ko lang talaga lahat ng hinanakit na meron ako na naramdaman ko buong season nga kasi daming nagdududa. And ayun, parang resulta ng pagpapatunay ko na hindi nga totoo yung sinasabi nila.
2: Greg, sa tingin mo sila kanina lang naging pinakamalaking inspiration mo going throughout this finals sa naging naro mo?
7: Siyempre, unang-una yung family ko na laging present. Lalo yung parents ko na laging present sa game namin. And siyempre, yung mismong team na meron kaming isang goal na pinangawakan. Kaya sama-sama kaming kukunin. At nakuha na namin.
1: Sports Radio 918 AM.
8: Easy Patin sa Spike. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan, sisipatin sa Spikers Net.
9: At yan na po ang mga panayam ng National University Bulldogs na nagwagi nga po kontra sa FEU Tamaraw sa Game 2 ng Finals ng UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals, kung saan this was their 6th consecutive championship since dating back ng Season 80, kasi may mga ilang ilang seasons tayo na nawala yung men's volleyball at yung women's lang, excuse me po, yung natira dun sa volleyball competition. Pero now, they're in the pinnacle of the volleyball ng men's dito sa UAAP, and siyempre, they're looking forward to, you know, to defend the title next year dito with hopefully isa pang mas magandang season from the season. Kasi itong sa men's, they only play second sa eliminations after FU. But then again, itong men's ng NU, they were composed. Yung championship poise nila, it was there. Talagang pinakita nila kontra dito sa FU Tamaros. Although itong FU, they're still looking for their first championship since like around 2012 pa na season. Kaya talagang mailap pa rin para sa kanya, elusive championship. Kasi itong NU talaga ang namamayagpag dito sa usapang volleyball sa kalalakihan. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:53 ng umaga. Yung iba pang mga UAP balita natin, ibahagi natin yan next week kasi medyo kinabusa tayo sa oras dahil ya in the next few weeks talagang nasa quiet zone muna ng volleyball dahil nga po wala pa pong PBL, wala pang UAAP at then syempre yung Alas Pilipinas, magbabalik sila sa June pa sa ABC Women's Championship competition na gaganap sa Quezon City sa Ilocos Sur. Yan po at salamat sa mga nakasama sa Master Control kay Tita ni Deris Quinceriano sa console, sa Warcast kay Engineer Gemma Tracamora at sa ating EP na si Susie Falesio na nag-ayos ng ating mga materials dito for today. Syempre sa Spikers Net at salamat sa mga nakasama natin sa Malolos Transmitter at sa araw-araw ng pag-agapay sa atin sa ating broadcasting at kay Dennis Ilanga na nakasama natin kanina nung umpisa ng show sa kanya reporting sa swimming and sa weightlifting sa Prisaan National Games sa Bacolod City. Muli ako po si Mito Palis ang inyong nakasama. Bago po ako magtapos, binabati ko uli ang aking mamagulang si Mama Arnie at si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you and sa aking girlfriend si Aika. Hi, say I love you. Anyway, Philippine Standard Time is 10:54 ng umaga. Magbabalik po ako muli bukas sa Headline Sports at siyempre sa Kiwi Sports at sa Sports News Roundup. Muli ako po si Wita Palace at isang happy Wednesday sa inyong lahat.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Ly, Ny, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito.
27: There,
26: kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
28: Mr. President, pwede pa yakap.
26: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
29: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
30: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
26: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
30: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
31: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.

0: Kamara sa Senado sa araw na ito. Prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte inihalal na ng Kamara.
1: Headlines. Dating Pangulong Rodrigo Duterte may bago ng lead counsel sa International Criminal Court.
0: Headlines. Resolusyon sa voluntaryong pagsuko ni Senador Bato de la Rosa inihain sa Senado. Malacañang tiniyak namang mapoproteksyonan ang sinuman ng naaayon sa batas.
1: Headlines. Findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects natanggap na ng Ombudsman.
0: Headlines. Level ng tubig sa mga dam nasa maayos na kondisyon sa kabila ng matinding init ng panahon.
1: Headlines. At pagpasok sa bansa ng mga hayop mula sa Greece, ipinagbawal ng Department of Agriculture dahil sa foot and mouth disease.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, kasado na ang mga paghahanda ng Uplift Committee para sa susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, nakatutok na ang pamahalaan sa mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa. Kabilang sa mga tinatalakay ang pagpapalawak ng fuel subsidy program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon. Kasama rin ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito, ang fuel subsidy para sa bus at delivery trucks, lalo na ang mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. Magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at mangingisda para masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr., pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisakatuparan at mararamdaman ng taong bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Uplift meeting hindi na gagawing lingguhan ayon sa Malacañang. Sa detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Hindi na lingguhan ang isa sa gawang uplift meetings ng pamahalaan kaugnay ng epekto ng krisis sa Middle East. Itong nilinaw ng Malacañang matapos ang walang ginanap na uplift meeting kahapon. Ayon kay Palace Press Officer, Attorney o Undersecretary Claire Castro, kada 2 linggo na lamang isa sa gawa ang naturang pagpupulong at ang nakatagdang susunod na uplift meeting ay sa May 19 na. Paliwanag ni Castro, nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kahit hindi lingguhan ang pagpupulong, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng mga cabinet secretary at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang sa tinututukan ng uplift meeting sa mga hakbang ng gobyerno laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang economic shocks na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Ito kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So,
3: mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng Malacañang na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng pamahalaan para masolusyunan ang mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Ang pagtiyak ay ginawa ng palasyo sa kabila ng mas limitado ng pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, batid ng Pangulo na walang humpay ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ito ani ang dahilan kaya mula sa dating lingguhang pulong ng uplift sa Malacañang ay gagawin na lang itong 2 beses kada buwan. Naniniwala niya si Pangulong Marcos Jr. na kahit 2 beses na lang kada buwan ang pulong ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng gabinete para matulungan ang mga apektado ng krisis. Sa datos ng Uplift Committee, higit 1 milyong transport workers na sa buong bansa ang

0: bigyan ng tigli 5,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng DSWD. Higit 360,000 driver ng pampasaherong sasakyan at delivery service riders ang naserbisyohan ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel, habang nasa higit 12,000 PUV ang sumailalim sa service contracting program na nakatulong sa higit 20 milyong pasahero. Samantala, inaasahan ang ilang pribadong pulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong Miyerkules sa Malacañang, kabilang ang pulong sa mga kinatawan ng sektor ng kalusugan sa ilalim ng Private Sector Advisory Council.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo na ang Kalinga Bill ang komprehensibong tugon ng Kamara sa krisis sa langis at iba pang posibleng kaguluhan sa hinaharap. Ang panukala ay iniakda ni na Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Sa kanyang opening statement sa muling pag-convene ng lead committee, sinabi ni Kimbo na napapanahon na upang iharap sa publiko ang direksyon ng pagtugon ng Kamara sa tumataas na presyo ng langis. Ang Kalinga o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo and goods assistance program ay nakapaloob sa House Bill number 8834. May 7 pangunahing bahagi ang programa: fuel price stabilization, energy supply security and inventory management, targeted assistance, essential goods and logistics stabilization, MSE o MSME energy relief and business continuity, energy conservation at flexible fiscal and regulatory measures.
3: Thus, it is now timely that we present the direct response of Congress to these problems. The Kalinga Bill, filed by Speaker Boji D. and Majority Leader Sandro Marcos, serves as a strong foundation for consolidating the outcome of the deliberations into a substitute bill. The proposals before us are meant to provide more than immediate relief, but to begin the long-term systemic changes to reduce our fuel dependency.
2: Si House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ng Civil Aeronautics Board o CAB na bababa sa level 15 mula level 18 ang fuel surcharge sa May 16 hanggang May 31. Depende sa layo ng biyahe, ang level 15 fuel surcharge para sa domestic flights ay maaaring nasa pagitan ng 491 pesos hanggang 1,436 pesos, habang mula 1,621 and 42 centavos hanggang 12,056 pesos naman para sa international flights. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 593 pesos hanggang 1,734 pesos ang fuel charge para sa domestic flights, habang 1,958 pesos and 44 centavos hanggang 14,561 pesos and 87 centavos para sa international flights, depende sa distansya. Ang fuel surcharge ay karagdagang bayarin na ipinapataw ng mga airline bukod sa base fare upang mabawi ang gastos na dulot ng pabago-bagong presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumpiyansa ang Malacañang na maipapasa sa tamang panahon ang 21 priority bills ng Administrasyong Marcos. Ito'y sa kabila ng pagbabago sa Senate leadership at ang patuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Palace o ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan nilang magpapatuloy ang Senado sa pagkutulak na maipasa ang mga panukalang batas na makikinabang ang publiko. Si Senador Alan Peter Cayetano ang pumalit kay Senador Vicente Soto III bilang Senate President matapos bumoto ang mayorya ng Kamara na ipasa sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte.
4: Hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
2: Sir Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-aproba ng Senado sa AIX Bill, welcome sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang report. Atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
5: Report. Ikinalugod ng Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Senado ng panukalang batas na mag-i-institutionalize assistance to individuals in crisis situation o AIX program. Sa botong 22-0 na nakalusot ang Senate Bill 1966 o ang AIX Act na layong palakasin ang kakayahan ng pamahalaan na makapagbigay ng agarang ayuda sa mga individual at mga pamilyang dumaranas ng krisis. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao, malaking tulo ang pagpasa ng panukala para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga tulong na ipinamamahagi sa AIX ang financial assistance, material assistance, psychosocial support, referral services at iba pang tulong na naaangkop sa sitwasyon ng benepisyaryo. Welcome din sa DSWD ang dagdag na provision sa panukala na magpapataw naman ng parusa sa mga sangkot sa anumang unauthorized distribution ng ayuda, misrepresentation at fraudulent claims. Ipinagbabawal din magi ang mga halal na opisyal, kandidato, political parties at kanilang mga kinatawan na dumalo at makialam sa aktwal na pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng AIX. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong mainit-init na balita mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala. Sige sa kuryente ng Meralco, bahagyang bababa ngayong Mayo.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Magpapatupad ng Meralco, Chen, ng katitingin na bawas na singil sa kanilang monthly billing ngayong buwan ng Mayo. Batay sa aviso, 15 centavos per kilowatt hour ang bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Kasama sa mga dahilan ng pagbaba ng singil ay ang pagsuspendin ng Green Energy Auction Allowance at pag-alis ng VAT sa natural gas galing Marampaya platform at pinag-isang refund period ng Meralco. Katumbas ito ng 3 piso para sa mga kumukonsumo ng average sa 200 kilowatt per hour, habang 8 piso naman ang mababawas sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Para sa Bagong Pilipinas, ay magdagalang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinangalanan na ng Kamara ang 11 miyembro ng prosecution panel na inihalal sa plenaryo upang kumatawan sa kanila sa Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang prosecution team ay binubuo ng mga senior House leader at mga veteranong legal practitioner na mula sa majority at minority block ng Kamara na magpepresenta ng articles of impeachment at mga ebidensya sa impeachment trial. Kabilang sa mga nahalal bilang miyembro ng 11-man prosecution panel, sina Batangas Representative Jervil Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasama rin sina Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lord Ansuan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, at Dinagat Island Representative Kaka Bagao. Ilan sa mga kasapi ng binuong prosecution panel ng Kamara ay kilalang mga legal figure ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate President Alan Peter Cayetano tiniyak na walang magiging delay sa impeachment process. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging delay sa pag-aksyon ng Senado sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na maisumite na ito sa kanila ng Kamara. Ayon kay Cayetano, gagawin nila ang mga dapat gawin. Sinabi ng bagong Senate President na a-action sila ng fourth week kaugnay ng impeachment at susundin ang batas at mga rules ng Senate. Sa ngayon, anya ay tuloy-tuloy ang konsultasyon ng liderato ng Senado maging sa mga dating opisyal ng mataas na kapulungan gaya ni dating Senate President Vicente Soto III. Binigyan nitong layo nilang matiyak na malinaw at maayos ang susunod na hakbang at sa proseso ng impeachment. Binigyang din rin ng Senate leader na bagamat kailangan ng seryoso ang atensyon ng impeachment bilang isa itong mekanismo ng pananagutan ay dapat ring pagtuunan nila ng pansin ang iba pang gawain nila sa legislatura at pagtugon sa problema ng bansa. Tanong magpatawag ni Senate President ng All Senators Caucus para mapag-usapan ang mga susunod na hakbang ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano.
8: Fourth week, I consulted also Senator Zorro. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee ng rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays. There won't be delays. On our action, I'm hoping to have an all-member caucus, not today, tomorrow, kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang natin pwede namin because there's so many primarily economic issues. that we have to pay. Ha?
7: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, ni Fasonchon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng i-transmit o ipadala ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw sa panayam ng programang Global na Tayo kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sinabi nitong nagpahayag umano ang opisina ng Secretary General ng Kamara na tinatapos lang nila ang pag-ayos ng kopya ng mga dokumento at ang mga attachment nito. Kapag natapos ngayong araw, maaari nang agarang ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Umaasa naman si Representative Asidre na kahit na iba na ang liderato ng Senado dahil umupo na bilang Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano ay gugulong pa rin ang impeachment trial. Handang-handa na rin aniya ang 11 mambabatas na uupong prosecution panel para sa magiging paglilitis.
9: Kapag nagpahayag po ang Secretary General na so yung mga kopya, they're in the process of reproducing. Alam naman ho natin kung gaano kakapal, nakita natin yan last time, gaano kakapal ang ating buong set plus yung attachment ng ating impeachment complaints. It will take some time. So we're hopeful that by today matatapos sila at tingnan natin, baka today matransmit po sa Senado.
0: Yan ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang pagkatrabaho ng ehekutibo upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, patuloy ang pakikipag-ugnay nila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pangangalap ng mga dokumento at ebidensya na may kinalaman sa flood control project anomaly. Hindi umano titigil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggat hindi tuluyang napapanagot ang mga nasa likod ng anomalya.
10: Yung kay Kirgi, hindi mangyayari. We will make sure na si Kirgi soon makakasama na niya yung asawa niya sa kulungan. Hindi tayo papayag. Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Nakikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na action niya. Regardless kung anong mangyari sa Senado, tuloy-tuloy ang magiging action ng Ombudsman.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Natanggap na ng Ombudsman ang findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ibabahagi ang nasabing impormasyon sa mga team na humahawak sa iba't ibang kaso kaugnay ng flood control projects para sa kanilang pag-aaral at paggamit kung kinakailangan. Tiniyak naman ni Senador Panfilo Lacson sa publiko na hindi masasayang ang findings ng komite hinggil sa flood control projects sa kabila ng pagbabago sa pamumuno. Giit ni Lacson, nakapag-ambag na sila sa paunang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng testimonial at documentary evidence. Ang partial committee report ay naglalaman ng mga pangalan ni na Senador Francis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, later Representative Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Inirekomenda silang sumailalim sa preliminary o fact-finding investigation o case build-up para sa posibleng paglabag sa direct bribery, anti-graft at corrupt practices o di kaya'y plunder.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:24 ng umaga sa iba nating balita, walang patid ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng matinding ashfall sa Albay kabilang ang mga magsasaka. Ayon sa DSWD, muli itong nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ashfall sa Tabaco City sa Albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan ng tig 10,230 pesos sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program. Layo ng ayuda na matulungan ang mga magsasakang nawalan ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil ang kanilang pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture o DA ang pagpasok sa bansa ng mga hayop at animal products mula sa Greece dahil sa outbreak ng foot and mouth disease. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng temporary ban at paghihigpit sa import controls na protektahan ang kalusugan ng livestock, tiyakin ang food security at maingatan ang katatagan ng agricultural economy. Agad na sinuspinde ng DA ang pagproseso, evaluation at paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga hayop at animal products mula sa European country. Gayunman, papayagan ng lahat ng kargamento na nasa transit, nakaload o tinanggap sa pantalan bago pa man magkabisa ang circular basta ang mga produkto ay kinatay o ginawa noon o bago mag-February 28.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling nasa maayos na kondisyon ang level ng tubig sa mga dam na pinangangasiwaan ng National Irrigation Administration o NIA kaugnay ng nararanasang matinding init. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong parehong in good condition pa ang Magat at Pantabangan Dam na nagre-release pa rin ng tubig para sa susunod na cropping season. Ayon kay Guillen, naging malaking tulong ang pagbabago ng cropping calendar upang mas maging maayos ang pagsusupply ng tubig sa mga irigasyon. Kasado rin niya ang medium at long-term actions ng NIA pagdating sa mga dam at ang pagtatayo ng mga bagong high dam sa iba pang bahagi ng bansa.
16: Ayusin po namin yung Bustos Dam, no? Dahil nasira po yung rubber gate para madagdagan yung ating impoundment. After Bay Dam, sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, no? Yung pang long term na solution naman ng NIA, under construction na po yung Bayabas Dam sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream na dyan sa area na yan, sir, ano? Ng Bulacan. Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, ano po, at saka yung Ipo River.
0: Ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakararanas ng localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa dahil sa matinding heat index. Ayon kay Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis, karaniwang nakakaranas ng localized thunderstorms sa mga lugar na mas mainit o mas unstable ang hangin. Sa pagtaya ng Weather Bureau, halos 50 lugar sa bansa ang posibleng umabot sa 52 hanggang 45 degrees Celsius ngayong Miyerkules. Sa kabila nito, wala pa rin umiiral na El Nino sa bansa, bagkus ay dry spell, dry condition at drought sa ilang lugar.
17: El Nino is likely to emerge around June, July, August season. Anytime between June, July, August ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO Alert and Warning System into El Nino Advisory. So kapag El Nino Advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong makaapekto sa ating klima.
2: Si Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Si Peter Haynes na ang bagong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ni Nicholas Kaufman, dating abogado ni Duterte, na handa nang irepresenta ni Haynes ang kanyang kliyente at makakadalo ito sa status conference sa Mayo 27. Batay sa kanyang profile, si Haynes ay isang bihasang abogado sa mga pandaigdigang korte. Humawak siya ng mahalagang kaso sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, kabilang ang depensa ni General Vinko Padurevich kasaba kaugnay ng Rebrenica Massacre at nagtrabaho rin siya sa ICC at Special Tribunal for Lebanon. Naging pangulo rin siya ng ICC Bar Association mula 2019 hanggang 2021 at siya ang kauna-unahang taong muling nahalal sa naturang posisyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umaasa ang ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na lahat ng sangkot ng extrajudicial killings noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mapanagot sa International Criminal Court. Ito'y kaugnay na impormasyong may nakaamba ng warrant of arrest sa ICC laban kina Senadora Christopher Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Sa panayam ng Global na Tayo kay Attorney Conti, sinabi pa nito na ang hiling ng mga pamilya ng mga biktima kung maari pa nga makasama rin ang iba pang hinihinalang sangkot gaya ng Chief of Police at mga galamay nito. Pero sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng ICC na may warrant of arrest na rin kina Go at Albayalde at wala pa rin reaksyon ang dalawang opisyal hinggil dito.
18: Sa totoo, ito iba din siyempre ng level. Hindi pa nga, okay na ako kay detective, parang symbolic. Pero makalakhan, hindi sa punto ng parang an eye for an eye. Pero yung nakikita kasi nila, dapat yung nag-utos at yung nautosan, managot pareho.
2: Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi pa ikinokonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ngayon pa man, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang posibilidad ng mga pag-uusap sa inaharap hinggil sa posibleng membership. Ginawa ng pahaang pahayag kasabay ng mga talakayan hinggil sa posibleng pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na iniuugnay sa war on drugs noong Duterte administration.
4: Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
2: Samantala, tiniyak ng Malacanang na mabibigyan ng proteksyon ng sinuman sang-ayon sa batas. Tugon ito ni Castro, makarang hilingin ni Bato kay Pangulong Marcos ang proteksyon bilang isang Pilipino. Anya, maski ang mga biktima ng extrajudicial killings ay humiling din ng proteksyon, bagay na nararapat ding pagbigyan alinsunod sa umiiral na batas.
4: Kapag naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi magbabago o hindi mababago ang mga kasong kakaharapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC kahit pa magbago ang liderato ng Senado. Ito pong sinabi ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria kasunod ng biglaang paglitaw ni De La Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban. Posible aning ang paglitaw nito ay kamakailan ay para bumoto sa pagpapalit ng Senate leadership.
19: Pagbabalik ni Bato, isa lang ang bakay niyan para bumoto siya for change of leadership. Di ba para magbago ang anyo ng Senate. Kaya lang ang problema, kahit na magbago ang anyo ng Senate at ang liderato ng Senate, ang agenda ng Senate, hindi pa rin magbabago ang charges sa kanya sa ICC. Kung usapin ay legality ng warrant of arrest, wala akong kaduda-duda. Legal iyon.
0: Ang pahayag ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isang resolusyon ngayon ang inihain sa Senado na humihikayat kay Senador Ronald Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad at dumaan sa tamang proseso ng batas kaugnay ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ang Senate Resolution No. 395 ay inihain ni na Senador Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Mama Aquino habang nananatiling nasa Senado si De La Rosa sa ilalim ng protective custody. Noong Lunes, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado sa ilalim ng bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon, sinabi ng mga senador na bagamat may mga kapangyarihan at pribilehiyo ang Senado sa ilalim ng konstitusyon ay hindi ito pinahihintulutan na magsilbing sanctuary o magbigay ng immunity mula sa pag-aresto sa sinumang miyembro nito. Ipinaliwanag din nila na ang tanging immunity na ibinibigay ng konstitusyon sa mga senador ay limitado lamang sa mga kasong may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong habang nasa sesyon ang Kongreso. Dagdag pa nila, walang provision sa konstitusyon o sa Senate rules na nagbibigay kapangyarihan sa Senado upang magkaloob ng protective custody, institutional refuge o immunity laban sa lawful arrest o surrender process. Binigyan din ng mga senador na sa mga nagdaang kaso na kinasangkutan ng mga dating senador tulad ni Juan Ponce Enrile, Leila De Lima at Antonio Trillanes IV, iginalang ng Senado ang judicial process.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi magiging hadlang sa Philippine National Police o PNP ang pag-iral ng protective custody ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Toanyo, may dalawang paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasalig sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mangangailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice o DOJ. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Center for Transnational Crimes o PCTC, National Bureau of Investigation at PNP. Kasalukuyang hinihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PTC o PCTC kung alin sa dalawang proseso ang kanilang susundin.
20: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po yung protection para sa mga upatin supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin, halimbawa doon sa subpoena na yung binigay po sa kanya ng CID.
0: Ang pahayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Toanyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pasay Local Government Unit hindi nagbigay ng permit sa anumang grupo para magkilos protesta sa Senado. May naon na programa ng anumang panig, hahayaan ng pulisya ayon sa PNP-NCRPO. Si AJ Ignacio sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Yes, Chad, hindi magbibigay ng anumang permit ang lungsod ng Pasay sa anumang grupo para sa anumang pagkilos protesta dito nga sa bisinidad ng Senado. Ayon nga, ito ang kinumpirma, Chad, ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin na walang binigay nga at kinumpirma nila sa Pasay City LGU na walang binigyan ng anumang grupo ng permit para magkilos protesta sa bisinidad ng Senado. Ayon pa sa naturang Chief of Police, hayaan namang umano ng pulisya ang anumang panig na magprotesta o magprograma basta't mananatili itong maayos at mapayapa. Babala ni Abirin sa mga magsisipagkilos protesta, bagamat maximum tolerance ang pahiiralin ng NCRP o PNP, ay nakahanda silang arestuin ang sino mang mananakit ng anumang police officer at maging manggulo dito nga sa harapan at entrada ng Senado. Chad, wala pa rin dito sa bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinuna ni mamamayang Liberal Par o ML Party List Representative Leila De Lima ang paggamit ni Senador Bato de la Rosa sa Senado bilang isang kanlungan upang makaiwas sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay De Lima, ang tinutukoy na protective custody ng Senado ay isa lamang non-binding tradition at walang anumang basehan sa batas at konstitusyon. Dagdag pa ni De Lima, epektibo lang ang parliamentary immunity ng isang senador kapag nasa sesyon pa ang Kongreso at para lamang sa mga paglabag na may anim o mas mababa pang taon ng pagkakakulong. Bagay-aniya na hindi sakop ng crimes against humanity na kinakaharap ni Senador Bato de la Rosa.
22: It is merely a tradition. It is a non-binding tradition. Wala po sa batas, wala po sa saligang batas na sinasabi na kapag ang isang miyembro ng Kongreso, whether sa House o sa Senado at inaaresto, ay dapat protektahan o bigyan ng refuge or sanctuary. Wala po yan sa batas at sa saligang batas.
0: Ang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bato de la Rosa na handa siyang harapin ang kaso laban sa kanya basta't sa korte ito ng Pilipinas isasagawa. Umapila rin si de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya at ang bawat Pilipino laban sa mga dayuhan. Sa ngayon, business as usual si Senador Bato habang namamalagi pa rin sa bisinidad ng Senado.
23: Harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas. Ikakagalak ko yan. Ikagmamayabang ko yan. Naharapin ko dito sa ating bansa. Pero kung sa ibang, dito sa ating bansa, pero kung sa ibang bansa naman, yun lang po ang kuan nyo, ang gawin ninyo, protektahan nyo, hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasa sadlak sa ganitong sitwasyon.
2: Ronald Bato de la Rosa,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na tinulak umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang dalawang babaeng ahente ng NBI na nooy nagsisilbi lang ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC bago ito tumakbo. Ayon kay Matibag, walang nangyaring wrestling o pananapak laban kay De La Rosa, taliwas sa una-nauna nitong pahayag. Aniya na sugatan lamang umano ang senador sa daliri matapos itong madapa habang tumatakbo sa hagdanan. Sinabi rin ng NBI Director na nang malaman ni De La Rosa na ihahain na ang warrant laban sa kanya, mabilis umano itong tinulak ang dalawang ahente sabay takbo. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panibagong pahayag si De La Rosa kaugnay ng mga alegasyon ng NBI. Gayunpaman, inamin na rin umano ng senador na nakuha niya ang sugat matapos siyang madapa.
3: It's not the behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, hindi ba yung mga tumatakbo sa batas? So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutong na ganyan kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. E gano'n na nga yung nangyari. It's literally avoiding arrest.
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 41 mambabatas pinaimbestigahan ng umano'y extortion network ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naghain ang 41 mambabatas mula sa iba't ibang partido ng House Resolution Number 1006 upang hilingin ng isang congressional inquiry kaugnay ng umano'y robbery extortion activities na kinasasanggutan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Layunin ng resolusyon na ilantad ang umano'y extortion activities ng PGMN at tukuyin kung ginagamit lamang umano ito bilang plataforma ng fake news. Inihain ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang resolusyon kasama ang iba pang mambabatas mula sa Lakas CMD, National Unity Party at Party List Block. Nauna nang nanawagan si Asidre ng investigasyon laban sa tinatawag niyang digital blackmail outfits matapos maiulat ang pagka-aresto umano kay Franco Mabanta, founder ng PGMN. Layunin din ng investigasyon na alamin kung sumusunod ba ang kumpanya at mga kaugnay nito sa mga batas hinggil sa registration, taxation, lawful business operation, online monetization at digital platform activities. Inaatasan din ang mga komite na imbitahan ang mga official content creators, administrators, complainant law enforcement officers at iba pang sangkot upang matukoy ang buong detalye at pananagutan ng kumpanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dismissal proceedings laban sa pulis na naaresto sa isang drug buy bust sa Pampanga. Pinamamadali ng PNP chief ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ipinag-utos na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Natatesa Jr. ang pag-aapura dito nga sa dismissal proceedings na sasangkutan ng isang pulis na naaresto sa buy-bust operation sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Natatesa, bahagi ito na pinaiting na internal cleansing campaign ng organisasyon laban sa mga tiwaling pulis. Naaresto ang nasabing pulis sa anti-drug operation sa San Fernando City noong Mayo 12 matapos makumpiskahan ang tinatayang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 700,000 piso. Batay sa ulat ng Police Regional Office 3, kabilang sa kanilang drug watch list ang nasabing pulis. Ipinag-utos din ng PNP Chief sa Police Regional Office 3 ang agarang pagsasampa ng matitibay na kasong kriminal at administratibo laban sa naturang suspect upang maiwasan ang anumang technical lapses sa investigasyon. Gayet pa ng PNP Chief, hindi kukonsintihin ng kanilang hanay ang mga tinaguriang ninja cops at iba pang sangkot sa korupsyon at ilegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Border protection ng bansa mas tumindi ayon sa Bureau of Customs. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Inilakas pa ng Bureau of Customs o BOC ang border protection operations matapos makapagtapos ang 29 na bagong opisyal ng Customs Police Rapid Intervention Group Special Operations Training o yung CPRIGSOT. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa smuggling at iba pang transnational crimes. Pinangunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagtanggap sa mga bagong miyembro ng Elite Customs Police Unit. Dumaan ang mga graduate sa 4 masinsinang pagsasanay sa ilalim ng Armed Forces the Philippines Special Forces at Presidential Security Group. Kabilang sa kanilang pag-asanay ang Tactical Intelligence, Close Quarter Battle, Vessel Boarding, Search and Seizure Operations, Tactical Communications at Airport at Seaport Operations. Dumala rin sa seremonya si Armed Forces the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. na kumilala sa ambag ng mga bagong operatiba sa pagpapatatag ng seguridad at pagpigil sa smuggling at illegal trafficking. Binigid din ng BOC ang patuloy ng pakipag-ugnayan nito sa AFP, Philippine Navy at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang border security at enforcement operations. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Boholano swimmer kumolekta ng pinakamaraming gold medal sa National Prisaa Games 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Nilangoy lahat ng swimmer na si Luis Horado ng Central Visayas ang gold medal sa kanyang event para maging most bemedaled athlete sa National Prisaa Games 2026. Walang nakapigil sa 15 anyos mula University of Bohol DVT na walisin ang swimming competition matapos angkinin ang kanyang pang-7 gold medal matapos magwagi sa boys 12 to 15 youth A 400 meter freestyle kaninang umaga dito sa Panaad Pargan Sports Complex sa Bacolod City. Nagwagi rin si Horado sa iba pang individual freestyle events ng manguna sa 50 meter, 100 meter, 200 meter at 1,500 meter events. Pinamunuan din niya ang Central Visayas sa 4x400 meter at 4x200 meter freestyle relays para makompleto ang kanyang 7 gold medals. Paghahandaan naman ngayon ni Horado ang palarong pambansa at batang Pinoy. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
24: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:48 oras natin Pilipinas, karagdagang balita sa Luzon. Mahigpit na pagbili ng ligtas na anti-rabies vaccine ipinagutos kasunod ng pagkadiskubre sa mga peking bakuna sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas, Tugay Karaw, narito ang ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
29: Ihigpitan ngayon ang pagbili ng rabies vaccine sa lalawigan ng Cagayan kasunod ng pagkakadiskubre ng peking bakuna noong nakaraang taon. Naglabas ng executive order si Cagayan Governor Edgar Aglipay na pinamagatang an order establishing guidelines for the procurement of rabies vaccine and for the regulation of animal bite treatment centers and animal bite centers in the province of Cagayan. na siya namang aksyon na pamalang palalawigan para hindi na maulit ang insidente ng pagkakabili ng provincial government ng Peking bakuna para sa kanilang rabies vaccination program. Ayon kay Govaglipay, bahagi ito ng kanilang kagustuhang magkaroon ng ligtas, accessible at dekalidad na healthcare services, lalo na sa kinakailangang gamutan laban sa rabies. Nakapaloob sa EO ang pagsiguro na ang mga bibiling anti-rabies vaccine ay dapat aprobado ng Food and Drug Administration at pasado sa World Health Organization standards. Ang mga supplier dapat ay accredited at licensed ng FDA. Magkakaroon ng istriktong cold chain inspection upang masigurong tama ang pag-iimbak ng bakuna, maging ang pagbuo ng technical working group na silang mag-validate sa vaccine procurement at compliance ng mga supplier. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pag-ibig fund, mga LGU at Philippine Statistics Authority nagkasundo para sa layunin sa mga job orders at contract of service sa gobyerno. Sa balitang yan, mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nagkasundo ang Pag-ibig Fund, tatlong lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte at Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na pinirmahan upang mabigyang pansin ang mga job orders at contract of service na nagtatrabaho sa pamahalaan. Ayon kay Acting Vice President Jacqueline Constantino ng MSO Luzon ng Pag-ibig Fund, hindi na kailangan ng mga JOs at COS na pumunta sa opisina ng Pag-ibig Fund at mga collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Ito ay gagawin na ng lokal na pamahalaan na ikaltas sa sweldo ng mga JOs at COS para hindi na sila mag-abala sa pagpunta sa mga opisina ng Pag-ibig Fund. Nabatid na umaabot ng mahigit 500 na job orders at naka-contract of service ang nagtatrabaho sa LGU ng Lawag City, mahigit 200 naman sa Batac City at mangilan-ilan na JOs at COS ang nagtatrabaho naman sa bayan ng Dumalneg, Ilocos Norte at sa Philippine Statistics Authority. Tinitiyak naman ng mga naturang LGU at ng PSA sa pagpapatupad ng kasunduan alang-alang sa mga manggagawa upang hindi masayang ang oras sa pagpunta ng opisina ng Pag-ibig Fund o collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa La Union Rice Distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, sinaksihan ng DILG La Union. Ang balita mula kay Antoniette Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Sinaksihan at nagsagawa ng monitoring ang Department of the Interior and Local Government La Union Provincial Office sa isinagawang rice distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, La Union. Napagkalooban ng bigas ang mahigit 3,000 pamilya mula sa mga nabanggit na bayan sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Magugunit ang nagsagawa ang DILG La Union Provincial Office ng serya ng technical assistance activities para sa mga local government units upang maging epektibo at malinaw ang pagpapatupad ng rice distribution. Ang inisyatibang ito ay patunay sa patuloy na dedikasyon ng pamahalaan upang makapagbigay ng napapanahong tulong sa mga komunidad kasabay ng pagsusulong ng transparent at accountable na pagpapatupad ng mga locally funded programs. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Punta naman tayo ng Bicol, 13 top-notchers at 4 na top-performing schools sa March 2026 let nakuha ng Bicol University.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Umabot sa higit 800 na bagong lisensyadong guro mula sa Bicol University ang matagumpay na nakapasa sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers ayon sa Professional Regulations Commission o PRC. Ayon sa Bicol University, kabilang dito ang 196 na bagong licensed elementary teachers at 638 na secondary teachers, habang nakapagtala rin ang universidad ng 13 top-notchers at 4 na top performing schools. Sa elementary level, nanguna bilang top 3 sina Catherine Monica Lumerio at Rian Mary Jane Pitero ng BU Daraga na parehong may rating ng 94.40%. Samantala, kabilang naman sa top 7 sa secondary level sina Leslie Ann Bamiano, Angel May Betchaida, Arabella Bermas ng BU Tabaco at Rosie Leilita ng BU Daraga na may rating na 93.80%. Kinilala rin bilang top performing school ang BU Daraga at BU Pulang
13: Tianqi sa elementary category, habang nauna naman ang Bio Tabaco at pasok sa rank 5 ang Bio Daraga sa secondary category. Batay sa tala ng Professional Regulations Commission, mahigit 18,000 na elementary teachers at higit 45,000 na secondary teachers sa buong bansa ang nakapasa sa pagsusulit ngayong taon. Pinahayag naman ng Bicol University ang kanilang pagmamalaki sa tagumpay ng kanilang mga estudyante na tinawag nilang tunay na iskolar ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, muling nagkaroon ng malalaking pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon dakong alas 11:23 ng umaga ngayong Mayo 13 ayon sa emergency warning broadcast ng NDRRMC. Para sa detalye, nagbabalik si Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
14: Magandang umaga, narito tayo ngayon sa FIVOX Mayon Volcano Observatory kung saan nakikita natin ang kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Mayon na muling nagbuga ng pyroclastic density current. Sa mga oras na ito, nakikita natin ang bulkan na makapal ang abo or makapal ang ash plume na nakikita natin ngayon sa ibabaw ng bulkan. At ayon nga sa emergency warning ng NDRRC, ay nangyari ito dako alas 11:23 kaninang umaga at posibleng maapektuhan ang kanluran hanggang timog kanlurang bahagi ng bulkan. Kaugnayan po nito ay pinapayuhan ng mga publiko na huwag pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at magsuot ng face mask at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Sa ngayon ay hindi pa natin natukoy kung saan babagsak itong malaking ash plume na ito dahil sa mga oras na ito, itinik ang araw at wala masyadong hangin na wala masyadong malakas na hangin dito sa probinsya ng Albay. Yan ang latest mula dito sa FIVOX Mayon Volcano Observatory para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. 9.5 million pesos na ayuda ipinamahagi sa halos 2,000 jeepney drivers sa Eastern Visayas. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Umabot sa 5,565,000 pisong cash relief assistance ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa 1,913 public utility jeepney o POJ drivers sa Eastern Visayas bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamamasada at iba pang hamong pangkabuhayan. Sa ilalim ng programa, tumanggap ng 5,000 piso ang bawat beneficiaryong chauffeur sa isinagawang sabayang payout sa iba't ibang DSWD Action Center sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ng ayuda na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga jeepney driver na kabilang sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Pinangunahan ni DSWD 8 Regional Director Grace Sumbong ang payout activity sa Tacloban City, katuwang ang LTFRB Region 8 sa pamumuno ni Regional Director Gualberto Gualberto. Sinabi ni Sumbong na mahalagang maramdaman ng mga transport workers na kabilang sila sa mga prioridad ng pamahalaan lalo na sa panahon ng economic challenges. Isinagawang simultaneous payout sa 9 na DSWD Action Centers sa Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Maasin City, Calbayog City, Catbalogan City, Borongan City at Katarman. Patuloy naman ang payout activity sa iba pang lalawigan bilang bahagi ng pagpapalawak ng tulong sa sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 11:57 ang ating oras, sa Mindanao na tayo. Department of Agriculture Region 10 iniugnay ang mga magsasaka ng Northern Mindanao sa direktang pamilihan. Ang balita hatid ni Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Upang suportahan ang inisyatiba ng Office of President's Vegetable Distribution Initiative, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 ng mga market linkages at assistance sa transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka, kooperatiba at asosasyon ng gulay sa Northern Mindanao. May kabuuang 54,816 kilos ng sari-saring gulay na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 million pesos. na nagmula sa lalawigan ng Claveria, Mesa Mesooriental at Bukidnon na pinagsama-sama at inihatid sa mga recipients ng mga rehiyon katulad ng Northern Mindanao, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan sa food mobilization. Ang nasabing aktibidad ay nagbibigay ng akses sa merkado para sa mga magsasaka ng gulay sa Northern Mindanao habang sinusuportahan ang distribution requirements ng Office of the President sa mga natukoy na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know. www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Paraanin po muna natin ang kapapasok lamang na balita. Sabi na kay Senator Ronald De La Rosa, binawi na ng CIDG. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: J. Mark. J-Mark.
5: Yes, kinipirma nga ng Philippine National Police sa binawi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang supilan nito laban kay Sen. Ronald Bato de la Rosa sa Panem sa Kapukrame. Sinabi ni PNP spokesman Police Brigadier General Rando Flamio na ito'y bilang paggaling na rin sa inilabas sa Senate Resolution No. 44 na nagbibigay ng protective custody sa Senador. Alisunod niyan nito sa kautusan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Dahil dito, hindi naman tutuloy ang nakatakdasan ng pagharap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG ni De La Rosa sa Kapukrami bukas, Mayo 14. Pinagsusumiti sana siya ng sworn affidavit at mga dokumento at bibigay ng impormasyon kaugnay sa mga extrajudicial killings sa mga nangyari nung kasagsagan ng drug war na nakalipas sa administrasyon. Sa kabila naman ng letter of recall, sinabi ni Juan na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng mga patayan. Pakinggan natin ang bahagi na bahayan.
6: Kanilang umaga, dala ng mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena de Stecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personnel staff sa nasabing opisina. At patatapusin natin yung issue ng sinasabi natin ng Senate Protection Order na in-issue sa kanya bilang institutional na pagrespeto po sa Senado.
5: Yan nga ang dinig ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuan. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
4: Report. Maraming salamat, J. Mark Tagala. Ang oras po natin, meron na po tayong 8 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tabayanan po natin ang Bagong Pilipinas Ngayon sa People's Television Network.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980

0: sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: O ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: Bayan, isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules, May 13, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Audrey Goriceta.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: Mainit na balita at mga problema ang dapat aksyonan ang ating bibigyan solusyon. Wala naman po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako naman po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon!
1: Sa ating balita, target ng pamahalaan na gawing institutional ang Uplift Committee sa pamamagitan ng Uplift Bill na pag-uusapan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito'y para tutukan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang sa gitna ng energy emergency. Ang detalye sa report ni Clayzel Pardilla.
3: Inalalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa energy emergency na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Repto, sa ilalim ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, 2,000 gas station na sa bansa ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel sa mga tsuper. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga delivery truck at bus driver. Sa susunod naman na 2 hanggang 3 linggo, target ng Department of Social Welfare and Development, natapusin na ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa natitirang higit 400,000 tsuper na apektado ng mahal na presyo ng langis.
4: We'll make sure na mas kombinyente, mas komportable, mas mabilis.
5: Wala pang 5 minuto po, nakuha ko na yung 5,000. Napakabilis.
3: Iniyak ng Malacanang na patuloy ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa darating na May 19, muling magsasagawa ng Uplift Meeting si Pangulong Marcos kasamang kanyang mga gabinete. Ibig sabihin, 2 beses na lamang kada isang buwan gagawin ang pagpupulong sa halip na lingguhan.
6: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
3: Sa darating na Martes din, isasagawa ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Dito inasahang tatalakayin ang posibleng paglalagay sa Uplift Bill bilang isa sa mga priority bills ng administrasyon. Layo ng Uplift Bill na palawakin pa ang tulong na maaring iabot sa mga apektado ng labis sa pagsirit sa presyo ng petrolyo.
6: Yung Uplift Bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibong maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
3: Sa kabila ng balasahan sa Senado, naniniwala ang palasyo na hindi magbabago ang mga panukalang batas na dapat ipriyoridad ang mataas na kapulungan. Sa LEDAC meeting noong Pebrero, inilatag ni Pangulong Marcos ang 21 panukalang batas na nais niyang isulong ng Kongreso. Kabilang ang anti-political dynasty bill, pag-alisang travel tax at pag-amyenda sa mga batas na tutugon sa pang-abuso online.
6: Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi nito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
3: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas.
0: At sa punto pong ito, alamin naman natin ang damages sa agriculture sector ng Bayon Ashfall kasama si Assistant Secretary Joycel Panlilio, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. ASEC, magandang tanghali po sa inyo.
7: Magandang tanghali po sa inyo at lahat po ng inyong mga tagapakinig.
0: Okay, ma'am, ano na po yung pinakahuling assessment ng Department of Agriculture sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot nitong ashfall at patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon?
7: Ayon po dun sa pinakahuling ulat na amin pong natanggap, ito po ay noong nakaraang May 8 po 2026, Ang area affected na po nitong Bulkang Mayon, na aspect po ng Bulkang Mayon ay 102 hectares na po ito. At ang apektado po ay 228 farmers na po ang apektado nito. At ang halaga po ng damage po sa ating agricultural product ay 13.02 million pesos na po.
1: Asek, sa mga lugar pa po na hindi pa mapasok dahil sa panganib, gaano po kahirap yung pagsasagawa ng full damage assessment at ano po yung contingency plans ng DA kung magpapatuloy pa itong volcanic activity?
7: Dahil nga po patuloy pa po itong ashfall po sa Bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalong-lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pag-monitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po. At lalo na po kung kapag ito po ay nakita na pong safe na pong puntahan at magkaroon ng assessment po. Pero ang aming pong regional field officer sa Region 5 ay closely monitoring po with our local government units at saka po sa kanilang mga municipal agriculture offices po. Pati po, meron po tayong mga field personnel po doon na kanila pong nakakasama.
2: Asek, follow-up lang po, no? Ano po yung mga pananim at kabuhayan po na pinaka-apektado ng mga kaganapan ngayon?
7: Ayon po dun sa available na data po namin, ang pinaka-affected po ay yung high-value crops. Sa kabuuang damage po ay kalahati po ay high-value crops po ang apektado. Ito po yung mga gulay po natin. At pumapangalan po dito ay ang bigas. At susunod po ang livestock. At ang pinaka-konti po na damage sa naitala ay doon po sa ating corn.
0: Okay, Asek, sa ngayon, paano po tinutulungan ng DA yung mga magsasaka na nawalan ng pananim, lalo na yung mga nagtatanim ng palay, gulay, mais, at yung mga high-value crops? Ano po yung mga agarang ayuda at agricultural inputs na naipamahagi ng DA sa mga apektadong komunidad sa Albay?
7: Ilan po doon sa tulong na inaabot po ng Department of Agriculture ay yung pagbibigay po ng farm inputs, kamukha po ng mga buto, bataba, pesticides po at ilan pong mga farm tools. Ang halaga po nito ay inaabot po ng 49 milyong piso. At para naman po doon sa ating mga mangingista, meron pong tulong na ipinapaabot po ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in the form po ng tilapia fingerlings na umaabot po ng 648,000 pesos ang halaga. At meron din pong mga feeds and supplements na pinapamigay po. Ito po ay nagkakahalaga po sa ngayon ng 151,000. At makahanda rin po ang ating NFA para po mag-distribute din po ng palay po, milled rice po, sa ating mga local government units na apektado po nitong ashfall po natin. Ito po ay mga 18,470 metric tons. At para naman po dun sa ating mga magsasaka at mangisda na agaran pong makapagsanimula kapag pwede na po, ay pwede rin pong magkaroon, mangutang po sila sa ating Agricultural Credit Policy Council para po doon sa Survival and Recovery Loan Program po ng Department of Agriculture. Ito po ay pwede pong umabot hanggang 25,000 pesos po. Wala po itong interest at ang pwede po nila itong bayaran hanggang sa 3 taon po dito. At meron din pong moratorium. Hindi po muna nila kailangang magbayad sa loob ng 1 taon kapag natanggap na po nila itong utang na ito. At para naman po doon sa mga damage na kanila pong naranasan ay meron pong insurance po na sila matatanggap mula po sa imposing po ng insurance mula po sa Philippine Crop Insurance Corporation po natin.
1: Asek, sa usapin naman po ng livestock, paano po tinutugunan ng DA yung pangangailangan ng mga alagang hayop na naapektuhan din itong ashfall at ang volcanic activities?
7: Sa ngayon po ay meron po tayong itinayo na shelter po para po sa ating mga livestock at tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan din po sa veterinary offices po ng probinsya at sa mga lokal na pamahalaan para po ma-monitor po ang kalagayan ng mga hayop na apektado po nitong ashfall. At meron din po tayong tulong na binibigay sa kanila na kung sila po ay nakakaranas na po ng sakit ay may mga gamot po na pwede po tayong itulong sa kanila. At meron din po tayong distribution ng mga cattle feeds dito po sa Kamalig and Ginubatan Island. At syempre po ay hindi po tayo tumitigil sa maigting na pakikipag-ugnayan po sa Disaster and Risk Reduction Management Office po ng probinsya at ng mga LGUs po.
2: Well, ASEC, paano naman humino-monitor ng DA ngayon yung presyo at supply ng mga agricultural commodities sa mga apektadong lugar upang maiwasan yung pagsipa ng presyo, lalo na ho ng pagkain?
7: Meron po kasi ang DA na tinatawag na bantay presyo. Ito po ay sa bawat regional office po namin. At aming pong regional office through our Agribusiness and Marketing Assistance Division, patuloy po silang nagmo-monitor ng presyo sa merkado, nakikipag-ugnayan din po sila sa ating mga municipal agriculture offices po doon ng mga lokal na pamahalaan sa area po. At pati po sa mga stakeholders ay meron din pong nakikipag-ugnayan. At para nga din po na...
0: Mukhang naputol yung ating linya ng komunikasyon. Okay, ASEC, muli nakapanayin po natin ang Assistant Secretary Joyce L. Panlilio ng Department of Agriculture. Samantala, sa iba pang balita, ibinaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge ng airfare para sa darating na May 16 hanggang 31. Ayon sa CAB, mula level 18 ay ibinaba ito sa level 15, kung saan depende sa distansya ay maaaring umabot ang fuel surcharge sa domestic flights mula 491 pesos hanggang 1,436 pesos. Habang ang fuel surcharge naman sa international flights ay maaaring umabot mula sa 1,621.42 pesos hanggang 12,056 pesos. Ang fuel surcharge ay ang dagdag na bayad na maaaring singilin ng airline companies para punan ang gastusin dulot ng pabago-bagong presyo ng langis. Nagpapatupad ang CAB ng 15-day monitoring at implementation cycle para sa fuel surcharge para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa air travel. Ayon pa sa ahensya, maaaring mag-apply ang airline companies para sa pagkolekta ng naturang fuel surcharge o sa araw o bago ang effectivity date.
1: Samantala, dumating na sa Netherlands ang pangalawang batch ng mga crew ng MV Hondius kasama ang 17 Pilipino. Sinalubong sila ni na Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya, kasama ang mga diplomat ng Australia at New Zealand na hinihintay din ang pag-uwi ng kanilang mga kababayan. Ang 17 Pinoy crew kasama ang iba pang dayuhan ay bahagi ng huling evacuation flights na ginawa ng the Netherlands mula sa Tenerife sa Spain, Canary Islands. Lubos naman ang pasasalamat ni Ambassador Malaya sa pamahalaan ng The Netherlands dahil sa maayos na pag-asikaso sa mga Pilipino. Ang unang batch ng mga Pinoy crew ay dumating sa nasabing bansa noong Linggo. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng bagong Pilipinas ngayon.

Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: ipinagmamalaki ng hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba, hitik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Disaster Watch. Mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
4: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
3: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa presyo at supply ng langis at ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo nito. Ating tatalakayin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
0: Director, kumusta po yung average fuel supply ng Pilipinas sa ngayon?
1: Every Friday ho ang ating cut-off, no? At as of May 8, yung last Friday, may sufficient supply ho tayo ng petroleum products. Basically, ang gasoline ho natin umaabot ng 53 days. Diesel would be around 48 days. Kerosene, na medyo marami-marami ito, mga around 165 days. And of course, our LPG, no, nasa 35 days. Aviation fuel would be around 73 days. So, medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So, napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
2: Director Rino, no, sa kasulukuyang antas ng oil inventory natin, gaya ng binanggit nyo, may dapat hubang ikabahala yung publiko pagdating sa sufficiency ng supply at posibleng epekto nito sa presyo ng produktong petrolyo?
1: To date, ano, wala ho. Ang number one ho natin, of course, kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. So, sa part na yan, wala ho tayong report na natatanggap na meron hong refining countries na pinagkukunan natin in the Asia-Pacific region ng mga refined products na huminto or nag-ban ng export. Even the month of March and April, wala ho. And ngayon, dumiretso yan ng May, wala ho tayong nararamdaman na may mga export. Yung production part, mga around 70% ho yan natin. Yung physically, through our Petron refinery in Bataan, wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa.
3: Mm-hmm. Alright, Director, si Audrey po ito. Good afternoon. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DOE upang masiguro na mananatiling matatag yung supply ng langis at maiiwasan yung malalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod pang linggo?
1: Well, ang bulk ho talaga ng ating supply ay nanggagaling sa private sector. So, ang magandang balita ho na nangyari sa ating experience with the close coordination ng Department of Energy with the oil private oil companies ay lalo pa tayong nag-beef up, no? Tumaas ang ating average supply nung wala pre-war crisis. Umaabot ho ang averages around 25 days supply. Kasi ang minimum inventory requirement ay nasa 15 days supply lang naman. So, merong buffer ng 10 days just to allow the consumption period while nagre-replenish sila, no? Because from Asia-Pacific region, mga 7 to 10 days ang kailangan mo for the transport ng new supply. So, on the average, parang 25 days. But because of the necessity for us to beef up, in-encourage ho natin ang oil industry at naramdaman ho naman nila na kailangan din nilang mag-prepare. Kaya umabot ho tayo ng average na above 50 days supply. So, maayos ho ang naging ginawa nito, and we, of course, gusto nating kilalanin yung effort ng ating private oil industry in doing this. At the same time, yung government nag-supplement din po ng procurement of diesel and LPG. through the Philippine National Oil Company. Kaya nung huminto tayo, meron ho tayong na-procure. Huminto tayo ng procurement na umabot ho tayo ng 1.1 million barrels or mga around more than 160 million liters of diesel. Dahil na nga, huminto muna tayo dahil mataas ho yung supply ng private sector, wala ho na hong makita na available na storage capacity. Kasi nanghiram lang ho tayo, nag-lease lang ho tayo. Hindi naman ho ang PNOC preparado at wala ho siyang sariling tank farm, no, for the storage procured diesel. So ang ginawa, to the extent na merong available, pinuno ho ng Philippine National Oil Company through procurement ng diesel at umabot ng 1.1 million barrels ang diesel hanggang naubusan na tayo ng storage capacity, no, at ng available na storage capacity. At yung LPG, nagdagdag lang ho tayo ng around 22,000 metric tons. At nung sinurvey ho natin yung LPG industry, wala rin hong maibigay yung industry na spare storage capacity. Kasi nga, mataas na rin sila, nasa 40 days supply. So, imagine from 7 days minimum inventory requirement, umabot ang ating private sector ng 40 days supply. At nagdagdag pa tayo na mayroong spare capacity na kaya, na which is just around 22,000 metric tons. So, yan ho ang naging estratehiya na tumulong din ho ang government side sa pagbi-beef up ng ating supply.
0: Alright, Director, may tanong po sa ating kasamaan mula sa media na si Paul Samaritan ng TV5. May projection na po ba sa general trend ng oil price for next week? Ano po yung tinatayang galawan ng presyo? Tataas po ba o bababa?
1: Well, napakaaga pa ho ngayon, no? Kasi ang atin hong trading for the whole week, nakuha pa lang ho natin yung 2 days. Well, this should be with caution, no, na meron lang talaga tayong ngayong computation estimate for the past 2 trading days of this week. Ang gasolina, meron ho tayong nakikita dito sa base sa computation, meron pang konting rollback. Kerosene, meron ding konting rollback. Diesel, may konting increase. But ang hirap po nitong i-predict for the next 3 days. Doon na lang ho talaga, anyway, nag-a-announce naman ng Department of Energy through the official press con on Monday at sinasamahan kami ni Secretary Garin. At doon na lang ho talaga namin may announce yung official estimate for next week.
2: Director, sa gitna ho ng tensyon sa Middle East at paggalaw ng presyo ng langis sa world market, gaano po kahanda ang Pilipinas sa posibleng supply disruptions at paano po natin titiyakin na sapat ang fuel inventory at buffer stock sakaling lumala pa ang sitwasyon sa international oil market?
1: Well, on the short term, no, we have to really rely yung close cooperation and coordination with the private oil companies kasi hindi ho, since 1998 no, nung mag-oil deregulation tayo, umalis na ho ang government doon sa participation natin sa active participation or business ng Philippine National Oil Company sa downstream oil sector. So talagang i-transfer natin yung management ng ating fuel through the private oil industry. So yan ho ang hindi natin yan mabilis na mababago ang sitwasyon na yan. Kaya nandyan ho ang palaging cooperation na dapat meron ang government at saka ng private oil sector. But at the same time, na-prove naman natin na PNOC can deliver yung procurement of the necessary additional fuel supply. So this works on the short term. Kaya lang, on the long term, no, meron ng mga initiative ngayon sa Congress, yung pag-uusap kung matutuloy ba yung plano na magkaroon rin talaga tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. So ang idea dito is ang government will really maintain for security purposes some certain volume of petroleum products na talagang mini-maintain ito, not for business but for security of supply, for disruptions. Of course, ang tinitingnan hindi lang ho international supply disruption, pati po yung domestic disruption usually brought about by local disaster. So magagamit ho natin yung mga supply na yan for quick response no nung ating government agencies. So yan ho ang nakikita na ngayon ng mga way forward for long term, yung magkaroon ho tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. But at this stage ano, pinag-uusapan pa ho yan. Napatawag pa lang ho kami for the initial discussion on at the level of the House of Representatives Committee on Energy, at initially na-discuss na ho yung mga initiatives on drafting a law on strategic petroleum reserve.
3: Okay, sir. Kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang mga hakbang ng Pilipinas upang maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ano po yung ilan sa mga hakbang na ito at ano yung pinakamalaking naging epekto nito sa mga consumer?
1: Well, ang unang-una sa petroleum products, no, ang pinakamalaki hong naging factor dyan, yung ating hiningi na cooperation again with the oil industry na magbigay ho sila ng staggered price increase implementation. So isa ho yan na na-implement natin at hindi ho biglaan ang naging implementation on Tuesday of every week yung pag-i-increase. Nung sunod-sunod na nangyari ito on month of March hanggang early part of third week of April, no? So isa yan. Pangalawa, nagtumuloy ho ang mga oil companies na magbigay ng dire-diretsong fuel discount, especially doon sa mga public utility vehicle. So may makikita tayo sa mga gasoline station na nag-o-offer ng 1 to 5 peso discount per liter. At targeted ho ito usually dun sa public utility vehicles. So, well, ang pangatlo ho, which is more drastic nung dumating na ho yung Executive Order 110 declaring a national energy emergency, at dito nagamit ho ng department yung power in the oil deregulation law na sinasabing i-direct yung operation ng downstream oil industry pag merong in times of emergencies. So kaya lang hindi ho grabe ang in-exercise doon, ang kinontrol lang ho ng Department of Energy doon ay yung siguruhin na ang adjustment ay kailangan kontrolado muna ng Department of Energy para masiguro ho natin na pag pwedeng itaas, alam ng DOE kung pero pag bumaba din at alam ng DOE. So, pangatlo na nagsiguro na ma-implemento natin yung nakaraang apat na weeks na sunod-sunod na rollback. Kaya bumalik ulit tayo from as high ng diesel around 140 peso per liter, we're down now at 70 to 90 peso per liter.
0: Okay, sir, may tanong po ulit si Paul Samarta ng TV5. Saan po nag-explore o tumitingin ng other sources ang Pilipinas sa pagbili ng langis?
1: Again, nasabi ko kanina no na wala ho tayong for purposes of efficiency in our importation, least cost on our importation sa freight and insurance. Itinuloy lang ho natin yung traditional nating sources at yung pinakamabilis nga at pinakamura, no, which is the Asia Pacific region. Ang madami ho tayong ini-import na products ay nanggagaling sa Japan, Taiwan, China, South Korea, Singapore. Meron din ho tayong lately na kumuha na rin ho tayo kay Malaysia, Indonesia. So, dahil hindi ho ito nag-ban ng export, patuloy ho tayong kumukuha dito. But what is surprising ay yung crude oil ng Petron. Kasi usually, it's actually around 90% ng kanyang importation ng crude oil ay nanggagaling dun sa Persian Gulf. Nung mawala ho yun at nagsara ang supply galing dun, nakapag-divert ho ang Petron. At in fact, umabot tayo ng importation na galing ng Russia. Nakita na ho natin na kumuha na rin sila ng LPG from US. At lately, mayroon ho tayong sunod-sunod na nakita na kumukuha na rin sila ng crude oil supply from Malaysia at even as far as Brazil. So, may diversion na nangyayari. Yun nga lang, of course, wala hong mas maiging alternative kung least cost ang pag-uusapan kung makabalik ho ang Persian Gulf. Kasi medyo malayo ho talaga yung South America, US, Canada, as an alternative, no? Makakakuha ka ng crude oil, pero medyo may kataasan ng konti. Mas mataas ang freight cost mo, premium mo, freight cost and insurance. Kung maibabalik ho sometime in the coming months or days or months, kung makakapag-access ulit tayo sa Persian Gulf, then definitely ang makikita ho natin is yung behavior ng Petron ay babalik ulit doon sa kaniyang traditional na sources of crude oil.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.
1: Magandang tanghali ulit sa lahat.
2: Samantala, pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ating pag-usapan kasama ang ating kaibigan si Atty. Jose S. Villarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Atty. Jose, magandang tanghali sa iyo.
4: Magandang tanghali, Yusek Aboy. No, belated happy birthday. And magandang tanghali kay Sir Audrey at kay Asik Weng.
2: Hindi ka nagpunta. Pero anyways, sa pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ano po ang mga tema at mensahe nito para sa mga Pilipino?
4: Yes, Yusek Aboy, no? In fact, ikasampung taon ng National Privacy Commission, nabuo ito noong 2016. So medyo mahalaga itong Privacy Awareness Week na gaganapin this last week of May na naayon sa Presidential Proclamation No. 527. So yung tema po natin this year is tinatawag nating anamnesis or looking back and moving forward. Tapos yung sub-theme natin is yung digital bayanihan, nurturing privacy consciousness in the age of AI. Ang inspirasyon po natin dito is yung Filipino value of collective action and paano po ba tayo magre-respond sa challenges na daladala ng AI and yung mga bagong teknolohiya.
3: Well, Attorney Joe, sa pagdiriwang na ito, ano-ano po yung mga mahalagang talakayan at activities yung hinanda ng NPC na inaasang makakatulong sa pagpapalakas ng data privacy awareness?
4: Sir Audrey, no, apart from yung gaganapin mismo ng May 27 and 28, which is yung PAW Awards namin at saka yung conference, leading up to this day, talagang meron na kaming iba't ibang activities, meron kaming mga online advocacy posts patungkol sa online lending, patungkol sa paggamit ng AI, at iba pang mga aktibidades sa loob ng Metro Manila at sa labas ng Metro Manila na nakikipag-partner kami sa iba't ibang government agencies at mga eskwelahan, no? Doon naman po sa mismong conference natin, pag-uusapan natin yung AI. Ibig sabihin, paano ba ginagamit ang personal na datos sa AI? At sasagutin din natin yung mga tanong na what if the use of AI goes wrong? Paano po natin ito itatama? At isa pong mahalagang conversation din ay yung AI patungkol sa mga bata, no? Paano po ba tayo magde-design ng isang safe digital space para po sa mga bata? At syempre, tatalakayan din po natin kung ano po ba yung susunod na mga hakbang ng bansa patungkol sa AI. So lahat po ito will happen on May 28. But as apart from that, Sir Audrey, no, tuloy-tuloy naman yung aming educational campaigns all throughout the month of May at pati naman sa mga susunod na buwan at mga nakaraang buwan din. Mm-hmm.
0: So, attorney, no, sa panahon ngayon ng digital transactions sa social media, dahil karamihan sa atin puro digital transaction na, gaano po kaseryoso yung banta sa personal data at online privacy ng mga mamamayan? Ano yung karaniwang paglabag sa data privacy na nakikita po ninyo sa panahon ngayon?
4: Naku, Asik, very important question yan, no? Talagang sa lahat po ng ginagawa natin on a day-to-day basis, meron na tayong iniiwang digital footprint, no? Kaya kinakailangan talaga na mas naging maingat tayo dahil mas naging komplikado na po yung sitwasyon natin dahil meron na nga tayong mga online phishing, yung mga paggamit ng fake website, social engineering, at of course, yung mga paggamit ng mga masasamang loob or yung cyber criminals ng AI. Kaya po lagi nating pinauulit-ulit sa ating publiko na think before you click and think before you share, no, dahil hindi po lahat ng nakikita natin online ay dapat mapagkatiwalaan. Sa inyong tanong naman po, kung ano po ba yung mga kasong naming hinaharap o mga reklamo, nandyan po yung unauthorized na pagproseso ng personal na datos. Ibig sabihin po, yung isang kumpanya o yung isang tao, wala po siyang basihan para i-share, i-disclose, i-copy o gamitin yung personal na datos ng isang tao. Nandyan rin po yung violation ng mga kumpanya patungkol sa data privacy rights. Lalong-lalo na po sa mga CCTV, no, dahil nakikita na po natin yung pagtaas ng numero ng mga request for access. Ibig sabihin, Asik Weng, bilang isang data subject, meron kang karapatan hingiin yung kopya ng iyong datos, maging ito ay CCTV or yung mga dokumento. No, ngayon, kapag hindi po nakasagot ang ating mga kumpanya, may karampatan po itong parusa, no, o fine. Bukod doon, yung pag-share ng mga impormasyon ng isang tao online, kahit naman wala kang basihan. In fact, yung pag-share ng video na hindi naka-blur yung isang tao at wala tayong basihan para gawin yun, maaari pong maging violation ng data privacy. At talaga pong marami na pong kasong natatanggap yung NTC patungkol po sa mga ganito. Dahil nandaan po natin, yung pagproseso po ng mga datos ng tao, kailangan meron po yung basihan. Hindi po pwede na basta-basta lang tayo mag-share, basta-basta lang tayo magpo-post. Even po kahit sa public nakuha yung video o yung photo or yung dokumento ng isang tao, no.
2: No, DPC Jose, no. Tama yung sinasabi mo, no. Parati natin nakakalungkot man, we advocate na zero trust muna tayo sa anything everything internet, no. So, the question is, paano naman po hinihikayat ng NPC mga kumpanya, paaralan at mga ahensya ng pamahalaan para paigtingin yung proteksyon ng mga personal na information natin sa mga tao, at paano papapalakasin ang privacy culture sa kanilang mga tahanan, paaralan at mga trabaho?
4: Yusek Aboy, sa unang tanong mo, no, patuloy naman yung NPC sa pagbibigay ng guidelines, trainings, advisories sa ating mga PIC, no, yung personal information controllers or kumpanya, kung paano ba nila mapoprotektahan yung personal na datos ng mga tao. Of course, hinihikayat po natin sila na magkaroon ng mga malinaw at madaling intindihin na privacy policy at gumamit ng mga security measures, at kinakailangan po na i-educate nila yung mga employees nila sa tamang paghawak ng datos, maging from, you know, your employee na humaharap sa tao hanggang doon sa gumagawa ng desisyon patungkol sa mga impormasyon na hihingin. At syempre, Yusek Aboy, no, patuloy rin po kami sa pagdesisyon ng mga kaso, at in fact may mga cases na po kami na nag-i-impose ng fine o nire-recommend for prosecution, dahil syempre po para po makita ng tao na seryoso po tayo sa pag-i-enforce ng Data Privacy Act, no, kasi sa yung DPA po may kalakip na kulong yon o at fine. At syempre, bukas naman po yung MPC kung may mga katanungan po ang ating mga personal information controllers. Very open naman po yung MPC, no, at masasabi po yan ng ating mga mamamayan. Ngayon, sa paano pa iigtigin yung privacy culture sa bahay at tahanan, alam mo ba, nagsisimula po yan sa knowing your right. No? Ibig sabihin, dapat ini-educate natin yung sarili natin patungkol sa data privacy. No? Kasi talagang ang target po ng mga manluloko, usually yung mga matatanda or yung mga bata. Kaya nga po, inihingkayat namin yung bawat tao na sana po magpunta po tayo sa aming mga social media para makita po natin doon yung mga aming promotional or advocacy videos, dahil mas madali pong maintindihan doon ang data privacy. iniingkayad din po namin yung mga eskwelahan na makipag-partner po sa amin para sa aming kabataang digital na program para naman po ma-explain namin sa mga tao at sa mga kabataan ano po ba yung data privacy at yung kahalagahan nito. Of course, hindi po natatapos yung aming efforts to go partner with different organizations, maging private po yan or public. Kasi po pag kami ay nagsasalita at may nakakarinig na tao, hinihikayat po namin na dalihin nyo po ito sa inyong mga bahay, no, at sabihin niyo po sa inyong mga kapatid, magulang, lolo at lola, dahil isa pong taong na-educate ng privacy, nagka-cascade po yan, kumbaga may domino effect, no. At talagang importante po na tayo po mas maging maingat at maging maalam po tayo. Manood po tayo ng mga news patungkol po sa mga nangyayari para po mas ma-educate tayo.
3: Okay, sir, sa emergence po ng artificial intelligence at iba pang mga bagong technologies, paano po nag-a-adapt ang NPC sa mga bagong hamon pagdating sa data privacy at maging sa cybersecurity?
4: Sir Audrey, of course, syempre hindi lamang ito responsibilidad ng NPC, no? Kaya nga po, at alam to ni Yusek Aboy, nakikipag-partner kami sa CICC, sa DICT, at sa ibang government agencies, at maging sa ating mga international counterparts na authorities ng data privacy at cybersecurity sa iba't ibang bansa para malaman po natin yung mga best practices at yung mga challenges na kinakaharap ng mga authorities na to o jurisdiction. Kasi malamang sa malamang po ay halos parehas lang po yung mga kakaharapin nating problema o challenges patungkol sa AI. Kaya po talagang yung ating international cooperation ay mas pinaiigting po natin at maging ang ating local cooperation amongst government agencies. Patuloy po yung mga diskusyon ng iba't ibang ahensya patungkol sa AI. Ano ba yung nararapat na maging aksyon ng gobyerno sa AI at sa mga iba't ibang teknolohiya na gumagamit ng AI. Kasi meron yung AI mismo, yung mga ginagamit ngayon, no? Pero meron din pong gumagamit na technology ng AI itself. At of course, no, patuloy naman po yung aming pakikipag-coordinate sa government agency sa ating bansa para po mas maayos po yung polisiya natin at ma-determine po natin and identify kung ano yung mga challenges na kakaharapin natin.
0: So, mahalaga na malaman ng bawat Pilipino kung gaano kahalaga itong data privacy. Ano? So, attorney, mensahe niyo na lang po sa publiko na nakatutok sa atin ngayon, lalo na sa kahalagahan na mas maging mapagmatsyag ang bawat Pilipino sa kanilang personal data.
4: Thank you, Asik Kweng. No, paulit-ulit po natin sinasabi, dapat tayo po ay mag-educate ng ating sarili. Punta po tayo sa aming social media at sa aming website at maging sa website ng DICT at ng CICC at maniwala lang po tayo sa totoo. No? Meron pong advertisement kanina dito sa inyong channel na nagsasabing huwag pong magbigay ng personal na datos kapag hindi po kilala. E tama po yun. No? Let's think before we click po at pag-isipan po natin yung mga pagbibigyan natin ng datos at yung mga paniniwalaan natin, lalo na po very advanced na po yung mga cyber criminals. At panghuli na lamang po, I hope po ay kayo po ay makapanood sa aming YouTube at Facebook sa May 28 po nung aming data privacy conference po, kung saan mas pag-uusapan po yung mga yung challenges sa AI at kung paano po natin to nire-resolve at ano po yung plano ng bansa patungkol sa AI sa mga darating na taon. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, sa ating kaibigang napakalamang nung paligo sa atin pagdating sa pagandahan ng lalaki na si Attorney Jose Belarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Thank you.
4: Salamat.
0: Bago tayo magtapos, syempre, batiin muna natin ang ating partner dito every Wednesday ng maligayang karawan, si Yusek Aboy Paraiso ng CICC. Belated happy birthday!
5: Belated happy birthday!
0: Kasi nung Monday ang birthday mo.
2: Thank you.
5: Congratulations for another year.
2: Make a wish. Maraming salamat po. Ito ang picture ko. Thank you, thank you po.
6: Picture na doon kasama ng cake.
2: Yo!
0: Happy birthday!
5: Happy birthday!
2: Thank you to my PTV4 family. Salamat po. Salamat po.
3: Anong wish mo? Hinihintay namin.
2: Ah, ang wish ko, sana magtuloy-tuloy ho tayo dito at sana mas maging...
0: Samahan nyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan mula ho sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
11: King of the Road.
10: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
12: Maari bang umusog-usog ng konti?
10: Sakay na!
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna,
11: at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Game on!
18: Game on!
14: The

mapapanood ng live via Facebook sa ating DZSR Sports Radio at maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 AM. Very special itong ating episode dahil ang mismong president ng ating Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, si Sir Richard Lim, ang ating makakakwentuhan. Dalawang tulog na lang ay official nang magbubukas itong Karate One Youth League na gaganapin sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Alamin natin ang latest at ano pa nga ba yung mga dapat nating asahan at abangan dito sa 4-day tournament. No? Pero syempre, bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin ang balitang tennis. Nagwakas na ang naging campaign ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala mula sa WTA 1000 Italian Open. Ito'y matapos ang kanilang pagyukod kasama yung kanyang American partner na si Hailey Baptiste mula sa Women's Doubles Round of 32, kung saan sila po ay yumukod against number 2 seeded Czech American tandem ni Katerina Siniakova at Taylor Townsend mula sa opening round. No? So 2-6, 1-6 ang naging final score na ginanap po Tuesday evening dito sa Pilipinas, no? At ito po ay ginanap sa Foro Italico, no? So dahil po dito ay tapos na nga po yung naging campaign ni Alex. Of course, nauna dito yung kanyang naging laban mula sa singles tournament kung saan nakarating din siya dun sa round of 32 at ang kanyang naging last assignment against sa number 2 na si Elena Rybakina. So dahil tapos na, meron siya ngayong paghahandaan, pero this time ito yung mas malaki, yung Roland Garros French Open na nakaschedule naman also this month, May 24 to June 7 sa Paris, France. Pero sa kabila nun, talaga namang grabe yung expectation for Alex Ayala, lalo na ito yung magsisilbing return niya mula sa French Open. Last year in 2025 ay talaga namang gumawa siya ng history, no? Kung saan first time siyang nag-qualify, no? Or pumasok dun sa main draw nitong Grand Slam, no? Nang siya nga po'y mag-debut dito sa French Open. At dito nga, ang kanyang una, no? Actually, sa opening round nun, yumukod siya against Emiliana Arango. Pero sa kabila nun, siya yung kauna-unahang Filipino tennis player mula sa open era na talaga naman pong nakapaglaro sa main draw ng Grand Slam. So, very exciting, no? Itong pagbabalik French Open ni Alex Ayala. Pero syempre, bago itong inaasahan nga nating French Open, meron siyang dalawang competition kung saan naka-entry din itong si Alex. No? Una na po dyan, yung WTA 125 Parma Ladies Open, naka-schedule May 12 to 17, at yung isa ay WTA 500 International de Strasbourg na naka-schedule naman ng May 17 to 23. So yan yung mga schedule for Alex Ayala. Samantala, let's go to Wushu. Dito rin, nagsimula na ngayong araw ang campaign ng ating Philippine Sanda Wushu Standouts mula sa IWUF 11th Sanda World Cup mula sa Macau, China. Pero kahit na opening day ay talaga namang agad pong nakalasap, no, ng opening defeats, no, yung 4-5 nating mga pambato. Nauna pong sinimulan nung ating lone Filipina entry na si Jennifer Quilapio ang campaign for the Philippines ng siya po ay lumaban mula sa women's 48kg division. Dito, hindi naging madali yung laban for Quilapio dahil isang Indian na si Aparna Dahiya, no, ang kanyang nakaharap. At dito ay lumasap siya ng 0-2. Again, bagamat twice nang nanalo ng medalya mula sa World Wushu Championship itong si Jennifer Quilapio, hindi pa rin umubra yung kanyang mabigat na credential dahil ito pong si Aparna Dahiya naman ng India ay isang Wushu Asia Cup champion. So 0-2 yung kinahinatnan ng kanilang laban. Samantala, for Russell Diaz, siya din yung nagsimula naman ng campaign for our national men's team. At dito nga ang kanyang nakaharap, no, ay isa pong Chinese na si Wu Jiaming mula sa men's 52kg division. At dito yumukod din itong si Diaz, 0-2 din yung naging score po nila kaninang umaga. Samantala, yung inaasahan sana natin, no, na magde-defend, no, ng kanyang titulo itong si Carlos Bailon Jr. ay sumapit din ng 0-2 defeat katapat itong si Arsene Umalatov ng AIN. So hindi ito yung first na paghaharap for Armen Umalatov and

0: Carlos Bailon Jr. dahil in 2025 sila rin yung nagharap sa finals naman ng nakalipas na Wushu World Championship. At doon yumukod si Carlos no ng sa finals at siya nga po ay nagsettle for the silver. So isa pong world champion itong AIN standout na si Arsene Umalatov. So pang-ano po natin, no? Pang-apat po natin si Gideon Fred Padua. Isang bronze medalist naman mula sa 2025 World Wushu Championship. At siya rin ay nakalasap po ng 0-2 loss. Katapat naman niya yung reigning World Wushu Championship champion na si Zun Long Wang ng China mula sa men's 60 kilogram division. So ngayon, isa na lamang yung natitira sa ating Filipino Sanda athletes no, na nandyan po sa Macau, China. Itong si Sander Alipio. At itong si Sander naman, syempre tatangkain niyang maibawi no, yung losses no, nung kanyang mga ka-teammate dito. Yung photo na yan from Coach Mandal po no, via Facebook. No. And of course, tonight nakaschedule itong laban for Sander Alipio at isang athlete mula sa Peru yung kanyang makakaharap, si Jesus Herreras Montalvo mula sa men's 65 kilogram division, 7 PM tonight. So again, ayun po dun sa isa pong official ng ating Wushu Federation Philippines, bagamat nagtapos na yung campaign nitong apat na minention po natin, Jennifer Quilapio, Russell Diaz, Carlos Bailon Jr. at ito pong si Gideon Fred Padua, ay sigurado naman na or nakuha na nila yung bronze medal mula dito sa competition. Dahil yung mga rounds po na na-mention natin kanina ay semi-final round na yon. But for Sander Alipio, first round pa lang itong kanyang sasalihan mula sa men's 65 kilogram division. So sana maiangat mo, maitaas mo no, ang pride no, ng ating Philippine Wushu Sanda team mula dito sa 11th Wushu Sanda World Cup. Samantala, let's go to powerlifting. Waging-wagi ang ating Philippine powerlifting team mula dito sa Asian Sub Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championship and University Cup na ginanap sa Hainan, China, kung saan 9 gold medals, 7 silvers at 2 bronzes ang napanaluna ng ating koponan. Ang nanguna po dyan ay si Radley Marzan, kung saan 4 na gintong medalya ang kanyang hinarbat mula sa men's minus 53 kilogram junior division. Wagi rin itong si Lyra Shane Silvano mula sa women's minus 43 kilogram junior category, kung saan 3 gold medals at 1 silver ang kanyang ibinigay for Team Philippines. Maging si Keisha Danielle Naral ay nag-contribute din ng 1 gold, 3 silver medals at nag-set no, ng 2 bagong Asian deadlift record. And si Jerine Angelo Salvador ay nag-ambag din with 1 gold, 2 silvers and 1 bronze mula sa men's minus 66 kilogram junior class. And finally, si Angelo Miguel Galon ay meron din pong naging performance no, mula naman sa men's minus 74 kilogram junior class, kung saan siya ay nanalo ng 1 silver and 1 bronze medal. So congratulations no, sa ating Filipino powerlifters. Talagang ramdam na ramdam kung gaano kalakas ang Team Philippines no, kung pag-uusapan itong Asian Sub Junior and Junior Classic Equipped and Powerlifting Championship. Samantala, ito naman, let's go to local news. Sa PBA, quarterfinals na sa pagitan ng TNT at ng NLEX. No? Tonight, nakaschedule ang kanilang laban at 5:15 PM sa Ninoy Aquino Stadium. Ang TNT, ang defending champion itong 50th Philippine PBA Philippine Cup no, and number 8 po siya no currently, habang top seed naman itong NLEX Road Warriors. So talagang aabangan no ang kanilang pagsasagupa dito. And of course, ticket papuntang semifinals ang at stake dito sa kanilang laban. Samantala, at 7:30 PM naman dito maghaharap yung 5th seed Magnolia katapat yung 4th seed na Meralco Bolts no. So talagang win or go home ito sa pagitan ng Magnolia at ng Meralco. Dahil bilang number 4 seed itong Bolts ay isang panalo na lang no, yung kinakailangan no. Samantalang ito namang hotshots yung Magnolia, kailangan pa nila ng 2 wins no, para masiguro yung semifinal ticket papunta nga dito sa para makaabante pa sa next round. 7:30 PM ang laban. So abang natin sinong magwawagi, sinong aabante sa quarter finals, or I mean sa semifinals, no, nitong PBA Philippine Cup, no. Samantala, ito naman, no, checker time 1:15 sa ating pagbabalik, very special po dahil na-mention nga po natin ilang tulog na lang magbubukas na ang Karate One Youth League, no, kung saan ang mismong pangulo ng ating Karate Pilipinas Sports Federation Inc. na si Sir Richard Lim ang ating makakapanaya. Magbabalik po ang Game On.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Philippines a sovereign state and not a member of the ICC. The senator said this was just politicking and he's just stating a fact. On Tuesday, five senators from the new Senate minority bloc filed a resolution urging the De La Rosa to voluntarily surrender to authorities following the issuance of the ICC warrant of arrest warrant. In Palawan, authorities found an estimate of 20 million worth of suspected cocaine floating along the coastline of Rizal, Palawan. The Philippine National Police said a fisherman discovered the suspected cocaine concealed in two packages wrapped in a plastic floating some 25 miles the shore of Barangay Taburi. Police immediately secured the illegal drugs for proper documentation and laboratory examination. Authorities are now conducting further investigation to trace the origin of the ill-recovered illegal drugs and identify persons behind the contraband. And in news overseas, Italy is testing biological samples of two people for possible hantavirus infection. This as an Argentine tourist was hospitalized with pneumonia and a man from Calabria undergo voluntary isolation. Hantavirus is primarily spread by rodents but can be transmitted between people in rare cases, according to the World Health Organization. A cluster has been linked in recent days to the MV Hondius ship, which docked in Spain's Canary Islands following a polar expedition that departed from Argentina. And that's the news for this hour. Manatili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa laruan ng sports. Muli opo sa Team Ito Palace at isang magandang hapon sa inyong lahat.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap?
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na tatlong beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Hello and welcome to Sporting Witness from the BBC World Service with me, Tim O'Callaghan. If this is already one of your favourite programmes, then feel free to skip ahead a bit to get to today's episode. But if you're new here, then here's what you need to know.

0: or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon, usapang padyak at sagwan, bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita.
2: Magkakaalaman na
1: sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang
2: Sports Roundup 918 AM.

0: happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

8 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook,

0: Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
2: Worry no more!
1: Worry no more!
2: Recap tayo
1: dito sa Post-Game!
2: Walang mintis!
1: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
2: 918 AM!
3: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: Wealth and Culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan, kasama si Rhea.

0: Let's go team! Sports 918!
1: Magandang gabi Pilipinas! Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Miyerkules, May 13, 2026. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Ganun din sa mga nakatutok sa ating PBS receiver app. So, i-download nyo na yan sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para mapakinggan nyo po anytime, anywhere yung ating himpilan. And sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, magandang gabi. Kayo po ay makakakuha, makakasagap na mga pinakahuling developments, balita sa larangan po ng sports. Okay? So today is a Wednesday, so meron tayong PBA matches. Okay? Quarterfinals na. Nagsimula na po quarterfinals ng PBA. So antabayanan nyo yan mamaya. At yung patuloy natin pagtutok sa nagaganap na Prisaan National Games 2026 mula po sa Bacolod City. Yung magiging pag-uulat ng ating kasamang si Dennis Silanga at yung ilan pa sa mga interviews na kanya nga pong kinundak. No? Yung mga medalists natin sa Prisaan, ako, patuloy sa paghakot ng mga medalya itong ating mga young athletes. And then, syempre pa, nagtapos na po ang MPTC Tour of Luzon 2026. Hopefully, makasama natin si Miss Judith Caringal para sa kanyang pag-uulat, no? Yung kanyang pagbabahagi ng naganap na final stage mula po Pangasinan hanggang Baguio. Itong final stage ng MPTC Tour of Luzon na pinagwagian ni Antoine Hubie. So, siya yung stage 14 winner. Kaya lang, kinulang yung oras niya para maungusan sana itong yellow jersey wearer na si Nikita Shulchenko na eventually ay nakamit po ang overall title. Okay, siya ang champion nitong Tour of Luzon 2026. Nakapagpundar kasi ng kumbaga ng lamang, no? 3 minutes mahigit yung lamang niya. Eh dito sa stage 14, pumangalawang pwesto si Shulchenko at hindi siya ganun kalayuan, no, dun sa stage 14 winner na si Yubi. So, kaya't nanatili po siyang nasa ibabaw ng individual general classification. So, pag-usapan natin yung mga nangyari nga po sa stage 14 ng Tour of Luzon and yung final rankings natin. Pati na rin, sino ba ang best Pinoy rider? No, yun nanalo sa team classification. So, yung iba pa mga individual standouts na dito po sa Tour of Luzon 2026. So, pati yung mga panayam ni Miss Judith, oy, meron siya mga panayam dito kina Ronnie Lankita na pumangatlong pwesto, no, sa final stage nitong Tour of Luzon, kay Nash Lim na best Pinoy rider. So, pumang-apat na pwesto si Lim. No, sayang eh, hindi na nakahabol dun sa punteriya kasi makapodium, no? But just the same, siya po ang pinaka best performer, no, para dun sa mga Pinoy riders natin dito sa Tour of Luzon. So, abangan niyo po yan mamaya, pati yung analisiya, no, final analysis ng ating Tour of Luzon resident analyst na si Renato De Losa. No, si Renato De Losa po, isa sa mga tour legends natin yan. Kaya alamin natin kung ano yung kanyang assessment, 'di ba? Dito nga po sa naging performance ng mga Pinoy riders and syempre pa yung ipinakita nga pong husay at galing nitong ating mga foreign riders din. So, grabe yung ahon ni Yubi kanina. Pinatag yung ahon. Ang bilis. No? At parang ano nga eh, bitin pa siya eh. No? Siguro kung mas mahaba pa yung ahon, baka na, well, baka nakuha niya yung target niya na, di ba, maabutan tong si Nikita Shulchenko dun sa overall general classification. Anyway, pero yan na yung mga naging resulta nga po. Mamaya atin pong pag-usapan yan. At iba pa mga balita, no, sa larangan po ng sports, antabayanan ninyo sa ating pagtatanghal ngayong gabi. So 19 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang gabi rin sa ating mga kasama sa Master Control, sina Engineers Ed Obra, Winston Del Rosario, and ang ating EP si Miss Mika Go. Ganun din sa ating mga kasama sa Malolos Transmitter Site. Yeah, maraming salamat sa pag-agapay sa ating broadcast ngayon pong Wednesday night. And, ayan, 20 minutes after 6 p.m. katulad na nabanggit natin kanina, ongoing na itong aksyon ng PBA quarterfinals. So, silipin lang natin kasi baka nasa ano na, halftime break. Itong, yes, nasa halftime break na po yung labanan ng NLEX Road Warriors and TNT Tropang 5G. So, ang NLEX, di ba, tumapos ng nasa number one spot sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup. So, meron silang twice to beat advantage. Kalaban po nila number 8 team and defending champion. Alam, bakit ako sa aircon siguro. So, yun. Yung defending champion nitong Commissioner's Cup, TNT, Tropang 5G. Naku, kailangan manalo ng TNT rito para mapanatili yung kanilang tsansa sa title defense nitong Commissioner's Cup action. They have to win twice. No? Kasi meron pong twice to beat advantage ang NLEX. So, matindi labanan, 52-50 yung ating halftime score dito po sa unang laro for the first day of the quarterfinals action ng PBA. So, 52-50 at, well, 26-all yung score at the end of the first period. Tapos, nakalamang lang ng 2 points itong NLEX at the end of the second quarter. So, yan. Quick update lang. 52-50 lamang ang NLEX contra TNT at the half dito sa PBA quarterfinals. Okay? We have 22 minutes after 6 p.m. We'll take a break. And then sa ating pagbabalik, pag-usapan na po natin itong ang naging resulta ng MPTC Tour of Luzon. So stay tuned dito po sa Sports Radio.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Alam mo ba na ang leftover pasta ay maaaring magkaroon ng dagdag na benepisyo sa kalusugan? Kapag ang pasta ay niluto at pinalamig, nabubuo ang tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay hindi ganap na natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa bagong luto na pasta. Dahil dito, mas nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maaring mas mabuti para sa digestion. Kapag iniinit muli ang pasta, nananatili pa rin ang ilang benepisyo nito. Kaya sa tamang pag-iimbak at pag-reheat, ang leftover pasta ay hindi lang tipid. Maaari pa itong maging healthy option.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
1: 24 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918 at dumako na tayo dito nga sa una nating balita. Of course, natapos na po ang MPTC Tour of Luzon 2026. Ayan, very successful. Congratulations sa lahat ng mga personalidad sa likod nitong pakarera and most especially sa naging kampyon, okay, sa naging titleist nito pong MPTC Tour of Luzon, Nikita Shulchenko ng LCW UAE Cycling. So, siya po ay nakasurvive dun sa matinding hamon na pinamalas nitong si Antoine Hubi. Kasi sa stage 14, nakamit po ni Hubi ng 7-Eleven Road Bike Philippines ang stage win, no? Itong 173.9 kilometer trek from Pangasinan to Baguio City ay tinapos ni Yubi sa oras na 4 hours 26 minutes and 42 seconds. Sabi nga ng mga netizens, pinatag yung ahon. Ibang klase. Ewan paano naman daw ang playground nitong si Yubi, Alps, di ba? So, mas matindi yung ano doon, yung ahonan doon. Parang bitin pa nga siya dito sa ahon na kanyang ginawa sa stage 14 nitong Tour of Luzon 2026. Pinamalas nitong si Yubi yung kanyang prowess sa climb, no? Yung kanyang galing sa pag-ahon. And he left Shulchenko at the Lion's Head. Aba, siguro sabi niya, ito na. Ito na ang ano, hudyat para kumalas. At 8 kilometers po yun to the finish at Camp John Hay sa Baguio City. No, kaya lang, bagamat nangibabaw sa stage 14, itong si Antoine Hubi ay kinulang pa rin siya sa oras. No, dahil 2 minutes and 12 seconds lamang po yung naging agwat nitong overall leader na si Shulchenko, no, dun sa kanila nga pong finish kanina, no, sa final stage. So si Shulchenko po ay nanatiling nangingibabaw, no, and he still ended up 1 minute and 34 seconds na mas mabilis dito kay Yubi para mapanatili ang leadership and eventually makuha ang titulo nitong Tour of Luzon. Nakakahinayang, no? Siguro kung ako si Yubi, sayang. 1 minute and 34 seconds. No, malaki din yung oras na natapyas niya, kaya lang ha. Kulang kasi 3 minutes maigit yung lamang ni Shulchenko, no, going into the final stage. So si Shulchenko po ay nagtala ng kabuuang oras dito sa dito sa Tour of Luzon, 41 hours 11 minutes and 10 seconds. So, yan yung naging total time. Ah, mas nakakahinayang daw yung 6 seconds last year. Kaya naman, pinaalala nyo pa, oh. Oo. Oo nga, parang, well, ganun talaga, eh. Dapat, magbaon ka ng ano, mag-ipon ka ng lamang. Kita nyo naman, from stage 3, if I'm not mistaken, di ba? Stage 3, doon nakakuha ng lamang si ano eh, si Shulchenko. And then from there, inalagaan niya yung kanyang lead, di ba? Inalagaan niya yung lead niya. From stage 3 hanggang stage 14, siya ang overall leader. Okay, at well-deserved victory para dito kay Nikita Shulchenko. So, 41 hours, 11 minutes, and 10 seconds. Samantala, ang stage 14 winner na si Antoine Yubi ay pumangalawa sa final rankings po ng individual general classification with 1 minute and 34 seconds slower, no, than Nikita Shulchenko. And then, ang third overall ay si Yusuf Ibrahim Al-Refai. Ba? Yung teammate nitong si Shulchenko sa LCW UAE. So, 6 minutes and 45 seconds na agwat mula po sa overall winner na si Shulchenko. Pumang-apat na pwesto ang Pinoy rider na si Nash Joshua Lim ng MPT Drive Hub. 9 minutes and 13 seconds yung kanyang naging agwat mula po dito sa overall champion na si Nikita Shulchenko. And panglimang pwesto si Ronnie Lankita ng 7-Eleven Road Bike Philippines. 10 minutes and 34 seconds yung kanyang agwat mula sa overall winner. So, yan po yung top 5 sa individual general classification. And then, nasa ika-anim na pwesto si Muhammad Shawal Mazlin ng Malaysia, followed by Mervin Corpus ng 7-Eleven, nasa 7th place. Then si Rostam Lim, nasa 8th place. Ito si Rostam Lim, kanina rin eh, kumawala eh, mula dun sa grupo. Kala ko kakayanin yung ano eh, hawakan yung leadership. But anyway, so Rossum Lim, 8th overall. And then si Woo Hoo Jung ng Korea or ng ano to, Seoul Cycling Team, nasa 9th place. And Wrench Michael Bondok ang pang-10th pwesto. So yan po yung final rankings sa individual general classification. Si Ronnie Lankita na 5th overall ay pumangatlong pwesto naman po dito sa stage 14. So, kaya't medyo nakaipon siya ng oras upang pumwesto nga ng panglima overall. So, balik tayo dun sa stage winners. So, si Yubi yung winner for the final stage, followed by Nikita Shulchenko ng LCW, second siya, and si Ronnie Lankita ang third placer. So, ang kumompleto sa podium for stage 14. So, yan po yung naging podium finishers for stage 14 and sa iba pang mga individual awards. Okay, so, ang most combative rider ay si Dae Yong Ju. Ito yung champion last year. Diba? Si Dae Yong Ju ng Gapyong. Okay, ng Gapyong Cycling Team. And then, sa individual points classification, yung tumangan po ng green jersey ay si Antoine Yubi with 66 points. Ayun, nakuha niya. 66 points overall. Ang individual mountain classification winner ay si Antoine Yubi. No, ito yung tama ba yung tinatawag na Eagle of the Mountain. Yeah, 45 points po yung nakuha niya. Ang lay ng Aguato doon sa pumapangalawa na si Ronnie Lanquita na 38 points ang naipon. So, yan po yung ating individual mountain classification winner. And ang best young rider ay itong si Yusef Ibrahim Alrefai. Ito yung 19 years old, di ba, na stage 1 winner. 41 hours, 17 minutes, and 55 seconds yung kanyang naging oras. O yung pumangalawa't pumangatlong pwesto dun sa best young rider standings, mga Malaysian riders. And si Marvin Mandak yung pumang-apat na pwesto dun sa best young rider standings. And sa team general classification, eto na, yung 2 million na panalunan ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines sa kanilang oras na accumulated time na 162 hours, 25 minutes, and 49 seconds. Okay, so 7-Eleven, baka naman. Alam niyo sa mga riders, ha? Well, ako naging, dati naman, nagbabike ako. Pero ano lang, leisure lang. Pag mag-break kami, dun lagi sa 7-Eleven ang tungo namin. Okay, so kaya naman ganun yung pagsuporta ng 7-Eleven sa mga siklista. So sila ang overall champion pagdating sa team classification. So pumangalawa po, Go for Gold Philippines. 18 minutes and 27 seconds yung kanilang gap sa 7-Eleven. And then, third overall, itong team ni Nikita Shulchenko na LCW UAE Cycling Team. 19 minutes and 39 seconds. Ang laki naman ng nakuha nila, no, na oras, dahil na-dislodge po nila sa third place overall yung Standard Insurance Philippines. Bumagsak yung Standard Insurance sa fourth place sa team general classification. And then ang National Team Malaysia ay pumanglimang pwesto. So yan po yung final standings pagdating sa mga koponan natin dito sa Tour of Luzon. Okay? So congratulations sa lahat ng mga riders na lumahok dito. Of course, magandang opportunity ito, especially for our Filipino riders, 'di ba? Magkaroon sila ng more experience and matuto sila, no, doon sa mga technique din na nakita nila dito sa mga bigating foreign riders din na kanilang nakalaban. Okay, so yan po yung ating recap dito sa MPTC Tour of Luzon. Ako, mukhang busy pa si na Miss Judith, no, sa mga oras na ito. Kaya ibabahagi na lamang po namin sa inyo when we return after a few reminders yung mga interviews na nakalap nga po ni Miss Judith Garingal. So abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Sports 918.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Thank you for being a big part of my bowling career. May continue to support Philippine sports. More power and mabuhay.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
1: Nagbabalik ang Sports 918, 39 minutes after 6 p.m. At this point, ibahagi na po natin yung ilan sa mga naging panayam ni Miss Judith Caringal. Unahin na natin itong sports director ng team na nagwagi ng team classification dito po sa MPTC Tour of Luzon, si Mr. Rick Rodriguez ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines.
10: Congratulations, 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Ilang classification ang nakuha ng team?
11: Una-una po, Ma'am Judith, maraming salamat po sa inyo, sa ating po mga taga-subaybay, sa lahat ng cycling fans sa Pilipinas. Maraming salamat po for supporting this race, for support, continuing supporting our team for all these years.
10: Yes.
11: Maraming salamat po. Yeah, for the classification po, no, we got the team classification, then we got also the KOM, the King of the Mountain. We have also the points classification. And then in today's stage, we got the first and third.
10: Yeah, three. Yes.
11: And then in the individual general classification, Antonio B finished number 2.
10: Yes.
11: And Kita finished number 5.
10: Uh-oh.
11: And Mervin Corpus finished number 7.
10: Mission accomplished ba? O mas masaya kayo kung nakuha niyo pa rin yung first sa individual?
11: It would have been much better if we were able to get but at least we showed until the last days that we fight for it and we tried to work on it. Medyo kinapos lang po. But later on, sabi nga namin, maraming salamat po.
10: Ano ang key sa panalo na ito ng 7-Eleven? Marami din kayong foreign reinforcement. Paano nabuo talaga yung team?
11: Yes,
10: ang daming talent.
11: Actually po, ano yan, no? Anton just agreed with us a month before this race. And we discussed with him when the possibilities of coming to the team, not only for Tour of Luzon, but for the entire season of 2026, he will be joining the race.
10: Langkawi.
11: And he will be in Langkawi. After this, we will be in Mauritius in Africa.
10: Yes.
11: After Africa, we go to Korea. This race really is a very important part of his preparation for his national championship in France by the end of June. And then we look forward also for the next one in Langkawi.
10: Yes. Paano natulungan ng mga foreign reinforcement mo ang mga local talents natin?
11: Maraming, not only for the team.
10: Anong
11: po,
10: aspect?
11: No? Not only for the team, but for the entire Filipino cycling community. I think it's very rare for this kind of opportunity that we have this kind of riders.
10: Mm-mm.
11: Not only Anton, we also saw the strength of Nikita on how he compose himself,
10: yes,
11: to win the yellow jersey, you know. So different tactics, different kinds of attack and everything. So I hope the Filipinos will learn from this experience.
10: Yes, and definitely magagamit din ang 7-Eleven as you compete in more races. Itong sinakita, sinakorpus, and the rest.
11: Tama po kayo.
10: Yes.
11: Tama.
10: Okay, salamat po. Congratulations.
11: Salamat
10: okay.
11: Po.
1: Maraming maraming salamat kay Miss Judith Caringal sa naging panayam niya kay Mr. Rick Rodriguez. Naku, congratulations sa 7-Eleven Road Bike Philippines. And itong pagkuha pala nila kay Antoine Hubie a month before the race, no, na secure nila yung commitment. And magiging bahagi pala si Antoine Hubie sa iba pa nila mga karera. So, sa Africa, I think, Africa, and then sa Korea. So, makikita pa natin na kumarera para nga sa 7-Eleven Click Road Bike Philippines, itong si Antoine Hubie. Okay? So, ngayon naman po, alamin natin ang saloobin ng tinanghal na Best Filipino Rider ng Tour of Luzon 2026. Si Nash Lim ng MPT Drive Hub.
12: Congratulations, the best Pinoy at the MPTC Tour of Luzon, Nash Lim. Yes! Congrats! Parang speechless si Nash, ha?
13: Yes. Pinilit ko lang talaga ma-secure yung place ko sa MPT.
12: Oo, pero wala na ba talaga? Hindi na kinaya pa na makaakyat dito sa Chanhae?
13: Wala na. Maintain na lang talaga ako.
12: Maintain ka na lang? Okay. Kamusta yung galawan doon sa ano, doon sa peloton bago talaga umakyat?
13: Nasa likod lang po talaga ako, nagpapahinga lang po. Nanalan ng mga teammates ko, nalagaan nila mabuti. Then nung sa bago mag-line set, yun na, nagtira na sila. Walang ano lang ako, nag-maintain lang talaga ako, sunod-sunod lang.
12: Okay. How proud for this finish?
13: Sobrang proud ko. Mas nag-improve ko ako ngayon, sa last year.
12: Yes, so what can we expect from you? Very inspiring itong iyong finish na to in a very tough competition.
13: More races.
12: More races. Para kanino? Madami natutunan. Para kanino ang magandang panalo na ito? Para ka na rin champion kasi best Pinoy.
13: Salamat na sumusuporta sa teammates ko, pamilya ko.
12: Yes. Thank you. Si Nash Lim. Best Pinoy sa MPTC Tour of Luzon.
1: Okay, maraming salamat. Ayan po si Nash Lim ng MPT Drive Hub. Ang best performer sa ating mga Filipino riders na lumahok dito po sa MPTC Tour of Luzon. So, maya-maya, siguro magpapatuloy pa tayo sa ilang pa mga interviews. Alamin din natin yung reaksyon or kumbaga assessment rin ni Ronnie Lankita sa kanya naging finish dito sa Tour of Luzon. And then yung analisiya ni Sir Renato Dolosa na isa pong tour legend na tumutok din sa aksyon nitong Tour of Luzon. So, we'll take a break and then magbabalik pa tayo dito sa Sports 918.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
22: Sports 918.
23: Kasama si Ria Arevalo.
24: Let's go team!
25: Sports 918.
1: Nagbabalik ang Sports 918, 12 minutes to go before 7 p.m. At this point, ibabahagi po namin sa inyo yung naging panayam ng media sa mga podium winners natin kanina sa Stage 14 nitong MPTC Tour of Luzon. So of course, nandiyan si Antoine Yubi, si Nikita Shulchenko, and ang third placer na si Ronilan Kita.
2: Your birthday is on May 31? So, birthday present winning this tour.
19: Yeah.
2: So, how happy are you winning on your birthday month? How happy are you winning before your birthday?
19: It's very nice. But in Russia we have two multi-day race. In this time, I go race.
2: So, more work.
19: Yeah.
2: What can you say about Anton in the climb?
19: He's very strong in climb, yeah, of course. I don't know how to say. Thank you, my team, for work.
22: Of course, and when the practitioner he want to try to follow the attack, and also he make I think 2 or 3 days ago one echelon, and was a good move, but was too far from me, and I want to recover also much as possible for the climb, because I know was possible to drop him on the climb, but it's really strong also, and was not easy job for dropping also, but I do my best, and was on the climb, and I try in when I'm always in best option for me, and I do my best, but was not enough.
2: Gita, you have plans of returning next year? Are you planning to return next year to win again?
19: Yes, of course. I want to go this race next year, and I prepare for this.
10: Anton, how will you compare racing here in the Philippines and in Europe?
22: It's totally different. I said yesterday also in the media that the Filipino style is totally different to Europe, because in Europe we have always one team control the stage, but there nobody control it. This is really hard for me in the first part of the race, because I don't know the style, and for me it's more easy to control when like every stage when we finish at the top, my team make a really great job, and he make the European style, because it's really more simple for me to understand the race, and also I'm more confident when my teammate just pulling and then make a strong tempo on the climb, and after it's possible I use all my power on the climb, but yeah, it's totally different, but yeah, you need to learn everywhere in the world.
10: Ronilan, anong pakiramdam makipagkarera dito sa mga world tour, mga sobra halimaw sa akyat?
23: Parang saya po kasi madami pa akong natutunan sa kanila. Tsaka yung huli ng karera.
10: So masaya. Gusto mo pa rin na may kalabang kasing lakas nila? So,
23: para mahirap po kami.
2: Ronilan, siyempre Team GC mabon niya, pero may effort din ba na matulungan si UB na kahit pa paano matapis yung lamang ni Nikita.
23: Minsan nagtatala naman po kami. Pero ang importante pa sa amin yung team ko.
0: Nikita and Anton, the Filipino rider said they...
1: Okay, so yan po, yung naging media huddle sa ating Stage 14 winners na sina Antoine Yubi and then si Nikita Shulchenko and Ronilan Kita. Okay, so congratulations sa mga riders na ito. And again, ang overall titleist po ay si Nikita Shulchenko ng LCW UAE. And then, second overall is si Antoine Yubi. And ang pumangatlong pwesto ay, okay, ang third overall po natin ay si Alrefai, si Yusif Alrefai, yung best young rider. Pang-apat na pwesto, si Nash Lim ng MPT Drive Hub. Okay, so at this point, siguro ihatid na rin natin yung naging solong interview ni Miss Judith Caringal kay Ronilan Kita, ang ating best Pinoy rider.
3: Congratulations, Ronilan Kita. Third in today's race, anong pakiramdam na itawid at nakakuha pa ng podium?
4: Sobrang saya po, ma'am. Nag-third na naman ako.
3: Tsaka, okay, and then what happened?
4: Tsaka yung team po namin kasi yung inaabot po namin.
3: Yes. So, ikaw ay sa overall nag-top 10 ka rin, di ba? Okay na rin ba sa'yo yung placing mo sa top 10 pero hindi ikaw yung best Pinoy? Ayos ba yun sa'yo?
4: Okay na po, ma'am. Kasi ang target po lang talaga namin yung team po, ma'am.
3: Team talaga.
4: Hindi ko na po naisip yung individual.
3: Gaano kalaki ang panalo din na ito? Paano pa ito makakatulong sa'yo, makaka-inspire sa mga susunod mong laban o karera?
4: Sobrang lucky po, ma'am. Kasi madami akong natutunan sa mga laro na sobrang tulin.
3: Yes, yeah.
4: Sa mga ahon na ano po, kay sa teammate mo namin. Yes.
3: Para kanino ang mga panalo na ito, Ronilan?
4: Sa asawa ko po, tsaka sa family ko.
3: Yes. Okay, salamat. Congratulations sa Ronilan Kita, third place today. Nasa top 10 ng channel classification and almost polka dot pa. Salamat. Sports
1: 918. Maraming salamat. Ayan po si Ronilan Kita ng 7-Eleven Road Bike Philippines. And at this point, ibabahagi naman namin sa inyo yung naging panayam ni Miss Judith Caringal. Siyempre, kailangan may recap, no? Dahil huling stage na ito ng MPTC Tour of Luzon. Tuwing umaga, inaabangan natin yung analisiya ni Mr. Renato Dolosa, isa sa ating mga tour legends. So pakinggan natin yung kanya namang naging assessment dito nga po sa pagtatapos ng MPTC Tour of Luzon.
3: Tapos na ang MPTC Tour of Luzon. Huling analysis mula kay tour legend, si Madam Auring. Talagang totoo lang naman, Coach Renato Dolosa. Yes.
5: Siyempre, proud ako dahil nababasa natin yung race sa mga darating na araw.
3: Nagkatotoo, no?
5: Yeah.
3: Palibasa siklista,
5: yun.
3: Tama, tumatama yung basa sa galaw ng mga riders. So, individual, definitely hindi na nakuha ni UB kay Shochenko. Okay, second lang siya. Pero yung ilang jersey nakuha.
5: Yung green.
3: Green at saka polka dot. Yung white, matagal nang secure nung Alrefai. Pero yung team, nakuha ng 7-Eleven, pero yung LCW, katulad ng sinabi mo, dapat tutukan ng mga Philippine teams.
5: Hindi kaya
3: eh. Nakapunta pa sa third.
5: Saka tutok nga lang, hindi na rin kaya talaga. Talagang bumibitaw sila.
3: Yes.
5: Yun ang mga dapat pag-aralan ng mga Pilipino. Kung paano yung may permis yung ahon ng rikin ng ahon.
3: Bakit kinapo si UB na makuha pa yung yellow jersey?
5: Hindi, sa mga unang stage, diba, nakita mo naman basta't may climb. Ibang-iba yung skill ni UB sa ano.
3: Oo, pero yung time trial.
5: Oo. Ano naman kasi, ganito yan, no? Once na time trialist ka, o kung kaya climber ka, hindi perfect lahat, hindi mo makuha lahat.
3: Okay.
5: Kung climber ka, minsan hindi ka pwedeng sprinter.
3: Oo.
5: Pero, pag climber ka, nakukuha yung time trialist.
3: Mm-mm.
5: Yun lang, kay UB, malayo. Malayo yung ano siya. Siguro Nahubog siya bilang domestic, kasi domestic ni Rem ko yun.
12: Oh yes, oo. Sa quick step.
5: Yeah, oo. Ginagamit siya siguro ni Rem ko. Yan, mga ganyan. Yeah.
12: Pero yes, okay. So tapos na nga ang karera. Panalo din ba kabuuan ng Philippine Cycling? Ang mga Pilipinong siklista, di man sila ang nakakuha talaga ng 1 million pesos. Generally, wagi ba dito ang Philippine Cycling at ang mga Pinoy cyclist?
5: Yes, oo. Waging wagi. Kasi sa 10 ano, out of 10, 5 yung ano, Pinoy.
12: Pinoy.
5: Diba? Oo. Tapos ano ba yung kalidad ng kalaban nila?
12: Yes.
5: Yung nanalo, number one, siyempre naglalaro ng Tour de France. Uh-huh. Maging proud sila dahil nakakalaro nila yung mga ganyang level. Yung mga ganyang
12: may class. Natutunan sila.
5: Yes, oo.
12: Uh-huh.
5: May natutunan sila na hindi laging lahat lakas ginagamit. Kasi kita mo naman, lagi nilang inuunahan. Pero yung katulad na sinabi, pinag-usapan natin kaninang umaga, na ang mangyayari kung lahat ng mga atake, babaliktad yan. Mapupunta yun sa likod. Yung gandit sa likod, siya ang pupunta sa akin.
12: Yes.
5: Kaya ganun okay. Every analysis naman natin, once na may climb, ganun talaga nangyayari.
12: Yes.
5: Dahil, siyempre, siguro kakapanood ko ng mga Tour de France,
12: Giro, Vuelta.
5: Kasi wala akong ginagawa sa buhay.
12: Ay, kaya nga. So, what to expect next year? Babalik kaya ang mas maraming foreigner dahil nagustuhan nila yung karera at definitely nagustuhan nilang malaking premyo at yun na nga, malaking ganansya naman para sa kanila yung pagsali dito.
5: 100% babalik at babalik yan mga yan. Kasi ito yung ginagawa nilang training ground.
12: Mm-hmm.
5: Kahit hindi siya
12: points, UCI?
5: UCI, ano, ang importante sa kanila, ginagawa nilang training ground to.
12: Mm-hmm.
5: May nakapag-training na, may premi pa.
12: Napakalaki.
5: Yun
12: yes.
5: Ang the best na nangyayari.
12: Okay. Yes.
5: At nakakapamasyal sila.
12: Yes. Oh.
5: Iba yung ano ng Pilipinas.
12: Yes, diba? Okay.
5: Although yung weather napakainit, pero
12: they survive.
5: Yeah, oo. Oh. Tsaka nakiklimatize
12: mo. Yes, okay. So, yeah. Maraming salamat. Natapos ng ating kwento. Salamat sa serbisyo mo rin, ha, na maikwento sa kanila. Kumbaga, kilitiin natin yung isip ng mga nanonood,
5: yes,
12: ng sumusubaybay na sa mga senaryo nung mga nakarang araw.
5: Siyempre, maraming salamat din sa mga nagtiwala at nagsusubaybay sa atin.
12: Yes.
5: Na naibibigay natin sa kanila yung kung ano yung mangyayari ng araw na ng race.
12: Yeah. At sumakto naman.
5: Yeah,
12: salamat, ha.
5: Maraming salamat.
12: Yes. Until the next time around, yeah. Coach Rene Delosa, Commissar for Judith Caringalo for MPTC Tour of Luzon.
6: Sports 918.
1: Maraming salamat. Ayan po si Coach Renato Delosa ng Commissar, no, isa sa mga Commissar nitong MPTC Tour of Luzon. Tama nga yun, no? Maraming salamat sa serbisyo at sa naging analisihan niya, no, sa bawat stage nito nga pong Tour of Luzon. Ako, baka next year kukunin na si Coach Delosa sa ano, sa coverage team dahil sa kanyang mga analysis. Anyway, so yan po ang pagtatapos ng MPTC Tour of Luzon, and pwede nyo pong i-check out pa sa Facebook ng Sports Radio yung ilan pa sa mga, 'di ba, mga videos na kinalap at ibinahagi ni Miss Judith Caringal during the race. So pati mga interviews pwede niyo pong balikan at pwede kayong makipagbalitaktakan, 'di ba, doon sa comment section. Dami mga engagement ng ating mga Filipino cycling fans. Talagang tuwan-tuwa tayo, no, especially sa cycling community dahil sa mga ganitong pakarera. Natututo ang mga Filipino riders and pati yung mga spectators. Ah? So, 2 minutes after 7 p.m., we'll take a break and magbabalik tayo sa second hour ng Sports 918. Abangan nyo po yung mga developments naman sa Prisaan National Games and dito sa ongoing PBA quarterfinals.
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan.
9: Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service,
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Sinong mas determinado? Kaninong pangarap ang magkakatotoo? Alamin sa muling pasiklaban ng Best of the Best Student Athletes sa National PRISAA Games 2026. PRISAA 2026. 17 rehiyon, 12,000 delegasyon, iisang misyon ang tanghalin bilang pinakamagaling sa 22 sporting events. PRISAA 2026. Mula May 10 hanggang 15, ihahatid namin ang mga resulta, interviews at iba pang aksyon sa radyo at social media. PRISAA 2026, dito sa Sports Radio 918.
25: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
26: Radyo Pilipinas.
27: Headlines.
26: Ngayon.
28: Philippine Standard Time, 4 minutes after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayat. Families of victims of alleged extrajudicial killings or EJKs demanded the surrender of former Philippine National Police Chief and Senator Ronald Bato de la Rosa in connection with the International Criminal Court's investigation into the Duterte administration's drug war. Protesters said justice will remain incomplete as de la Rosa remains free. The protest was joined by various progressive groups led by Bagong Alyansang Makabayan or Bayan, which marched towards the Senate building in Pasay City. Bayan Chairperson Teddy Casino said the Senate should not provide protection to Mr. De La Rosa, whom he described as among those implicated in crimes against humanity, charged the Duterte regime's anti-drug campaign. In the Visayas region, Energy Secretary Sharon Garin has ordered the immediate restoration of 3 power plants in the Visayas or forced outage following the declaration of a yellow alert in the region's grid. The Department of Energy said the directive to undertake restoration efforts covers Terma Visayas Incorporated Units 1 and 2 and Panay Energy Development Corporation Unit 3, along with all concerned stakeholders. There have been 11 plants on forced outage since March 2026, 4 since 2025, 2 since 2024, 2 since 2023, and 1 plant out since 2021. 9 are running on derated capacities for a total of 833 megawatts unavailable to the grid. We go to news abroad. U.S. President Donald Trump is set to visit China on trade talks despite potential problems over Taiwan and Iran. Mr. Trump said he expected a long talk with counterpart Xi Jinping about Iran, which relies on China as a top customer for its U.S.-sanctioned oil. This week's trip, the first since Trump visited in 2017, will involve high-stakes talks with Xi on Thursday and Friday during a packed itinerary that includes a state banquet and tea reception. Mr. Trump and Mr. Xi will talk about U.S. arms sales to Taiwan, the self-governing democracy claimed by China, a state banquet and tea reception. Now go to sports news. The 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup quarterfinals is currently underway at the Ninoy Aquino Stadium in Manila. And as of today, it's the TNT Tropang 5G, the reigning champions, leading the NLEX Road Warriors, the number one seed of this playoffs, 84-76 with 7:15 to go in the payoff period. Moving on to other sports results in Major League Baseball, recap of today's MLB ball games. The Cleveland Guardians defeated the Los Angeles Angels 3-2. The New York Yankees beat the Baltimore Orioles 6-2. The Washington Nationals trounced the Cincinnati Reds 10-4. It's the Pittsburgh Pirates winning over the Colorado Rockies 3-1. The Atlanta Braves beat the Chicago Cubs 5-2. It's the New York Mets winning over the Detroit Tigers 10-2. The Tampa Bay Rays defeated the Toronto Blue Jays 7-6 in 10 innings. The Philadelphia Phillies beat the Boston Red Sox 2-1. The Chicago White Sox prevailed over the Kansas City Royals 6-5. The Minnesota Twins blanked the Miami Marlins 3-0. It's the Milwaukee Brewers winning over the San Diego Padres 6-4. The Texas Rangers defeated the Arizona Diamondbacks 7-4. The San Francisco Giants prevailed over reigning champions Los Angeles Dodgers 6-2. The Cardinals outclassed the Athletics 6-4 and Seattle defeated Houston 10-2. Philippine Standard Time, 8 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/DZSR Sports Radio 918, twitter.com and x.com/Sports Radio 918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918.

0: nakaprogram para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Sports 918,
5: kasama si Ria Arevalo.
4: Let's go team!
5: Sports 918.
6: We have 11 minutes after 7 PM. Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po si Ria Arevalo at hanggang alas 8 tayo ng gabi magkakasama-sama ngayong araw po na ito ng Miyerkules. May 13, 2026. So nasa second hour na po tayo ng ating programa at magbigay lang tayo ng quick update dito po sa nagaganap na laban sa quarterfinals sa PBA Commissioner's Cup. Kasalukuyan na po naglalaban itong TNT, Tropang 5G, and NLEX Road Warriors. So at this point, nasa 5-minute mark na tayo ng fourth quarter. At lamang ang TNT, the defending champions, 88-83. So 5-point lead, hawak ng TNT na nagtatangka pong ma-extend pa itong kanilang quarterfinal meeting kontra top seed NLEX Road Warriors. Kasi merong twice to beat advantage yung NLEX. Kapag nanalo dito ang Road Warriors, abay papasok na sila sa semifinals. At the same time, diba, madedetrone nila yung TNT. Kaya puspusan ang pagtatangka nitong TNT na ma-extend pa sa isa pang game yung kanilang laban. Okay, so 5 minutes and 2 seconds remaining sa fourth quarter. Nakalapit yung NLEX, 88-84 na po ang score. Lamang pa rin naman yung TNT pero naibaba na sa 4 na puntos. Okay, mamaya pag-usapan pa natin yung PBA quarterfinals. Pero at this point, ibahagi muna natin itong pag-uulat ng ating kasamang si Dennis Ilanga. Nakatutok po siya sa National Prisa Games 2026. Alamin natin, developments po sa athletics competition. So narito si Dennis Ilanga.
7: Ria, isang magandang gabi sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa Sports 918. Ngayon

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports 918.
2: Kasama si Ria Arevalo.
1: Let's go team!
2: Sports 918.
0: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa.
2: Sports Radio number 1.
3: Sports 918.
4: Nagbabalik ang Sports 918. We have 37 minutes after 7 p.m. Samantala, dumako naman tayo sa mga aksyon dito sa PBA Commissioner's Cup. So, sa ngayon po ay hindi pa rin tapos. Ongoing pa, labanan ng TNT and NLEX Road Warriors sa unang quarterfinal match natin for tonight na ginaganap po sa Ninoy Aquino Stadium. Naku, higpit na labanan. 5.7 seconds remaining dito sa ball game. At may free throws ang TNT. Si Bol-Bol, 2 free throws binigay sa kanya. Kaya 96-93 ang score natin. 3-point lead, hawak ng defending champions, Tropang 5G. At ayun na, natapos na ang laban. Okay, with TNT winning over NLEX Road Warriors by only 3 points. 96-93. So, ibig sabihin yan, meron pa tayong isang game na aabangan para sa quarterfinal series between NLEX and TNT. Kasi, twice to beat advantage, hawak ng Road Warriors. So, yung... Okay, nire-replay yung ano, yung last play na kumukuha, nagfi-fish ng foul si KD Lalane kay Bol-Bol na kanyang defender pero hindi tinawagan ng a referee. Kaya't wagi ang TNT kontra NLEX. So, katulad ng binabanggit natin, top-seeded team ang NLEX Road Warriors. So, meron silang twice to beat advantage at natalo sila ngayon. So, meron pa silang another chance to get that semi-final spot, no, sa susunod nilang laban. And ganun din sa TNT, because of winning, meron pa silang chance, ha, buhay na buhay pa sila, in contention pa sila for that semi-finals din. And of course, yung kanilang title retention bid, no, buhay pa. So, do or die game ito ngayon sa susunod na pagtatagpo ng TNT and NLEX. So, 96-93 ang final score with, sino yung best player of the game? Parang si RR Pogoy. Silipin natin sa stats. Tama ba? Si RR Pogoy ang tinanghal po na best player of the ball game. Okay, teka ha. Sa mga late tuners, 96-93 ang final score. TNT winning over NLEX Road Warriors. Sa mga scorers natin, okay, 34 points ang ginawa nitong si Bol-Bol. Ang kanyang shooting from the field ay 38.5%. So, 10 out of 26 yung kanyang na-convert. No? 10 out of 26 field goal shooting overall nitong si Bol. Meron din siyang 14 rebounds. Okay, 14 rebounds, 3 blocks and 1 steal. Yan po yung slot line nitong si Bol. Ang tinanghal naman na player of the game, si RR Pogoy, naka 15 puntos. Meron din siyang 3 rebounds at 2 assists. Then si Calvin Oftana, 19 points with 5 rebounds and ano ba? 4 out of 8 yung shooting niya from the Rainbow Territory. Okay, sigurado kayo si RR Pogo yung best player o si Calvin Oftana? Pareho? Ah, si Pogoy. Siguro sa towards the end of the ano, the game, yung kumbaga contribution o yung kumbaga pag yung naging laro ni Pogoy, no, naging susi para makuha ng TNT yung panalo. Kasi ganda rin ang effort ni Calvin Oftana. 4 out of 8 sa Rainbow Territory, tapos second top scorer siya ng TNT at 19 points. Okay? Si Jason Castro naman po, 14 points off the bench yung naitala nitong si Jason Castro. And then, sa iba pa mga scorers ng TNT, si Raynam Batak with 7 points, 2 points mula kay Henry Galinato Jr. And sino pa ba? Wala na. Yun lang, mga nakapuntos para sa TNT. Naglaro si Jordan Heading, 24 minutes, walang puntos. But meron siyang 3 rebounds and 4 assists. Okay? So, yun po yung mga scorers para sa winning team, TNT, Tropang 5G. Para sa NLEX Road Warriors, 17 points mula sa kanilang import na si KD Lalane with 15 rebounds. Robert Bolick, aba, 15 points lang si Bolick today. At konting attempts lang yung ginawa niya, 8 attempts lang ha, 5 of which na-convert niya. So, 15 points from Bolick, 14 points off the bench from Cyrus Torres, naka 13 markers si LJ Gonzalez, 11 points from Anthony Semerad, and then 10 points mula kay Deshaun Winston, 8 markers mula kay Richie Roger, then 3 points from Brandon Ramirez, 2 points from JB Bahio. Yan po yung mga scorers naman sa Road Warriors. Okay, so dyan natapos yung unang laro sa ating quarterfinal doubleheader for tonight sa Ninoy Aquino Stadium. Baka gusto nyo pang humabol dahil pasimula pa lang po yung second game natin. Ito naman ay katatampukan ng Magnolia, Hot Shots, and Meralco Bolts. Oh, ito, Meralco Bolts. Tangan po ang twice to beat advantage. So, isang panalo lang na Meralco, abay, out na ang Magnolia. Pero, baka ma-inspire yung Magnolia doon sa ginawa ng TNT, humirit din ng isa pang game. So, abangan natin yan. Ha? Maya-maya po, magsisimula na yung second match dito sa PBA Commissioner's Cup. Again, Meralco versus Magnolia. And number 4 team ang Meralco. So, 4th seed sila going to the quarterfinals. Samantalang number 5 naman yung Magnolia Templados Hot Shots. And after tonight's ball game, yung games naman natin sa Biyernes, okay, yung dalawang mga quarterfinal matches pa natin. Sa Friday, 5:15 p.m., rain or shine, armed with a twice-a-beat advantage, will go up against San Miguel Beerman. And then ang Barangay Ginebra, na meron din pong twice-a-beat incentive, will face Phoenix Super LPG. Okay, so yan po yung pairings naman pagdating sa quarterfinal games natin sa Friday. Okay? So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Maraming salamat sa mga kagapay natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, sa ating mga colleagues na sina Dennis Ilanga, nagatid ng kanyang pag-uulat sa Prisaan National Games 2026, and kay Miss Judith Caringal sa kanyang mga naging panayam, no, sa pagtatapos po ng MPTC Tour of Luzon. So maraming salamat. Ako po si Ria Arevalo at iiwan po namin sa inyo itong ating DZSR Sports Radio AVP para po sa 40th anniversary ng ating himpilan.
5: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918 Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
10: Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
12: Sports Radio Radyo Pilipinas
13: World Service.
14: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
19: mas maraming mararating
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
21: at serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas
24: News Nationwide.
25: Trending issue na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon
28: sa Philippine Sports Broadcast.
29: Di papahuli
30: sa mahalagang kaganapan.
31: 66 Informasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko
34: 738.
35: Sports Radio 918.
36: Radyo Magazine 1278.
37: At Radyo Pilipinas World Service.
38: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3.
42: Radyo Pilipinas World Service.
43: Sports Radio.
44: Radyo Magazine.
45: Serbisyo Publiko.
46: The AM and FM collab.
47: Sa Capital 104.3 FM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Pilipinas.
50: And Capital 104.3 collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the fourth floor of the Media Center building,
0: Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: ko si Joshua Alaba, chairman sa City Fishery and Aquatic Resources Management Council at the same time. Usa ka trabahante. Huwag akong partner.
1: Luigi Balaba, usa ka estudyante.
0: Isip usa ka trabahante, nangita ko unsay maayo nga sideline nga negosyo. Tungod kay ang income sa pagpanarbaho, dili igo para masustain ang panginahanglanon sa akong pamilya. Para dili mabulabog ang akong pagpanarbaho, akong gi-partner ang akong pagmangkon nga mao si Mr. Luigi G. Alaba. Samtang nag-attend ko sa mga seminars sa livelihood, nahisgutan nga ang tilapia production dako og kita og manageable ra kaayo. Dintipila lang nga bayoganon ang nagsulod ani nga negosyo tungod sa limitado sa supply sa tubig. Paghuman sa maong seminar, akong nahuna-hunahan nga duna kami isa ka ektarya nga yuta nga duol sa spring water ug dinha nagsugod ang Alaba Tilapia Farm.
2: Ang Alaba Tilapia Farm nagsugod atong October 2021 sa gidak-on nga 200 square meter
3: ug naka-harvest mi og 450 kilos in 4 months.
4: Sa panahon sa Young Farmers Challenge, human namo nadawat ang provincial award nga 100,000. Kini among gipadabo ug nahimo na og 700 square meter nga fish pond.
0: Sa pagkakaron, nanami upat ka fish pond ug para masustain namo ang loyalty sa mga customer, amo kaning gipasunod og butang og fingerlings. Monthly basis.
5: Ako dai si G-Pod Candelasa, komprador og tagamagkangkang. Dako kay akong pasalamat nga niabot ang Alaba Tilapia Farm sa among dapit. Kaniadto, maglisod kami og pilaw sa presko nga isda. Pero pag-abot sa Alaba Tilapia Farm, nakapilaw na kami kauban sa akong mga suki nga mga customer sa lamian og presko og walay lasang lapot og makamasa nga presyo.
6: Ako si Jesus Alaba. Salamat ko sa Ginoo tungod kay doon ay may luna na dapin sa tubig niya i-project ni Joshua Alaba. Tungod niya na malipay ko, tungod kay inigbahog na ko sa isda, mawala ang akong stress.
0: Usa sa among mga plano, buhatan na mo og mga payag-payag ang amo ang mga fish pond kay himuon kanina mo og experiential tourism site.
7: Ang among area, gwapo kayo, gumikan kay doon ay may flowing water og amo ang fish pond. Isagol, naisagol nga limestone na nirisulta siya o dili bahok o lapok ang lasa sa amuang tilapia products.
8: Mauni nga area ang among giplanuhan nga expanan sa amuang fish pond. Siguro sa akong estimate, makuha pa siguro ni og mga more or less 3,000 square meter.
9: Nang hinaot mi nga ang Alaba Tilapia Farm will be chosen as one of the national awardee para mapadali o patuman ang among mga plano bahin sa expansion ug para modaghan na ang among tilapia products ug para daghan na sad ang makabenepisyo niini. Daghang salamat.
10: Salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos na binigyan kaming mga magsasaka ng asistensya.
11: Isa po ako sa mapalad na nakatanggap ng ayuda mula sa ating mahal na Pangulo. Ito po ay gagamitin ko pandagdag sa mga kailangan sa aming sakahan.
12: Ito po ay gagamitin ko pambili ng medisina, pesticide.
13: Ito po ay gagamitin ko sa pambili ng gamit sa pagsasaka.
14: Ito pong natanggap kong pera ay pambili po ng mga fertilizer.
15: Ibibili ko po ng farm input sa aking palayan po.
16: Malaking bagay ito sa aming magtatanim. Sa taasan ng abono ngayon, makakabili ito ng isang sako.
17: Mga kadagdag nito sa mga gastusin sa farm activities.
18: Dagdag po ito ng bili namin ng abono at krodo.
19: Pambili ng medisina at kung madagdagan po namin, pambili ng fertilizer.
20: Pambili po ito ng medisina sa palay.
21: Pwede pong bangkuhan, papagamot, gamit sa pagkasaka, pambili ng gasolina.
22: Maganda rin ang pakiramdam ko dahil nakasama ako sa ayuda ngayong araw. Makakatulong na rin dahil makakabili na ako ng pang-spray.
23: Makakatulong rin po sa pangangailangan ng aking mga pananim.
24: Ako po'y lubos nagpapasalamat kay President BBM at sa Department of Agriculture po dahil po sa bibigay na assistance.
25: Ito po ay napakalaking tulong po sa aming magsasaka, lalong-lalo na po ngayong panahon po ng krisis.
26: Nagpapasalamat po ako dito sa naibigay na ayuda at nagpapasalamat din po ako dito sa pagkuha ng ayuda kasi napakadali po, napakabilis at accommodating lahat ng staff.
27: Malaking tulong na rin po ito sa aming magsasaka at saka po salamat po kay BBM.
28: Malaki na po itong maiambag doon sa pambili ng abono
0: o kaya insecticides para sa mais. Sana po may kasunod pa ito. Tungkol naman po sa pagpila ay hindi nahirapan simula sa pagpila hanggang sa makuha namin ang ayuda.
1: Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, and sa collaboration po kang DA.
2: Maraming salamat po kay PBBM at sa Department of Agriculture.
3: Maraming salamat po kay Pangulong BBM at sa Department of Agriculture.
20: Nagpapasalamat po ako sa malaking tulong ng ibinigay niyo. Salamat po kay President BBM at sa Department of Agriculture.
4: Nagpapasalamat ako sa family ko na nagbigay ang gobyerno ng tulong. Ito po ay malaki ng tulong sa amin. Maraming salamat po, Mr. President and sa Department of Agriculture.
21: Salamat po sa pirang nakuha namin kay BBM, katulong na pinagay sa amin.
5: Ito po ay malaking tulong para sa mga farmers, galing sa ating Pangulo. Salamat po, Pangulo, sa inyong ayuda. Salamat po. At salamat din pong malaki sa Department of Agriculture na sila po ang nag-facilitate nito para makarating sa mga farmers. Salamat po, DA.
6: Para sa aming magsasaka, malaking bagay na itong

0: yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Kaya maganda na matapos na natin ito. So, yung ating mga kababayan, gamitin ito ninyo. Makita ninyo, maramdaman ninyo na malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
1: Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Usapang agrikultura ho ito, hindi usapang putukan ho. Matindi, may mga putukan ano ho, doon sa mismong lugar kung saan ay nagbabalangkas at gumagawa ng batas. Mga law-making body na yan. Asok naman ho ng mga lawbreaker. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po kapitbahay ng Huwebes ngayon. Ring 4 sa buwan ho ng Mayo pa rin, 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Mamang Chupet, paigising lang. Baka pupungas-pungas sa manibela ho yan. Iwas disgrasya. Iwas ako na tayo. Ito kagad tayo sa pag-asa ho. Alamin natin na magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Init, insangan, senado, yun din. Dahil sa pag-asa, nasa linya natin si Lori de la Cruz, Galicia ng pag-asa. Ma'am Lori, magandang umaga po sa inyo rin.
3: Rancho Pilipinas. Weather.
2: Morning po, Ma'am Lori.
4: Yes po, good morning sir at sa lahat ng ating mga taga-pakinig. At sa kasalukuyan nga po yung LPA na minomonitor natin, huli nakita sa line 685 kilometers silangan ng Verac at Anduanes. Pero ito po ay walang epekto sa atin ngayon in terms of mga pag-ulan. So, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa buong bansa at walang inaasahang malawakang pag-ulan. Sa kasalukuyan ay mainit at manisang panahon pa rin ang inaasahan natin sa maghapon na ito. So, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index today. So, nasa danger level. Huyan, pwede magdulot ng heat stress, heat cramps, and even heat strokes. Kaya ingat po at iwasan po ang dehydration. Yan ang liitas mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Lori de la Cruz ng pag-asa. Ano ho? Hindi natin, wala tayong direktang bagyo ho, sa banta ng LPA na lamang yan. Ho? Yung kaloy, LPA na lamang yan. Pero ganyan pa man, asahan po yung mapanganib at matinding init, yung danger level heat index na yan. Maraming lugar sa bansa, kasama na ho ang Senado. Net, ano, talagang mainit. Wala nyo, dyan lang sa Cagayan, sa Isabelang, mainit. Ho, huwag na kayo lumayo. Sa Senado, mainit na yan. Kaya yung pagtataya po ng init na yan, yung sinasabing matinding alinsangan, nako ho, natatili po sa ilalim ng danger category, 42 degrees Celsius hanggang 51. Ang heat index ay pwedeng bahagi ng bansa. Kasi na doon, ilang kaya ang heat index dyan? Nagsamang epekto ng tag-init at mataas na halumigmig. Sa Cavite City, maaaring umabot na po sa 44 degrees Celsius. Lawan, 44 din. Infanta, Quezon, nasa 43. Alabat, Quezon, na nasa 42. Ang Hinatawan at Butuan, simpleng pumalo na hong alinsangan hanggang 47 degrees Celsius hanggang sa ilang bahagi po ng Mindanao. Metro Manila, inulit natin, naranasan ang bahagyang may ulap at hanggang sa madilim na kalangitan. Biglang pag-ulan, may mataas na chance ang localized thunderstorm. Biglang buhos po ng ulan, at kidlat at panlalakas sa hangin lalo po sa dakong hapon at gabi. Maminsay, mamutok-mutok. Kasi mamutok-mutok. Mutok, nasa 10, 13. Ilang eh. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa sabay-sabay tayong napapahinga sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Minsan pa, magandang morning, gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatabang ho nating mangingisda, tagus ho yan. Ilang mga marasabuhay kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ano ho? at pipit-pit pa at mahanap ng signal sa mga malalayong lugar. Ilang at sa mga motorista natin, ingat po lamang ho. Sa mga medyo inaantok-antok at hindi kaya yung long drive na dire-direcho, kilid-kilid lang muna tayo ho. Hour nap, importante ho yan. Natin balikan yung manibela. Siguradong ligtas po ang maghapon natin at makababalik ng buo sa piling ng mga mahal sa buhay pagdating ng hapon, pagdating ho ng kinahaponan, matahaponan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muna tayo sa ating mga headliners. Maraming mga balita ngayon sa labas-labas ng ating bansa. Dito lang sa atin, napaka-eksena na ano ho. Nalo ang Netflix kahapon. Ha? Parang walang nanood yata ng Netflix kahapon eh no. Ano ba ng Netflix kahapon? Wala. Puro local. Sa mga headliners natin, mga masasakang abigdado ng Ashfall sa Albay, tumanggap na ho ng emergency cash transfer sa DSWD.

0: gising bangon, kilos galaw-galaw. Morning sa mga nasa mga pamilihang bayan, ho, sa mga tindero-tindera. Patuloy ang paggagapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng matinding ash falls, albay. Ilang hudyan ng mga magsasaka. Ayon po sa DSWD, muli itong nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ash falls sa Tabaco City, albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan po ng tig 10,230 sa ilalim po ng Emergency Cash Transfer o ECT program. Ayon po ng ayuda, matulungan ang mga magsasakang nawalan po ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga bananim at pansamantalang matigil po naman sa kanilang mga pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid po naman ang pagkain at iba pang pangunahing pangailangan ng DSWD mga apektadong komunidad dyan po naman sa Bicol Region.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, abirmado na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang executive number na 118. O ang kautosan po, nagtatakda po naman ng price ceiling na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas po yan. Iiral ito sa loob po ng 30 araw, maliban na lamang kung babawin po ng palasyo ng mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council or NPCC. Ang hakbang na yan, ang pamahalaan ay upang masiguro po naman na walang nananamantala presyo ng bigas. Upang matiyak ang availability, abot kayong bigas sa merkado, upang pinananatili ang katatagan nito. Inatasa naman ang Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture sa makikipagtulungan ng DILG para po naman sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda ang pagtakda ng price ceiling sa imported bigas kasunod po ng pagtaas ng gasto sa shipping at farm inputs dahil po naman sa global tension na nagdulot po ng pangamba sa lokal na merkado ng ating bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makakapekto talaga yung global tension sa presyuhan ng bigas. Ano ho? Ang Senate tension, maapektuhan doon dyan. Yung batas ang pwede maapektuhan. Di yung pagdinig ho ng mga hearing-hearing ng Senado, ang magsasaka natin, nasayang ang kanilang pagod at gasos pagpunta dito sa Metro Manila. Hearing dapat sana yan, di ba? Lalong pinagtibay ho ng Pilipinas ang magtulungan ito sa mga bansang nasa Pacific Region. Matapos lumagda sa 2 kasunduan sa larangan po ng pangisdaan sa Port Moresby, Papua New Guinea. Pinangunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paglagda ang Memorandum of Understanding sa Papua New Guinea at Memorandum of Cooperation sa Marshall Islands sa Melanesian Ocean Summit. Layunin po ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa fisheries trade, aquaculture, technical exchange, technology transfer at capacity building, pati na rin ang mas pinahigting na laban kontra illegal, unreported and unregulated fishing. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chilaurel Jr. ay good morning, Seg. Mahalagang sama-samang pangangalaga sa karagatan dahil nakasalalid ng food security, kabuhayan at oportunidad ng mga mamamayan. Samantala, binigyan din naman ng mga opisyal ng Papua New Guinea at Marshall Islands ang kahalagahan po ng mas matibay na koordinasyon para sa pangmatagalang proteksyon ng yamang dagat at pagpapaunlad po ng blue economy.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito pa sa ating mga balita sa labas ng himpilan sa mga lalawigan. Binawi na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-angkat po ng poultry products mula naman sa California, US of A. Ang import restriction ay sumasaklaw sa domestic at wild bird na karne ng manok, day old chicks, itlog at similya. Una itong ipinatupad bilang proteksyon laban po naman sa highly pathogenic avian influenza. Patay po sa ulat ng US Veterinary Authorities sa World Organizations for Animal Health, diniklara na wala nang aktibong kaso ng HPA1 o HPA1 dyan sa California. Ayon po kay Agri-Secretary Francisco Chilaurel Jr., mahalaga ang hakbang para sa siguridad sa pagkain habang pinangangalagaan po naman ang lokal na industriya. Tinabi pa rin ho ng kalihim na masisiguro na ang tuloy-tuloy na supply ng poultry nang hindi masasakripisyo ang biosecurity.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Doon daw sa Senado, ano daw yun? Security lapses ba yun? 21 minuto na kami naman makalipas ang 5 ng maga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Webes. Sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho. Sabi natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan, halos 1 billion customer. Ang Meralco, apektado ng pinatutupad na rotational burnout. Makarang itaas po naman ang red alert status sa Luzon Grid. Sabi natin ang mga detalye.

0: Nakatutok po dyan si J-Boy Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Malapit na binabantayan ng Manila Electric Company Meral konsitwasyon at kanilang tinutugunan ang epektong dulot ay pinatutupad na rotational brownout. Ito ay makarang itaas sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert status hanggang kaninang alauna na madaling araw, habang yellow alert naman hanggang alas 2 ng umaga. Ayon sa Meralco, kabilang sa mga apektado ay ang mga lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila at Rizal. Nabatid na tumagal ng mula 2 hanggang 3 oras ang rotational brownout upang mapagsapat ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Batay naman sa abiso ng NGCP, ilang mga planta nagpatupad ng rotational brownout hanggang madaling araw, habang ang Visayas Grid naman ay nagbalik na sa normal ang supply ng kuryente mula pa kagabi. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, J-Mike Dagala. Oras yung ating kapit by 22 minutos na ho. Alipas ang alas 5 ng magagalaw-galaw para hindi pumanaw sa mga balita pa rin. Rice Cup sa imported rice, supportado ng QC Market Development Administration Department. Detalye, tutok naman tayo kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tabayan natin si Mary ho. Okay, kahapon talagang ginulantang ho tayo. Pinakamalaking breaking news ho talaga kahapon dyan sa Magdamag. Kanina madaling araw, nung tensyon, nung lockdown, at naganap na putukan na. Ano sa Senado? Ngayong umaga, sigurado mas marami pa mga magiging detalye para ho dyan. Ano ho? Mayo at 13. At 13, nakailang boto ang nagpatalsik kay Senate President Sato? 3. Yan yung putukan kahapon. 13 ba? Ilan ba? 13 rin? Ilan ang putok? Balikan natin si Mary Ann Bastasa, Price Caps and Ported Rice, supportado ng QC Market Development Administration Department.
1: Mary, good morning, Mary. Radyo Pilipinas Report.
3: Pahayag ng suporta ang Quezon City Market Development and Administration Department o MDAD sa inisyong EO-118 ng Malacanang para sa pagpatupad ng price cap sa imported na bigas. Sa ilalim ng kautusan, itinakda ang 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa imported na bigas sa loob ng 30 araw. Ayon naman kay Assistant City Market Administrator Attorney Edmundo Bakatan, mahalaga ang hakbang para maiwasan ang manipulasyon sa presyo ng bigas sa lungsod at matiyak na may abot kayang supply sa merkado. Sinabi rin ni Bakatan na noong Marso pa lang ay naglabas na ng kautusan ng lokal na pamahalaan sa Quezon City para palakasin ang monitoring sa presyuhan sa mga pamilihan. Dagdag pa niya, maaari silang magrekomenda sa DTI at DA ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga mapapatunayan nagmamanipula ng presyo. Kaugnay nito, nakikipagpulong na rin umano ang QC Local Government sa mga Rice Association para magkaroon ng direktang supply ng murang bigas sa lungsod. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maging itong si dating Senate President Tito Soto, hindi ho nakaligtas doon sa mga pagsasalita ng hindi magaganda. Ginasgas ang pasasakyan niya. Babaduba. Bala nagmamaneho lang bodyguard. Medyo dismayado rin ho kahapon si Senator Soto. Ano ho? Sa PNP dahil hindi rin kayang kontrolin yung mga realista na nambato sa kanyang sasakyan. Yung Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Junior po naman ay waga na kalmado lang. Tiniyak na imbisigan po pang malaman kung sino ang nagpaputok ng baril.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pinang iba, bakit yung CCTV, akala ko ba sinecure? Ilabas nyo na yung CCTV kung para magkaalaman na nagpaputok, may tinamaan ba? Kader lang ang tinamaan. Nga ba yung CCTV, sabi nila?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Balik tayo sa ating mga balitaan. Dadako naman tayo sa Davao. 17 milyon piso ang halaga po ng pagkasira ng agrikultura sa Davao Region. Inaitala dahil po sa matinding init ho ng panahon. Bawang mainit, hindi ho ang Senado. Amin natin lang mga detalye. Nakatutok naman si Armando Frenequito, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagtala ng 117 million pesos na halaga ng pagkasira sa sektor ng agrikultura sa Davao Region dahil sa moisture stress dala ng matinding init ang panahon. Inilahad na Department of Agriculture o DA-11 Regional Disaster Risk Reduction and Management Focal Person Joe de la Liza na ang nasabing danyos ay natala sa Davao del Sur at Davao City. Ayon kay Liza, na kadalasan sa mga nasira ay mga palayan dahil sa matinding init simula pa noong Enero ngayong taon. Sa ngayon, namahagi na ng seedlings, fertilizer at iba pang farm inputs sa mga magsasaka, lalo na sa mga apektado sa rehiyon. Patuloy namang nakamonitor ang kanilang tanggapan dahil inaasahan na madadagdagan ito dahil sa papasok pa lang ang El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, ako Sir Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yung pinsala ho dyan sa Alba, yung asphalt ho dyan, abay umabot na ho sa ano eh. Ay isang 1,300 hektaryang palayan. 1,300 hektarya pong ipapangpananim. Makapal na abo mula po sa pagkaalboroto ng sibulkang si Mayon na yan. Noon nakalaki ho yung lawak niyan. Abot na ho sa bilyong piso, 10 bilyon na ba? Ano? Sige. DI Ilocos Region naman, magadid po ng RSBSA at iba pang agri-services sa 2026 Ease of Doing Business Fair sa isang ball dyan po naman sa La Union. Kung tayo sa detalye, dyan po naman si Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magsasagawa ng iba't ibang agricultural registration at updating services ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa gaganaping 2026 Ease of Doing Business Fair ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Mayo 17 sa SM La Union. Kabilang sa mga serbisyong maaaring i-avail ng publiko ang RSBSA enrollment at updating, registration at renewal ng livestock at poultry handler's license at transport carrier, gayon din ang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System registration para sa mga agri-enterprises. Ayon sa DARF 01, layunin ng one-stop shop na mapabilis at mapadali ang pagproseso ng mga dokumento para sa mga magsasaka, mangingisda, handlers, carriers at mga negosyong pang-agrikultura. Pinapayuhan naman ng mga magpaparehistro o mag-update ng kanilang RSBSA records na magdala ng valid ID at photocopy ng titulo, tax declaration o barangay certification bilang magsasaka. Samantala, kinakailangan din ng business permit, tax identification number at iba pang kaukulang dokumento para sa livestock at poultry handler's license at FFEBIS registration. Bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan upang gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampubliko para sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Maraming salamat, Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, pamamahagi po ng mga binhi at pataba sa Tayog Pangasinan para sa wet season. Simula na ngayong araw ho. Mga detalye, tutok tayo kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inanunsyo na ang special na schedule para sa pamamahagi ng hybrid at inbred rice seeds sa inorganic fertilizer at biofertilizers para sa mga magsasaka ng tayuga ngayong wet season 2026. Ang malawakang distribusyon ay magsisimula ngayong araw at magpapatuloy hanggang May 28 sa iba't ibang barangay ng bayan. Ang pamamahagi ay hatin sa dalawang lokasyon. Ito ay sa Barangay Banglis at Barangay Lawak. Ang publisyon si Agno Carriedo, Amistad at Ligaspi ay magsisimula May 14 hanggang 15 sa Barangay Banghilista. Simula May 20 hanggang May 28 ay lilipat ang distribusyon sa Lawak Gymnasium para sa mga barangay ng Lawak, Santo Domingo, Zamora, Saleng, Silechoco, Panganiban, Tuketec, Ibanghilista, Libertad and Trinchera, Baranguban, Gozon, Magallanes and Poblacion D at Poblacion A and Poblacion B. Ang pamamahagi ay gaganapin sa dalawang shift sa umaga mula 8 a.m. to 12 at sa hapon mula 1 to 4:30 p.m. Depende sa nakatalagang barangay. Pinapaalalahan ng mga magsasaka na dumating sa tamang oras at sundin ang schedule upang ma-check ang maayos at mabilis sa proseso ng pagkuha ng kanilang mga farm inputs. Ang inisyatibong ito ay pinamumunuan ng Department of Agriculture at ng lokal na pamahalaan ng Tayug sa ilalim ng programa Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Samantala, official na itinas po o inilip po ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Luzon Grid kaninang alas 2:03 ng madaling araw matapos ang serye ng manipista supply ng kuryente dahil po naman sa mga nag-shutdown na power plants. Ang 52 anyos na lalaki naman ang nasawi matapos masuffocate, tumakalang na po ng makapal na usok habang sinusubukan tumulong sa pagkapula ng sunog na sa bahay ng kanyang kapatid sa may barangay Pasong Putik, Quezon City. Abot naman sa ikatlong alarmang sunog sa Berlesting Street. Bigla, pasado alas alauna ng madaling araw kung saan hindi po naman bababa sa 15 bahay ang natupok. At 25 pamilyang nabanalo ng tirahan bago itutuloy ang napula ng Bureau of Fire Protection. Orasyon natin ang 35 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Mribela. Walang pikon sa kalsada. Balik po kami, sandali lang. Walang kalasan, walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila.
12: Ito ay para matiyak ang survivability ng mga pangunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Shoutout lang kila Ricky Tubalia. Sabi niya, good morning po, sana malampasan natin lahat-lahat. Magkaisa na lang. Good morning din kay Kuyang Ray Anthony Ang. Good morning and happy birthday pa rin. Kang Han Yuji, ano, Grand Family, dyan po naman sa Santa Cruz, Laguna. Ninita Mendoza, good morning din. Ano ho, kay Ayoma. At kay Mampia Olsak sa Concepcion, Tarlac. Nakikinig dyan ng ano ha, Red Ink Family. Red Ink Family nakatutok dyan sa Papua New Guinea, sa Africa. Good morning, good morning, good morning. O tayo, may license to operate ay gawad ng NMIS sa Buhi Abattoir. Parang Abattoir. Buhi Camarines Sur. Amin natin ang mga detalye. Nakatutok si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mal nang naigawad ng National Meat Inspection Service ang license to operate sa Buhi Abattoir sa Buhi Camarines Sur na personal na tinanggap ni na Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Buhi Mayor Ray Lacoste. Sa paggawad ng LTO, hudyat ito na maaari ng makapagkatay at magbenta ng karne ng baboy sa mga pamilihan sa buong bansa ang nasabing pasilidad. Alinsunod sa mga pamantayang na itakda ng Republic Act No. 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines. Ayon kay NMIS Bicol Regional Technical Director Dr. Alex Templonuevo, makakatulong ang pasilidad sa pagpapataas ng kalidad at kalinisan ng karne, hindi lamang sa Buhi kundi sa buong Bicol Region. Nagpasalamat naman ng LGU Buhi sa pamamagitan ni Angelito Philip Ignao, ang Municipal Agriculturist sa Department of Agriculture at NMIS, dahil malaking tulong anya ang Buhi Abattoir sa ekonomiya ng kanilang bayan, gayon din sa mga karatig na local government units. Nabatid na nagkakahalaga ng 43.96 million pesos ang Buhi Abattoir na matatagpuan sa Barangay San Rafael sa nasabing bayan. At ito ang ikatlong slaughterhouse na napondohan ng DA Philippine Rural Development Project na nabigyan na ng license to operate ng NMIS sa buong Pilipinas. Tatagal ang provisional LTO na naigawad sa Buhi Abattoir hanggang sa October 14, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat dyan sa Naga City. Sa Cebu City, may nakatutok ngayon sa atin. Maraming salamat dyan kay Kuya Alan Abukay, kay Narisa and Joyce Abukay, Harold Abukay Store dyan sa Kansaga Market. Kansaga Consolacion Cebu. Ay, maraming salamat sa mga nakatutok dyan. Kaya kay Tata Frank Benedicto ng Barangay Zapatera, Barangay Chairman niya, matagal na. Ito naming network manager nung araw, way back 90s. Morning, good morning, salamat po. Samantala, pamamahagi ng emergency cash transfer round sa mga conformer sa Isabela, oy patapos na raw. Tok tayo sa detalye sa April Jan sa Lukong Radyo ng Radyo Pilipinas sa Gagaraw.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umaabot na sa halos 350 million pesos ang halaga ng cash assistance na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmer na naapektuhan ng dry spell sa lalawigan ng Isabela. Mula sa 35,444 na target na magsasaka sa buong probinsya, Nasa 34,529 na benepisyaryo ang nakatanggap na ng tulong sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng ahensya. Ang listahan ng mga benepisyaryo ay dumaan sa assessment at verifikasyon ay sinagawa ng City at Municipal Agriculture Offices sa mga apektadong lugar. Layunin ng programang matulungan ang mga magsasakang lubhang naapektuhan ng kakulangan ng ulan upang makabawi mula sa paggalugi at masuportahan ang muling pagtatanim sa kanilang mga sakahan. Ang ECT ay bahagi ng mas binalawak na Disaster Response at Recovery Initiative ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mga sektor na tinamaan ng matinding init ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, April Salukon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay galaw-galaw para hindi bumanaw. Ito ba ito sa langit? Ang tamay, huwag magagalit. Itinamahan kahapon, hindi na magagalit yung patay. Ay samantala, ano ho, meron tayong pag-uusapan. Ang Cagayan Valley po ay talagang matinding naapektuhan po ng El Nino. Saan, itiniklara po ang buong lalawigan ho ng Cagayan na nasa state of calamity na. Po sa pinsala sa agrikultura at maging krisis mo naman sa enerhiya. Abot na ho sa bilyong-bilyong pisong halaga ang pinsala sa mga pananim sa palay at mais. Nagpapahirap pa rin sa kabuhayan po ng mga magsasaka dyan sa nasabing rehiyon. Ang mga pangunang epekto at pinsala, malawak ang pinsala sa agrikultura, kulang sa tubig, state of calamity, krisis sa enerhiya, panganib sa food security. Pag-usapan natin, nasa linya natin, makasama natin si Kay Olivas, Technical Director for Research and Regulations and DRRM Officer. Parte ng agriculture, Cagayan Valley. Ano, pag-usapan natin yung lawak ng pinsala at ano pa ba ang pwede idagdag sa atin dyan. Magandang umaga po, Ma'am Kay. Good morning po at welcome po sa Radyo Pilipinas, Usap Agrikultura. Ma'am Kay, magandang umaga po sa inyo.
17: Isang magandang at mapagpalang umaga din po sa inyong lahat at sa inyong tagapakinig, Sir Christopher, Radyo ng Pilipinas, Manila.
0: Si Kahiro na po ito, si Hiro na po ito, yung anchor na ho mismo. Oho. Okay. Kamusta po ang una? Kamustahin ko muna ang lagay ng panahon dyan habang nag-uusap tayo. Kamusta po dyan sa Cagayan Valley ngayon?
17: Okay naman po. Gaya pa rin ng dati. Medyo init-init pa rin po, sir. Good morning.
0: Gaano na po kalawak yung pinsalang dulot po ng El Nino sa sektor ng agrikultura? Sinasabing bilyong-bilyong piso na eh. Paano ba natin ma-itemize o yan?
17: Sa ngayon po, ang naitala po sa ating losses at damage nito sa agrikultura ay umaabot na po sa 5.7 billion po. 5.7 billion ang total base sa validated report po natin yan sa na nakatala sa the Disaster Risk Reduction and Management Information System natin po. Yun po yung pinaglalagakan ng mga report ng Department of Agriculture. Yun po yung nag-umpisa po ito na report magmula po pa po ng January hanggang April nitong year na ito. So umaabot na po talaga yan ng 5.7 billion, sir.
0: Okay.
17: At ang pinakamalawak na pinsala ay ang nanapinsala ay yung mais, mga kamaisan po na umaabot ng halos ng 260,435 metric tons ang volume of production na nasira po.
0: Kinasabi nga ho, yung pagkasira ng sektor ng mais at mga high value crops natin dyan, at tuyo at bitak-bitak na maisan eh. Pinaka-tinamang produkto daw ho sa dyan sa rayon, yung mais, ano ho, libo-libong ektarya pa. At meron din daw ho yung mga namumulaklak ng mga mangga, mukhang isa pa rin ito na naapektuhan yung mga mamumulaklak ng mangga natin dyan sa mga lugar na yan. Pero ma'am, bakit nga ba, sabi nga double whammy, krisis sa langis at irrigasyon. Kamusta na po yung mga parte niyan?
17: Alin po yung sa meron nga po kaming tinatawag ng crisis management sa ngayon po at ito nga po yung pinag-alalaanan namin po ng mga bagay-bagay kagaya po ngayon ang mga affected farmers po natin sa ngayon sa buong lambak ng Cagayan ay itinala po na 99,879 po doon po sa sinabi ko po kanina kabuuan ng 5.7 billion po. So hindi lang po yung mga magmamais at saka magugulay, kundi po yung mga rice or palay, farmers po yun.
0: Ma'am Kay, tama ho ba na yung buong Rio nakaranas ho talaga ng matinding tagtuyot? Pero inalawigan ho ng Cagayan at ilang bahagi doon ng Isabela ang nakapagtala ho ng pinakamalaking pinsala. Sa katunayan, diniklara ng lalawigan ng Cagayan sa ilalim po ng State of Calamity dahil sa tindi ho ng pinsala sa kabuhayan daw.
17: Nag-chappy-chappy po yung dating mo, sir. Pero ang pagkakindi ko po,
0: Ganun ba? Okay.
17: Natutuhan po si Isabela. Magmula po noong January hanggang sa April po. Yeah, kaya po sila naitala nila na nasa state of calamity sila. Dahil pati po sa Cagayan nito, sa probinsya ng Cagayan. Ang probinsya po ng Cagayan ay umaabot na po ng total na
0: nawala sa linya natin si ma'am. At nga, balikan nga natin.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Na sinasabi nga sa mga report ang gagaling huron, ano ho, umabot na sa mayigit 10 bilyong piso eh. Ay yung kabuang halaga ng pinsala sa sektor ho ng agrikultura, artikular sa mga pananim, maging sa mga palaisdaan, mga angamitan ho sa pagsasaka sa buong lalawigan po ng Cagayan pa lamang. Balikan si Ma'am Kay. Ma'am Kay, nandiyan ka na po ba uli? Isang natin yung signal natin.
17: Nawawala po yung aking wifi. Okay.
0: Ma'am, so ang pinakamatinding na nasira sa tagtuyot dyan, so sa pananim natin, yung bais at palay talaga. Bais at palay talaga mga naging problema.
17: Opo. Sa lalong-lalo na po sa mais.
0: Lalo na sa mais. Okay. Oho. Okay.
17: Opo, 53% ay galing po sa Cagayan. Yan. 35% sa Isabela. Almost ganun po.
0: Yung matinding init daw ho ng panahon dyan, yung heat index umabot ng 44 degrees Celsius hanggang 47, eh nagpapataas ho ng temperatura ng mga sapa, maging ng ilog, maging mga fishman ho natin. Kaya nawawalan ho ng oxygen, nagiging sani ng mga insidente ng fish kill at bababang ani ng ating tilapia. Kamusta po yung sektor ng pangingisda, yung aquaculture, kamusta?
17: Ang tungkol po sa aquaculture, sir, ay hindi natin masyadong nakuha sa ngayon dahil sa yun po ay sa sektor ng ng fisheries. Kaya lang, yun naman po sa capture fisheries ay hindi naman po siya naapektuhan. Marami po ngayon fish cuts at mura po ang mga fish dun sa malapit sa dagat natin. Dito naman po sa opo, sa mga fish pond ay siyempre, lalo na yung mga nasa malapit sa Magat Dam, yun po ay bumaba na po ng konti ang tubig doon at mainit. Siyempre, yung mga sinabi nyo po kanina na may posibleng magkaroon ng fish kill ay yun po mangyayari kung tuloy-tuloy po ang ganitong panahon, sir.
0: Nabanggit nyo nga yung dam, yung Magat Dam, bumaba yung antas ng level ng tubig ko dyan at sinasabing malapit na sa critical level. Kaya napilitan yung National Irrigation Administration na mag-rasyon ho ng tubig at limitahan yung supply na nagdurog na naman sa kawalan ho ng patubig sa mga dulo ng linya ng irrigasyon. At kamusta? May epekto ba yung tagtuyot sa supply ng kuryente sa rehiyon? Kamusta? Apektado ba yung kuryente natin dyan kasi nga nabawasan yung supply ng tubig?
17: Hanggang kuminsan po, sir, meron po tayong mga brownout. Pero yung sinasabi naman po ng NGCP ng aaga-aga, kung meron pong brownout ang buong Region 2, Iselco, Nagagelco, ganun po. Meron pong mga scheduled brownout.
0: Nga yung Magat Dam, nagpo-produce po yan ng hydroelectric power eh. Kaya yung pagbaba ng antas niyan, siguradong magpapababa ng supply ng kuryente. Kaya ang mangyayari dyan, mga rotational brownout at power fluctuations sa ilang bahagi ng Cagayan. Pero kamusta po naman yung mga solusyon na tinututukan ninyo dyan, yung mga alternatibong pagsasaka na binabanggit? Meron sinasabing tinatawag na alternative cropping na sinusulong ho yan ng Department of Agriculture. Kamusta po yung parting yan?
17: Yes po, kami po ay patuloy na nakipag-uugnayan sa National Irrigation Administration sa mga araw na ito at ini-encourage po natin ang mga farmers natin na magtanim po ng mga short gestating crops sa mga drought resistant varieties po. So yung po mga sahod ulan na parte or yung rain fed areas na hindi po napupuntahan ng irrigasyon ng NIA at wala pong mga irrigasyon na mga farmers, pwede po silang magtanim ng ibang crops instead of corn or rice. Lalo na sa mga sandilom areas, ang klase ng lupa ay pwede po ang libre, bibigyan namin sila ng libreng mga seeds ng mani, ano po, or peanut, kamote, pakwan din po, pwede dun sa malapit sa mga river banks. So, dun sa Sandilom, Sandilom naman po, pwede yung pong balatong nga, at saka, or mango, mung bean, cowpea, pwede rin po ang sibuyas. So, yun po yung mga sinasabi namin, tintulak namin sa mga farmers natin na malulugi din lang naman po sila pag nagtanim sila ng rice or corn doon sa mga ganong area, hilly land at sahod ulan. So, pwede po yung mga ganito pong na crop. So, magbigay po kami ng mga libreng seeds ng mga ganito, peanut, mga mung bean po or munggo.
0: So, Ma'am Kay, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lamang po kayo dyan. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Marami pong salamat. Stay safe and God bless. Thank you, Ma'am Kay.
16: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ina si Ma'am Kay Olivas sa direktamente mula dyan sa Cayon Valley, ating kaugnayan. Ano? Ako na ba sa ating editorial?
16: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Aho, alam nyo yung problema ho natin dito sa... Aha, hinahanap ko lang yung aking ano... Muli, maraming salamat. Maraming salamat muli kay Ma'am Kay Olivas. Aho, natinong nakaugnayan at... Alam ho ninyo, dito sa nangyari dyan sa Senado, marami pong bagay na antala. Kasama po dyan yung pagdinig. Sana, doon sa mga usapin, may kinalaman no sa agrikultura. Ang isa sa tinututukan ho dyan, yung pong problema naman, dito po sa Lagana pa rin smuggling, na dapat sana merong nasasampulan. Yan ang hinihintay. Kaya ang sabi ng mga magsasaka, nakakadismaya, nakakagalit at nakapangihina po ng loob. Ito ang sentimento ng ating mga lokal na magsasaka at mangingisda matapos ang mga balitang hindi ho natuloy yung nakatagdang pagdinig ng Senado hinggil po sa patuloy na pagbaha ng smuggled agricultural products dito sa bansa. Sa kabila ng banta ng agri-smuggling na may tuturing ng national security crisis at pag-atake sa food security, tila nagiging political theater na lamang ang aksyon ng mga ilan dyan. Sabi ng obserbasyon, habang naghihintay ang mga magsasaka ng sampulan, pagarang pagpapakulong sa mga big-time smuggler, ang tugon ng ilang nasa kapangyarihan, kanselasyon ang pagdinig dahil po sa reorganization sa Senado. O ka naman. Di lang presyo ng sibuyas o bigas ang usapin dito, kundi ang buhay ng ating mga magsasaka. Sa patuloy ho na pagpasok ng mga puslit na produkto na mas mura kaysa sa lokal na ani, napipilitan yung mga magsasaka. Benta na lamang yung produkto sa napakababang halaga. Okay, itapo na lamang. Ang mga sindikato na kadalasang may kasabot na tiwaling opisyal, nagpapasasa habang ang tapat na nagbubungkal ng lupa, siya na ho namang naghihirap. Totoo po yun. Yung Agricultural Economic Sabotage Act, nagtatakda ho yan ang habang buhay na pagkakabilanggo at walang piyansang parusa para sa mga smuggler. Pero hanggang, ngunit hanggang Pebrero, nang taong salukuyan, ilang mabagal at ang pagpapatupad dito. Sinasabi ko wala pang malalaking sindikato, ang nahuli, nakukulong man lamang. Bakit na ho kinakailangan kansilahin ang pagdinig kung talamak ang katiwalian? Ang pagkadismaya po ni Senator Kiko Pangilinan sa kabiguan ng mga otoridad na panagutin ang mga smuggler ay sumasalamin po sa ganito ng publiko. Ang mga pagdinig ay hindi dapat nagiging paulit-ulit na palabas, wala namang konkretong resulta. Ang bawat kanseladong pagdinig ay nagsisilbing senyalis po sa mga smuggler na maaari silang magpatuloy. O kaya hayahin na naman sila eh. Kung seryoso ang Senado at ang administrasyon sa pagpaprotekta sa lokal na agrikultura, hindi dapat pinapatagal o kinakansira ang mga imbestigasyon. Ang mga magsasaka ho natin, pagod na mga pangako. Kailangan ho nila ng aksyon. Ipo sa batang batas kung ang magpapatubad naman ay tila natutulog o kasabwat. At doon, magpatuloy ang pagdinig. Pangalanan ng mga smuggler, kulong ang mga dapat ikulong. Ang laban po contra smuggling ay laban para sa pagkain ng bawat Pilipinong antabay. Paghayaang mamatay ang sektor ng agrikultura, mamay ang mga kurakot.
16: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya dito sa pagkakasuspin din niya sa pagdinig, eksenang nang meron pang political theater dyan sa Senado, nakikinabang pa rin ho dyan yung mga elemento ng mga smuggler na ho. Na kaming oras, nila mga nakasama rin sila Roger, sila Jomery Rolly, Alvin Roban. pa rin po natin sila Nida Susan Gemard. Diyan pa rin po sila Summer, so Julius Camille at Rona. Kala pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso. Ay minsan pa ho. Huwag tayong basta-basang naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
16: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
21: Mahal ang gamot.
20: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
22: Mr. President, pwede pa yakap.
20: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
23: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
20: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado nagkaroon ng tensyon at putukan matapos tangkain pasukin ng armadong grupo.
3: Headlines.
0: Interior Secretary John Vicremulia kinumpirma na ligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado.
3: Headlines.
0: Full alert status tinaas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado kagabi.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Headlines.
0: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado.
3: Headlines.
0: Supply ng petroleum products sa Pilipinas nananatiling matatag ayon sa pamahalaan.
3: Headlines.
0: Malacañang walang nababalitaan na bagong destabilization plot.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagkaroon ng tensyon kagabi sa Senado matapos pasukin ang armadong grupo. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulia, tinangka ng armadong grupo na pumasok sa ikalawang palapag ng Senado. Dahil dito, nagpaputok ng warning shot ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms upang mapigilan ang mga armadong individual na makapasok sa gusali. Ayon kay Rimulya, naganap ang insidente bandang alas 7:46 ng gabi. Matapos mapigilan, umatras umanong mga ito sa likurang bahagi ng gusali at doon nagpaputok ng baril sa ere.
5: We do not have a definite count of how many tried people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit. No one is wounded. No one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time.
6: Yung audio dun
5: in
6: sa
5: these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe one nation.
0: Si Interior Secretary John Vicremulia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, iniimbestigan ngayon ng mga otoridad ang pangyayari. Kanilang sinusuri ang mga CCTV footage upang matukoy kung ilan at kung sino-sino ang sangkot sa insidente. Nangyari ang insidente habang naka-lockdown ng Senado at nasa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pumasok na rin sa loob ng Senado ang mga tauhan ng Philippine National Police, Scene of the Crime Operatives o PNP SOCO. Bahagi ito ng standard operating procedure para suriin ang lugar na pinangyarihan ng barilan kagabi. Sa loob nito, ayon pa sa ulat, tumaas ang tensyon matapos hindi aprubahan ng Supreme Court of the Philippines ang inihing temporary restraining order ni De La Rosa. laban sa arrest warrant na nilabas ng International Criminal Court.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla, naligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa at may kasamang security personnel kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado. Sa panayam ng media sa loob ng Senado, sinabi ni Remulla na pinabot nila kay De La Rosa na ang kanilang presensya ay upang tiyakin ang seguridad ng Senado. Gayon din ay bilang proteksyon ng lahat ng senador na nasa loob ng gusali. Nilinaw din ang kalihim na wala silang planong arestuin si De La Rosa sa kabila ng umiiral na tensyon kaugnay ng usapin laban sa senador.
6: Senator De La Rosa has been informed that they are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators.
0: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may apat na senador na nakatanggap ng babala ilang minuto bago ang insidente. Ayon kay Cayetano, habang nagpupulong ang mga senador, may impormasyon silang natanggap na babala na kailangang umalis agad sa Senado dahil may posibilidad dumanong may mangyaring kaguluhan. At kalaunan, kinumpirma ng Office of the Sergeant at Arms ang mga ulat tungkol sa putukan malapit sa gusali ng Senado. Samantala, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa nila masabi kung ano ang tunay na motibo ng mga nasa likuran ng nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Sa ngayon anya ay nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay nito.
7: One reason we cannot tell you, ongoing pa. Ongoing pa, there's two buildings. So it's ongoing and we don't want to also what you call this telegraph
8: investigation.
7: But we're all doing what we can. And USA is there. The PNP, the Chief PNP, binigyan ng specific instructions.
0: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Full alert status tinas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Walang dapat ikabahala ang publiko kasunod ng pangyayari sa Senado kagabi, lalo't on top of the situation ng pamahalaan. Ito ang tinuruan ng Philippine National Police makaraang itaas ang full alert status sa buong bansa. Ayon sa PNP, bagamat may mga napapaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili ito subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero pinaliwanag ng PNP na ang pagtataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy naman ang ginagawang pagkumantay ng pulisya sa paligid ng Senado o pamapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpakalat ang Philippine National Police ng mahigit sa 1,500 na tauhan sa paligid ng Senado upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Ayon sa ulat mula sa mga personnel na nasa ground, nananatiling nakadeploy ang mga pulis habang nagpapatuloy ang verifikasyon at ang assessment kaugnay ng napaulat na insidente ng pagpapaputok sa loob ng Senado. Layunin ng pinaigting na presensya ng pulisya na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng gusali. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa iba't ibang security units upang mabantayan ang sitwasyon at maiwasan ang sinuma o ang anumang posibleng banta sa seguridad. Sinabi pa ng PNP na maglalabas pa sila ng karagdagang detalye sa oras na makumpirma ang lahat ng impormasyon kaugnay ng insidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hiniling ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ang tulong ng mga tauhan ng Philippine Marine Corps upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa Senado. Ayon sa AFP, layunin ang presensya ng mga Marines na tiyakin ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng mataas na kapulungan sa gitna ng umiiral na tensyon sa lugar. Nauna nang pinaliwanag ng Armed Forces na bahagi ng kanilang regular na deployment ang paglalagay ng mga tauhan sa paligid ng Senado bilang bahagi ng seguridad sa mahalagang pasilidad ng gobyerno. Dagdag pa ng militar ang mga sundalong nakitang nasa loob ng gusali ay mga miyembro ng Marine Security and Escort Group na naatasan o nakaatas sa perimeter security ng Senado. Sinabi rin ng AFP na mismong OSAA ang humiling sa mga Marines na tumulong sa pagbabantay at pagtiyak ng kaayusan sa loob ng pasilidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nangyaring gulo sa Senado kagabi. Imbestigahan kapwa ng PNP at ng Senado ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Punong ekutibo, nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan pong balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
10: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang kautusan mula kanino para hulihin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bahagi ito ng video statement na inilabas ng Pangulo kasunod ng nangyaring gulo sa Senado na kung saan ay narinig ang sunod-sunod na mga putok, partikular sa ikalawang palapag ng gusali nito. Ay sa Pangulo, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa gulong nangyari at sabay na magsasagawaan niya ng investigasyon ang Senado at ang PNP tungkol dito. Uugatin, sabi ng Pangulo, kung sino ang gumawa ng gulo, nagkaroon ba talaga ng enkwentro o ito ba ay bahagi lamang ng destabilisasyon. Pagtiyak ng punong ekutibo, hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas na sundalo o militar at NBI doon. Paliwanag ng Chief Executive, may mga pulis at sundalo na sadyang doon naka-assign sa Senate bilang bahagi ng security na ipinatutupad sa mataas na kapulungan bukod pa sa Senate Sergeant at Arms. Ang aalamin ngayon, sabi ng Pangulo, ay kung sino ang mga sumubok na pumasok na naging dahilan ng umano ay putukan at kinakalap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maring tinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na may kinalaman sila sa operasyon sa Senado kaugnay ng napaulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng tensyon at putukan kagabi. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi siya nagtungo sa Senado matapos makatanggap ng direktiba na ihinto ang anumang operasyon kaugnay ng insidente. Nilinaw din ni Matibag na walang mga agent ng NBI sa loob ng Senado nang mangyari ang kaguluhan. Anya, ang hiniling lamang sa kanilang ahensya ay tumulong sa pagsusuri ng seguridad sa paligid ng gusali. Ayon pa sa opisyal, nakatanggap siya ng tawag mula kay

0: De La Rosa sa 33 individual na kasalukuyang tinuturing na at large o hindi pa naaresto kaugnay ng mga kasong hawak ng tribunal. Makikita naman sa profile ng senador sa website ng ICC ang kanyang buong pangalan na Ronald Marapon De La Rosa, kasamang detalye ng kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Samantala, nilarawan din ng ICC si De La Rosa bilang dating opisyal ng Philippine National Police na nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa Davao Region. Naging hepe ng PNP at kalaunan ay naging Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Ayon pa sa ICC, nilabas ng lihim o secret ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong November 6, 2025 at sinapubliko lamang nitong May 11, 2026. Sa kabila nito, hinihintay pa rin ang magiging desisyon ng Supreme Court of the Philippines kaugnay naman ang petisyon ng Senado o ng mga senador matapos na hindi pagbigyan ng kanyang hiling na temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado. Ang detalye hatid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hawak na ng Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Inihatid kagabi ni House Secretary General Attorney Shelloy Garafil ang House Justice Committee Report number 261, Resolution number 989 at ang Articles of Impeachment na siyang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Hudyat ito ng susunod na yugto ng impeachment process sa ilalim ng Constitution na magbigay daan sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court. Paliwanag ni Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makumpleto ang reproduction, pagsasaayos at beripikasyon ng mga records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot umano sa libo-libong pahina. Nauna lang itinanggi ng liderato ng Kamara ang mga akusasyong sinadya nitong ipagpaliban ang transmittal dahil sa politika. Tiniyak naman ng Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint. Nakapaloob sa Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang impeachable offenses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinala sa Senado ang mga dokumento kaugnay ng impeachment complaint kagabi habang umiiral pang tensyon sa Senado. Noong May 11, inaproba ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Duterte. Lumabas sa botohan na 257 na kongresista ang sumuporta. 25 tumutol habang 9 naman ang hindi bumotong pabor o kontra. Kasunod ng formal na pagsusumite ng impeachment articles, inaasahang kikilos ang Senado bilang impeachment court upang simulan ang pagdinig sa kaso laban sa Vice Presidente. Una lang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magtitipon ng Senado kapag natanggap na ang mga dokumento.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang natatanggap na bago anumang impormasyon ng Malacanang kaugnay sa tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang matanong kung mayroong nakarating na ulat sa palasyo

0: paugnay sa panibagong destabilization plot. Sabi ng opisyal, hindi na rin naman bago ang ganitong mga ulat, bagamat walang tinutukoy ng mga tao. Sinabi ni Castro na alam naman nila kung kanino nang gagaling ang ganitong mga pagpaplano dahil mayroong nais na iluklok sa pwesto. Samantala, nagpaalala rin si Jose Castro na sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri lalo na sa mga fake news. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na mayroong kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Wala po tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno. Pero even before naman hindi lang naman ngayon yan. Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news.
0: Si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kasundo ang magpapalakas sa digital economy ng Southeast Asia, nakatakdang pagtibayin sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Yan po ang balitang atin sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Game changer. And ito kung ilarawan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Anya, kung tuluyan na kasing maipatupad ang DEFA, inaasahang lalago ang digital economy ng Southeast Asia sa $2 trillion pagsapit ng 2030. Palalawigin kasi dito ang digital trade, online payments, artificial intelligence at cybersecurity sa buong rehiyon kasama ang Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, halos plansyado na ang kasunduan at inaasahang mapagtitibay sa ilalim ng liderato ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Kaugnay nga nito, hinimok ni Roque ang mga malalaking kumpanya na tulungan ang mga maliliit na negosyante na makasabay sa paggamit ng mga digital platform na malaking tulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo, bagay na isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque sa media conference ng Fintech Alliance PH itong Miyerkules sa Pasay City.
4: Let's try to continue to help our MSMEs so they can level up because most of them are still hesitant to really use the digital space.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Bilang chair ng ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC, sinusulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ASEAN Family Development Network o ASEAN FAMNET upang mapalakas ang karapatan, kapakanan at kalidad ng buhay ng mga pamilya sa rehiyon. Sa ginanap na ASEAN Conference and Workshop on Family Development Network, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Janet Armas na layunin ng ASEAN FAMNET na palakasin ang kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagbuo ng family-centered na mga polisiya at welfare program na katuon ng limang strategic priorities ng programa sa pagpapalakas ng buhay pamilya, suporta sa mga magulang sa digital age, partisipasyon ng mga kabataan, pagtugon sa climate change at migration, at pagpapatibay ng evidence-based policy making. Kapag naaprubahan, patutupad ang ASEAN FAMNET mula 2026 hanggang 2030 bilang gabay sa pagbuo ng mga polisiya at programang tutugon sa nagbabagong sitwasyon ng mga pamilya sa ASEAN.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Nationwide.
0: Kiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa sa ngayon. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, abot sa 53 days ang nakaimbak nating gasolina. Abot naman sa 48 days ang diesel, 165 days naman ang supply ng kerosene, 35 days sa liquefied petroleum gas o LPG at aviation fuel na abot ng 73 days. Sa average anya, Abot ng 50 days ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa.
5: Medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
0: Ni Director Abad na wala namang napapabalitang ban ng mga importing countries sa pagsusupply ng langis sa ating bansa. Tuloy-tuloy din ang domestic production ng refinery ng langis sa Pilipinas, kaya inaasahang sapat ang magiging supply ng produktong petrolyo sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas, umiiral na. Maigpit na implementasyon nito, pinatitiyak naman ng Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 o ang kautusan na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas. Iiral ito sa loob ng 30 araw maliban na lamang kung bawiin ang Malacanang ng mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang mananamantala sa presyo ng bigas at upang matiyak ang availability ng abot kayang bigas sa merkado habang pinananatili ang katatagan ng merkado. Ang NPCC ang natas sa magsagawa ng review makalipas ang 15 araw kaugnay sa implementasyon ng price ceiling upang magrekomenda sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy, i-adjust o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasan naman ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na makipagtulungan sa DILG para sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda kay Pangulo Marcos ang pagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtaas ng gastos sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigang tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iba't ibang collection district ng Bureau of Customs na higitan ang target nilang kita nitong buwan ng Abril. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ilang collection district ng Bureau of Customs matapos maalampasan ang kailang revenue targets mula January hanggang April 2026. Kabilang sa mga port na lumagpas sa target collections, ang Manila International Container Port o yung MICP, Ninoy Aquino International Airport, Port of Batangas, Port of Legazpi, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Surigao, Port of Cagayan de Oro, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark at Port of Apari. Ayon sa BOC, malaking ambag ito sa pagpapalakas ng revenue collection ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Lumagpas din sa kanilang target collection nitong Abril ang MICP na IA, Port of San Fernando, Batangas, Iloilo, Surigao, Cagayan de Oro, Davao, Subic, Clark at Apari. Sinabi ni Pomoseno na sumasailalim sa magandang koleksyon sa disiplina, pagtulungan at dedikasyon ng mga kawani ng BOC sa iba't ibang pantalan sa bansa. Hinimok din ng opisyal ang lahat ng collection districts na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng collection efficiency, trade facilitation at institutional reform sa ilalim ng integrity, accountability and modernization o yung IM agenda ng kanilang ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaloob ng 60 million pesos na tulong puhunan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagsusulong ng sustainable livelihood sa Zamboanga del Norte. Dahil dito unti-unti lang matutupad ang pangarap ng pagkakaroon ng sariling negosyo para sa libu-libong Pilipino dahil sa tulong ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover ceremonies ng 16 million pesos na capital assistance para sa mahigit sa 100 SLP associations sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Binubuo ito ng halos 3,000 partner beneficiaries mula sa iba't ibang munisipalidad. Ang bawat organization ay tatanggap naman ng 300,000 pesos hanggang 600,000 pesos bilang puhunan para sa mga pangkabuhayang proyekto sa nakanilang itatayo. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kakayahan ng mga komunidad na makapagsulong ng pangmatagalan at sustainable na kabuhayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board naglabas ng listahan ng mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakapag-claim ng fuel subsidy. Yan po ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kinikayat ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakatanggap ng kanilang fuel subsidy na i-claim na ang subsidiya sa ilalim ng fuel subsidy program. Ayon sa LTFRB, maaaring i-check ng mga operator ang listahan na kanilang ipinaskil sa kanilang Facebook page ng mga benepisyaryo at personal na magtungo sa tanggapan sa Kalayaan Avenue sa Diliman, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Webes. Kabilang sa mga kailangan dalhin ang Secretary's Certificate of Board Resolution, photocopy ng valid ID ng authorized representative na may tatlong pirma at deed of undertaking para sa driver check. Dagdag pa ng LTFRB, patuloy na ina-update ang listahan kaya hinihikay din ng mga operator na regular itong suriin para sa mga bagong pangalan na maaaring maisama. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Commemorative Stamp Series kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Pamana ngayong Mayo, inilunsad ng PhilPost. Narito ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Bilang pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Pamana ngayong taon, buong pagmamalaking inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa pakikipagtulungan ng Filipino Heritage Festival ang Commemorative Stamp Series at official first day covers para sa pagdiriwang na pinamagatang Places of Memory, Places of the Heart, Plazas in the Philippines. Nagtatampok ito ng mga litrato na kuha ni urban planner at landscape architect na si Paulo Alcazaren na may disenyo ng layout ni Jose Antonio Jaime ng PhilPost. Itinatampok ng koleksyon ng ilan sa mga pinakamakasaysayan at pinakamamahal na plaza sa bansa, kabilang dito ang Santa Barbara Plaza sa Iloilo, Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Tagbilaran Plaza sa Bohol, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur na dating Plaza Pershing, at kilala rin bilang Plaza Rizal sa Pangasinan at Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang mga plaza na ito ay higit pa sa mga pampublikong espasyo na kung saan ang mga ito ay patuloy na nabubuhay ang kasaysayan, kultura at komunidad. Ang mga stamps, souvenir sheets at official first day covers ay mabibili sa Post Shop, Manila Central Post Office Compound, Magallanes Drive, Liwasang Bonifacio, Ermita, Maynila. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: National champion Nash Lim tinanghal na pinakamahusay na Pilipino sa MPTC Tour of Luzon na pinaghariya naman ni Nikita Shulchenko ng Russia. Mula sa radyo o sa Sports Radio 918 kHz, narito report ni Judith Karingal.
10: Sa ikalawang pagkakataon, dayuhan ang tinanghal na kampiyon ng Tour of Luzon, si Shulchenko ng LCW-UAE na pumigil sa paghahabol ng Frenchman na si Anton Yubi sa huling yugto na natapos sa Camp Chanhae. Sapat na ang halos 4 minutes na naibangko ng Ruso sa mga naunang araw ng kompetisyon kay Yubi na nauna sa finish line sa Baguio. Naibulsa ni Shulchenko ang 1,000,000 piso na premyo habang nakontento si Yubi sa kalahating milyon. Samantala, impresibo ang pagtapos na 4th ng 21 taong gulang na si Nash Lim ng MPT Drive Hub na nakaungos kay Ronnie Lankita ng 7-11 at iba pang mga paboritong Pilipino. Sa team classification na bumawi ang Pilipinas nang angkinin ng 7-11 Road Bike Philippines ang 2,000,000 piso bilang pinakamahusay sa 13 koponan na mga sumali. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Judith Karingal, nag-uulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Lalawigan ng Kalinga, opisyal nang deneklara bilang insurgency free matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security Seal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Amelia.
5: Opisyal nang idineklara ang lalawigan ng Kalinga bilang insurgency-free o malaya na sa impluensya ng Communist Terrorist Group matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security o SCIP Seal sa isang seremonya nitong May 12, 2026 sa Kalinga Sports Center. Ang deklarasyon ay batay sa Resolution Number 2026-203 ng Sagunayang Palalawigan na kumikilala na nakamit na ng Kalinga ang isang mapayapa at matatag na kalagayan. Formal ding ipinasa sa PNP Kalinga ang pangunahing responsibilidad sa internal security operations mula sa Philippine Army. Bahagi rin ng programa ang unveiling ng SCIP Seal at paglagda ng mga lokal at security officials at ahensya sa Pledge of Commitment bilang patuloy ng kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Sa kanyang mensahe na ibinahagi ni DILG CAR Assistant Regional Director Roberto Maribay Jr., sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang deklarasyon ay bunga ng matagal ng pagsisikap at pangako ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang kapayapaan na kung saan mas ligtas na ang mga pamilya at mas umuunlad na ang mga pamayanan. Samantala, ang bagong katayuan ng Kalinga ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa patuloy na paglago nito. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Paitan Dam Project na pakikinabangan ng mga magsasaka sa tatlong lalawigan. Nasa 60% ng natatapos ayon sa Pangasinan Irrigation Management Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Verna Beltran at Daban.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Verna.
6: Umabot na sa 60% ang konstruksyon ng Lower Agno River Irrigation System o Laris Paitan Dam Project sa lalawigan ng Pangasinan na nagkakalaga ng 950 million ayon sa National Irrigation Administration. Sa panayam, sinabi ni Engineer Jan Mulano, Division Manager ng NIA Pangasinan Irrigation Management Office, na halos 75% ng tapos ang mga kanal ng tubig, kaya maglaman ng 18,000 cubic meters per second ang mga kanal at makapagpatubig ng may 12,000 hektarya ng sakahan hanggang sa ikatlong cropping kapag ganap nang natapos. Aminado si Mulano na bagyang bumagal ang konstruksyon dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, ngunit target pa rin nilang makapagsagawa ng dry run na operasyon ng dam sa Disyembre ngayong taon. Saklaw ng proyekto na mapatubigan ang mga sakahan sa mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang sa lalawigan ng Pangasinan, San Miguel at Moncada sa Tarlac at Quiapo sa Nueva Ecija. Tinatayang aabot pa sa 385 million ang gugugulin para sa natitirang bahagi ng proyekto. Ibinahagi nito sa kabuuang 950 million na pondo ng proyekto. 250 million ay mula sa Department of Agrarian Reform at ang natitirang 250 million ay mula sa NIA. Kung matatandaan, personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony noong nakaraang taon kung saan aasahan na magiging mahalagang bahagi ang Paitan Dam sa pagpapataas ng ani ng mga palay sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Romblon, nakatanggap na ng financial assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Tom!
7: Tumanggap ng financial assistance sa mahigit 5,000 mangisda at magsaka sa Latuwigan ng Romblon sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Ayon sa kapalit ng Department of Agriculture, tumanggap ng TIG 2,325 pesos cash assistance ang mga beneficiaryo bilang bahagi ng 10 bilyong pisong programa ng pamahalaan. Nilalayo ng programang ito na matulungan ang maliliit na magsaka at mga isda na nahaharap sa mataas na gastusin sa produksyon at pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa kabila ng mataas na operational cost. Magpapatuloy ang PAFFP sa pamamahagi ng ayudang pinansyal sa agricultural sector sa iba pang mga rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamalang lungsod ng Puerto Princesa, formal nang turn over ang bagong tanggapan ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Jillian.
8: Formal nang itinurn over ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ang bagong tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC nitong Martes. Matatagpuan ang bagong opisina sa Integrated Government Services Extension Building sa Barangay San Jose. Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, layunin itong mabigyan ng mas maayos na lugar ang ahensya habang isinasailalim sa rehabilitasyon ng Edward S. Hagidorn Coliseum na dating lokasyon ng COMELEC. Ipinaliwanag ng alkalde na bukod sa renovation ay hindi na rin mainam ang dating opisina dahil sa ingay tuwing may mga malalaking kaganapan o kumbensyon sa Coliseum. Personal namang nagpaabot ng pasasalamat si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa suportang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Garcia na ang ganitong uri ng tulong mula sa LGU ay dapat suklian ng mas tapat at maayos na serbisyo publiko. Pinasalamatan din ng opisyal ang pagpapahiram ng LGUs ng mga casual employees upang makatulong sa operasyon ng komisyon. Kasabay nito, muli nagpaalala si Garcia na hanggang 20 ng Mayo na lamang ang voter registration para sa 2026 barangay and sangguniang kabataan elections. Sa aspeto naman ng seguridad, diniyak ni Puerto Princesa City Police Office Director Police Colonel Dennis De Leon na manatiling mahigpit ang kanilang ugnayan sa COMELEC upang masiguro ang kaligtasan ng mga registration sites. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
13: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Banwa pens ng Iloilo City, kinomisyon sa paggawa ng ball pens para sa ASEAN Summit. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni JP Herbas.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: JP.
18: Kinomisyon ng Banwa Pens ni Nonoy Vallejo mula sa Iloilo City upang gumawa ng mga ballpen na gagamitin para sa 48th ASEAN Summit. Unang napansin ng ASEAN National Organizing Council ang Banwa Pens sa pamamagitan ng likha. Isang proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagtitipo ng mga artisan sa Pilipinas upang may pakita ang galingang Filipino craftsmanship at lokal na negosyo. Ang katawan ng mga ballpen ng Banwa Pens ay yari sa Sungay ng Kalabaw, habang ang tagip nito ay gawa naman sa kahoy ng Madre de Cacao. Bawat produkto ng Banwa Pens ay nagpapakita ng presisyon, tiyaga at husay ng kamay ng mga Pilipino. Ang pagdadala ng obra maestra ng Iloilo sa ASEAN Summit ay nagpapaalala na ang craftsmanship ng mga Pilipino ay hindi lamang panglokal, kundi karapat dapat ding kilalanin sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Eastern Samar State University System nakapagdala ng 5 top-notchers at halos 400 bagong LPT sa March 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pomida.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pen.
19: Nakapagdalang Eastern Samar State University o ESO ng 5 national top-notchers at 358 bagong licensed professional teachers sa March 2026 licensure examination for teachers o LET. Batay sa inilabas na resulta ng PRC, may 224 na bagong licensed secondary teachers ang ESO na may 70.66% institutional passing rate, habang 134 naman ang bagong licensed elementary teachers na may 60.36% passing rate. Ayon sa PRC, ang March 2026 LET para sa secondary level ang may pinakamataas na national passing rate sa kasaysayan ng pagsusulit. Naging makasaysayan din ito para sa ESO dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagluwalang universidad ng 5 top-notchers sa iisang licensure examination. Nanguna si Maria Yan Luchim ng ESO Borongan Campus bilang top 5 sa elementary level na may 93.80% na marka. Kabilang din sa mga top-notchers, sina Jomi Mark Ubina ng Maydolong Campus bilang top 7 sa elementary level, Carmina Villaruel ng Salcedo Campus bilang top 7 sa secondary level, at sina Ayan Cabria ng ESO Giwan at Michael Ida ng Salcedo Campus bilang top 9 sa secondary level. Nagpahayag naman ng pagbati si ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. sa mga bagong guro dahil sa karangalang ibinigay ng mga ito sa universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Currency exchange program sinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lalawigan ng Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Alwidad Bashir.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Alwidad.
20: Isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Ostami City ang implementasyon ng currency exchange program sa lalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte kasama ang mga sakop nitong bayan ng munisipyo. Layunin ng programang ito na maging exchange centers ang mga tanggapan ng treasury sa bawat lokal na gobyerno sa lalawigan upang makapagpalit ang mga mamamayan dito ng unfit currency na hindi na kakailangan ni pangdalhin sa opisina ng BSP. Sa ilalim ng programang ito, bibigyan ng pagsasanay mula sa BSP Osamis City ang mga kawani ng gobyerno na katalaga sa tanggapan ng Treasurer's Office ng Provincial Government of Lanao del Norte at ang bawat Treasurer's Office rin ng mga munisipyo sa lalawigan. Ang mga cashiers at tellers sa bawat opisina rito ay titiyaking magkakaroon ng kaalaman at matutunan ang proseso ng programa. Sila ay sasanayin sa currency security features upang maging eksperto sila sa pagpapalit ng mga nasirang pera o barya o tinatawag na banknotes or coin. Ito ay nakaangkla sa likain na maobserba ang pagsunod sa pulisiya ng clean note and coin policy sa ating bansa. Kasama rin sa mga programang isinusulong ng BSP sa probinsya ng Lanao del Norte ay ang Paling QRPH program kung saan naglalayong itong hihikayat ang mga mamimili sa buong lalawigan at rehiyon sa paggamit ng cash o ang QR code standard. Kaakibat nila ang tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Samantala, ito ay lahat na inilahad ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang courtesy visit sa tanggapan ni Governor Mohammad Kilig Gibran sa Dimapuro na siyang nagpakita ng suporta para sa matagumpay na implementasyon ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang kalahating milyong pisong halaga ng livelihood assistance pinamahagi ng Dole Surigao del Sur Field Office bilang bahagi ng kampanya kontra child labor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni May Diaz.
0: Radyo Pilipinas, report.
3: May.
21: Nasa 57 mga magulang ng identified child laborers ang nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur Field Office. Sa naturang bilang, 23 ang mula sa bayan ng Cortes habang 34 naman mula sa bayan ng Lingig. Umabot sa 1.5 milyong piso ang kabuang halaga ng ipinamahaging livelihood assistance. Ayon sa ulat ng DOLE Surigao del Sur, isa sa mga magulang ng identified child laborer ay nagsabing napilitan lang sa pagtatrabaho ang kanyang anak dahil sa kahirapan. Kaya naman, labis ang pasasalamat niya na nagkaroon sila ng disenteng hanap buhay. Bukod sa tulong pinansyal, inihandog din ang accident insurance coverage sa loob ng isang taon para sa mga benepisyaryo. Iba't ibang livelihood ang itinayo gaya ng broiler production, rice retailing, carinderia, pagtitinda ng barbecue at mga street foods, pangingisda, kakanin production, at car wash services. Layo ng ahensya na matulungan ang bawat pamilya na magkaroon ng mapagkakakitaan para makapag-aral ang mga bata at hindi makapagtrabaho at upang mabawasan ang child labor cases sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Mark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Kayo po nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Webes na, Webes, Webes. May 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kababayan nating bibiyahe ngayong umagang ito ng Thursday, narito muna ang ating traffic update mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
2: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderation simula po dito sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Annapolis Street. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT Ortigas Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Apo Street hanggang dito na rin po yan sa may Guadalupe Bridge. Then makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Captain M. Reyes sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko going to Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Medyo makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Moderation ulit po sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may United Street hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderation naman po simula po dyan sa may pagbaba po ng Ortigas, C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderation lang din po simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Moderate to heavy traffic naman po, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Davis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas sa moderation simula po dyan sa may Camaro hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayong ipinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, nagbigay po ng matibay na pahayag ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado. Tiniyak po ng Pangulo sa publiko na walang utos mula sa pamahalaan para magsagawa ng anumang operasyon sa loob ng Senado. Inatasan din ng Pangulo ang magkatuwang na investigasyon ng Senado at ng Philippine National Police. Iyan po ay para matukoy kung sino ang responsable sa insidente at kung may nagtatangkang magasik ng kaguluhan o destabilization. Narawagan din ng Pangulong Marcos Jr. sa sambayanan na manatiling kalmado habang kinukolekta naman ng mga otoridad ang lahat ng ebidensya upang malaman ang buong katotohanan.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, update mula sa Department of Agriculture. Ha? Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Ha? Siyempre, ito po ay meron pong mga mamimili na nagpahayag na rin ng pagpabor dito sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Mga kaibigan, maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
5: Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 12 minutes makalipas pong 7 AM. Ito na yung binabanggit ko, latest mula sa Department of Agriculture. Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Pabor sa mga mamimili. Radyo Pilipinas. Metro Manila pala yan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ha? Mula sa Quezon City, naritong balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mary!
8: Ala, na-approve na sa ilang mga consumer sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City ang pagkakaroon ng price cap sa imported rice. Ito'y sabisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan itinatakda sa 50 pesos kada kilo ang maximum retail price sa 5% broken imported rice. Isa sa natsyempohan nating namimili sa Mega Q-Mart ay karaniwan daw bumibili na mahigit 20 kilo ng bigas para sa kanilang kantin. Sa kasalukuyan, 58 pesos kada kilo yung presyo ng imported Thai rice na binibili nito dahil ito umano ang mas gusto rin ng kailang mga customer dahil malambot at masarap kapag naging kanin. Ayon naman sa kanya, malaking tipid para sa mga consumer kung magkakaroon sila ng opsyon para sa mas murang bigas. Sa panig naman ng mga rice retailer, Alan, sinabi ni Christian Laza na pupuro sila surprise ka basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon sila ng mas murang pagkukunan din ng supply ng imported rice. Anya, sa kasalukuyan kasi ay mataas pa ang puhunan ng mga retailer kaya mahirap ibaba agad sa 50 pesos kada kilo ang bentahan. Pakinggan natin ang pahayag ng nakausap natin customer at mamimili kanina.
9: Opo, malaking tulong po pag gawing 50.
10: Oo. Bakit, kasi, sir?
9: Kasi lalo na sa aming kantin, makonsumo talaga kami sa bigas.
10: Ilan ang binibili yung kilo, sir?
9: Ito, bali, 25 kilo, tapos ito, 10.
10: Malaking bawas din yun, sir, ano, kung mababawasan yung 8 piso, baga, ano? Mm-hmm. Bakit, sir, medyo mahal pa rin yung binibili, sir? Bakit hindi yung medyo mas mura ang binibili?
9: Gusto kasi ng customer yung masarap din yung kanin.
10: Oh, yun.
11: Kaya yon kung makukuha namin ng mababa. Kaso, pagdating sa Bulacan, mas pataas pa yung kuha namin.
10: Oo.
11: Oh. Patak na hindi kaya sa 50. Kasi ang kuha namin dun eh, 1-3 na ang iba eh.
10: Oo.
11: So, paano may 50 yun?
10: So,
11: Thai rice yun ah, yung Thai rice.
10: Magkano po siya lang dapat nakuha nyo para kaya nyo ibenta ng 50?
11: Pwede naman na kahit na parang planted, parang ito.
10: Ayan, sir.
11: Parang tao dito.
10: Pero ito kasi sa ng gobyerno to, no? Tulong po yan.
11: Kasi kung ipipipit din natin yung mas mataas na yung Thai rice kasi mas mataas lumalabas ang kuha namin. Itong itong binhi, ito, Vietnam ito. Madali na lang ibenta ng 50 to kahit 40-50 na. Kasi, may tubo kami. Pero yung Thai rice, hindi palagay ko maaaring ibenta na 50. Eh. Malibang kung
10: bibigyan kayo sir.
11: Bibigyan kami ng buhunan na parang ganito, parang binhe, parehas yan nilang presyo.
10: Oh.
11: Pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
8: Nananatili naman available, Alan, yung ilang sa ilang mga rice retailer dito na sa Mega Q-Mart, yung binhi rice. Yan ay mas murang imported rice na ibinabagsak ng Food Terminal Incorporated o FTI para maibenta ng mas mababang presyo sa mga mamimili. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po'y direkta mula dyan sa NEPA Q-Mart, Quezon City.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 16 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz. Good morning sa inyo. Siyempre, Sports Radio 918, the institution in sports broadcast. Yan ho yan ha. 104.3, the Capital FM.

0: ng diesel sa mas mababang halaga doon sa tinatawag na mga off-grid areas. Yan, hingi tayo ng dagdag na mga detalye tungkol dyan. Direkta mula po sa Director ng Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad. Sir, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Sir Alan, at sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Yes, sir. We understand, of course, para mas mapalawak ang matulungan, ika nga, ng mas mababang presyo ng petroleum products, magbebenta raw ng diesel sa mas mababang halaga doon sa mga tinatawag na off-grid communities na pinaglilingkuran naman ng ating National Power Corporation. Director Rino, sir.
1: Ito, if you're referring siguro dito sa binili ng Philippine National Oil Company na diesel.
0: Opo.
1: Ang total mo kasi niyan is around 1.1 million barrels or around a little bit more than 160 million liters, no? Itong diesel kailangan hong ma-dispose at pinag-aralan na lang ho na ang pinakamaigi ho ngayon dahil sufficient naman ang supply dito sa commercial stock ng ating private oil companies.
0: Opo.
1: Ay alalayan na lang ho natin yung Napocor. Alam naman ho natin na ang Napocor ang siyang nag-susupply ng mga kuryente sa mga SPAG areas, no?
0: Mm-hmm.
1: Ito'y kadamihan or halos lahat ng kanilang power gen equipment ay puro diesel-based. Isang parte, wala rin hong flexibility ang Napocor dun sa approved na budget sa kanya.
0: Opo.
1: At pinakamaigi ho na i-maintain na lang ho ang kanyang original na budget na hindi naman ho yan naka-angkla dun sa unexpected na drastic change or increase in price.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun ho ang hinabol. Otherwise, pag hindi ho mahabol yung per liter na budget na yon, ay liliit ho ang mabibili niyang
0: yes.
1: liters.
0: Oho.
1: O, at pag ganun, magkakat siya ng mga oras ng kanyang power supply dahil hindi nakakayanin ng kanyang fuel.
0: Mm-hmm.
1: So yun ho ang hinabol dun at naging basis kung bakit hindi intentional na ibaba ang price but hinabol ho na ma-serve yung full maximum na pwede niyang makuhang per liter
0: Opo.
1: Stock.
0: Yes, okay.
1: Yun ho ang story ho.
0: Okay, so Director Abad, sir, when we say na magiging available ang diesel dito sa mga off-grid areas na ito, mga power providers natin ng mas mababa, we're talking of more or less how much na mas mababa kesa sa prevailing price sa ating mga gasolinahan, Director, sir?
1: Sir Alan, dahil hindi pa ho on the table na ho yan, nagdi-discuss ho ang Philippine National Oil Company at ng Napocor at posibleng ito'y mag-graduate into a final contract. Hintayin
0: Ayun.
1: Na lang ho natin. Opo, hintayin natin. At ang pinakamaigi dito na mag-discuss siguro later on ay ang ating Philippine National Oil Company na siyang namamahala ho talaga nung detalye ng kanilang pagbili nito versus dun sa pagbenta nila.
0: Okay. At syempre, patuloy din po ang pagpupush, ika nga, para sa tinatawag na balanced power sector reforms, ano? Dahil nandyan ang ilang mga pagdidebate pa o pagtatalo pa na may kaugnayan sa value-added tax at patuloy din sa tumataas na global energy pressure sa kasalukuyan, Director Rino, sir.
1: Ang sa atin talaga, ang malaking exposure ay yung mga fuel natin na
0: Opo.
1: Halos lahat ini-import.
0: Mm-hmm.
1: So, ang usapin ho talaga dyan is, ano ba ang magagawa para pag may mga unexpected na nag-i-increase ang price, ay hindi naman gaanong umepekto sa ating consumer, no? At the same time, alam na ho natin na kailangan na ho natin talaga mag-transition to away from fuel-based na imported products. So, directly, sabihin na natin, it's really oil, no? At

0: Apo,
1: sa mga fossil fuel. So, marami ho tayong push dyan sa electric vehicle. Padamihin pa natin yung mix ng renewable energy at of course yung efficiency. So, ito ho yung paraan lang talaga na papababa natin ang exposure sa mga imported fossil fuel.
0: Okay. You made mention, Director Abadzer, na yung mga renewable energy at yung, syempre, yung kahit papano mabawasan ang dependence natin sa mga fossil-based fuel. So, you mentioned electric vehicles. So, iba pang mga renewable energy. Halimbawa, yung instead na traditional na pinagmumulan ng kuryente, nandyan yung mga solar-powered facilities natin, Director?
1: Tama ho kayo. Unang-una, nakakatuwa hong isipin na, for example, in China, ang kanilang average sales no ng between conventional vehicle and electric ay umaabot na ng 50-50, meaning 50% to versus 50%. E tayo, umaakyat na ho tayo to 10%. At of course, at nagsusurge pa yung sales ng mga electric vehicle. Mm. At sana umabot ito, kung aabot ito ng 20%, pag-usapan na natin, around 500,000 vehicles ang sales natin in a year.
0: Mm-hmm.
1: Eh, meron ka na ho dyang 200,000 na
0: units
1: na electric vehicle. If that is the trend, then probably later on, kung tuloy-tuloy yan, mababawasan ho talaga ang ating conventional or fossil-based na mga sasakyan. At coupled with renewable na palaki ng palaki dun sa mix natin, wala ho ibang epekto niyan, Sir Alan. Mapapabawas ho ang exposure natin, vulnerability, doon sa imported fossil fuel na wala ho tayong ganong control.
0: Opo, okay. Nabanggit nyo kanina, tuloy-tuloy o constant ang pagtaas ng bilang ng mga electric vehicles sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na ikanyo ng 10% ng mga sasakyan pawang mga electric vehicles sa ngayon, Director Sir?
1: Opo, yan ho ang lumalabas na report. On a monthly basis, nag-sales tayo ng around 40,000 to 50,000 vehicles. At at least yung 10% dyan, yung 5,000 dyan, ay electric vehicle na on a monthly basis. So kung tuloy-tuloy yan at mag-i-increase pa into 10,000, halimbawa,
0: opo.
1: Hanggang 20 na lang siguro, makaabot pa saan ng 20, then malaki na hong bagay yan.
0: Napakalaki, yes.
1: Mapapabawas natin. Kasi kada kabawasan ng conventional vehicle, ibawas yan ng consumption ng oil.
0: Yes. Okay. Well, syempre, pinag-uusapan natin ang petroleum products. Sa ngayon, makikibalita kami, Director Abadzer, pagdating ho dun sa aspeto ng inventaryo ng oil supplies natin sa bansa, like good for how many days ang stock ng Pilipinas ng gasolina, diesel, and LPG, itong mga ganito po. Update lamang po, sir, please.
1: Well, mataas ho pa ang level natin ng supply. Simulan na lang ho natin muna sa minimum inventory na 15 days.
0: Opo.
1: Except LPG, nasa 7 days lang ang ating minimum inventory requirement. Ngayon ho, ang ating supply, averaging ng above 50 days supply. At itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement, ay umaabot ho ng halos 40 days supply. So, 15-7 versus what's happening sa ating stock is above 50 at saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum, no? Mga
0: 3 yes,
1: times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin. At pang magandang balita pa na pangalawa, wala ho tong tayong reported na refining countries, kasi doon ho talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore, no? Dahil sa mga bansang to ay hindi nagde-declare ng export ban Lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
0: Okay, ibig sabihin dito sa mga bansa na regular na pinagkukunan ng Pilipinas ng mga petroleum products, eh walang iniuulat na magbaban sila ng kanilang importation o kaya magbabawas ng kanilang oil o petroleum products production, sir, ano?
1: Yes, opo. So, dalawang aspeto ho, healthy ang supply sa bansa at maayos naman ho ang supply sa ibang bansa.
0: Okay, isang puntos na lang, Director Abad, sir. Kumusta po ang monitoring natin doon sa mga gasoline stations, yung mga outlet na nagbebenta ng mga petrolyo? Wala namang napapaulat ho ba na mga biglang nagsasara dahil sinasabing wala silang supply o walang supply na nakakarating sa kanila and other similar reports, Director, sir?
1: Well, kung tingnan natin ang nangyari sa equation ng business na to, ang isang factor lang ho naman talaga na nagka-problema sa experience natin ay hindi talaga supply.
0: Mm-hmm.
1: Ay supply ho, ang nagmahal lang ho talaga. At talagaan ho natin, kung ang major brands ang pag-usapan, wala ho talagang napabalitang nagsasara ang mga major brands. Kasi sila mismo ang nag-i-import, silang nagkukontrol ng kanilang supply.
0: Yes.
1: Ito ang may problema, itong napapabalitang nagsasara. Dahil hindi makakuha ng supply, hindi ho totoo na makakakuha sila ng supply. Dahil ang problema lang nitong mga independents, hindi naman sila gaano kalaki at structured yung company na yan.
0: Opo.
1: So yung tinatawag na namamalingki o yung nag-sort out lang ng mga supplier kung saan siya makakakuha. So ang problema, nitong nakaraang buwan na sobrang taas ang ating diesel from 50 pesos up to 140 pesos per liter.
0: Opo.
1: Hindi ho sila preparado dun sa availability ng kanilang working capital, no?
0: Mm-hmm.
1: At yan ho ang major reason bakit sila nagsara. Hindi dahil intentional yung pagsara, dahil kinukulang ho ang kanilang puhunan. So, ngayon na bumaba na ho, marami na hong report na itong mga nagsara before ay bumabalik na.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ang range natin ngayon nasa 70 to, sabihin na natin, pinaka-highest is 90, no?
0: Uh-huh.
1: 70 to 90 na lang ang ating diesel from as high as 140. So, sumisigla na uli kahit yung mga independents.
0: Ayun, that's good news. Talagang yun nabanggit nyo, sumisigla na uli ang industriya ng petrolyo sa bansa, even yung mga independent petroleum companies, ika nga, ay nakaka-recover na paunti-unti, Director Abad, ano po?
1: At nakaka-afford ho talaga, Sir Alan, na makabili na sila dahil nakakaabot na yung kanilang working capital. Doon sa minimum na kailangan nila for operation. Hindi ho pwede kasi may mga minimum yan. Una-una, yung truck natin, nasa pinakamababang truck natin sa isang delivery ay nasa 20,000 liter. Siyempre, hindi naman pwedeng bumili ka lang ng 5,000, lugi ho.
0: Oo.
1: Kasi ganun pa rin ang rate, ang freight cost mo.
0: Opo, yes.
1: Pa rin. So, yun may mga ino-observe mo talaga yun. Yung bayad mo sa driver, yung bayad mo sa mga empleyado sa tindahan, ng gasolinahan mo, minimum rin ho yun. Kaya, pag bumenta ka lang ng 5,000 liters, instead makaubos ka dati ng 3 lorry tanks na umaabot ng 60,000 siguro ay hindi na ho feasible, ano? Yan ho ang naging sitwasyon nila. Na kulang ako ng puhunan, kulang ang nabibili kong liter, mukhang hindi ako makakabawi sa aking mga operation at administrative cost.
0: Yo.
1: So, wag na muna. Tapo.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Director Abad, sir, salamat po sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sir.
1: Opo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, sir.
0: Thank you, sir. Good morning. Si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 32 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. ako po si Alan Alyanige. Nagkaroon po ng lava collapse sa pyroclastic density currents kahapon ng magtatanghali na, no, diyan sa bulkan Mayon. At kaugnay niyan, mga kaibigan, makibalita naman tayo sa bahagi po ng Kamalig sa Albay. Makakausap natin ang Chief ng Public Information Office ng Kamalig Albay, si Sir Tim Lawrence Flores. Sir, magandang umaga po.
8: Opo, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Yes, sir. Makikibalita lang kami, sir, sa ating bayan dyan sa Kamalig. Kumusta po kayo dyan, sir?
8: Okay lang naman po. Settle down na po yung sitwasyon dito. Pero since alert level 3 pa po ang Mayon, ang level status ng vulkan, palagi lang po tayong pinag-iingat yung mga residente, lalong-lalo na yung mga malapit sa paanan ng vulkan.
0: Okay. At as we speak, meron pa rin hubang mga evacuees sa inyong bayan o kaya yung pong patuloy na pagtutok din ng Kamalig dito sa bahagi ng permanent danger zone ng vulkan, sir?
8: May mga evacuees pa po tayo since January 6, 2026. Nasa 205 families or 717 na mga tao po ang ating evacuees dito. Kasalukuyan po silang nagsistay doon sa Tagaytay Evacuation Center, tapos sa ikalawang evacuation center sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center po sa Barangay Bungabong. So dalawa pong evacuation center. Actually po yung mga taga-barangay, so yung mga naka-shelter po sa Barangay Bariw na 73 families from Barangay Kirangay, inilipat na po namin noong Lunes sa Sibek, yung Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
0: Opo.
8: Kasi po yung Barangay Bariw is an elementary school. So in anticipation po for the upcoming resumption of classes, para hindi naman po maantala yung mga education ng mga students, inilipat na po namin yung mga evacuees sa evacuation center po sa Barangay Bungabong.
0: Okay. So, itong binabanggit mo, sir, 73 families, itong last na binabanggit mo, sir?
8: Apo, 73 families, yung mga naka-evacuate po initially sa Bariw Elementary School, yun po, nilipat na po namin sa Barangay Bungabong, sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
0: Nasa evacuation center na mismo. So, ibig sabihin, kung sakali pwedeng magamit na yung mga paaralan na previously inoccupy nila bilang evacuation center, sir?
8: Opo, in anticipation po sa balik eskwela po sa June.
0: Okay. At syempre, kumusta naman ang mga food supplies, ang mga non-food items na pinaparating dito sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, sir Tim?
8: Patuloy po ang kaming bigay ng assistance sa ating mga evacuees. In fact po, namigay yung Office of the Vice President sa 800 plus na farmers ng food packs. Hindi lang po yan, bibisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon, payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.
0: Uy, okay. Ito yung mga farmers na nariyan mismo sa inyong bayan sa Kamalig, sir?
8: Opo, 834 po siguro yun, if I'm correct. Basta 834, yan po.
0: Okay. At alimbawa itong mga farmers natin na magkakaroon ng payout ng kanilang tulong mula sa pamahalaan. Diyan po sa Kamalig, ano ang pangunahing tinatanim, ika nga, ng ating mga magsasaka diyan sa inyong lugar, sir?
8: Ano po, talay. Yun po ang ano dito.
0: Okay. At
8: tapos mga gabi, mga kamatis.
0: Gabi, kamatis, and palay. And because of the mga activities o activities ng Bulkang Mayon, ano ang report ng ating mga magsasakain so far as yung kanilang mga taniman is concerned? May mga napinsala ba, sir?
8: Actually po, ang damage report sa mga high value crops, nasa ano na po, nasa 1,341,000. So ganyan po, ganyan na po kalaki yung cost ng mga na-damage po talaga ang mga high value crops. So affected po talaga, isa sa mga affected na sectors ay yung ating mga farmers.
0: Opo. Ayan. Okay. Now, as we speak then, ang operasyon ng iba't ibang mga tanggapan, ang mga pangunahing kalsada, passable naman lahat at walang mga malalaking ika nga hadlang para yung sa paggalaw ng mga kababayan natin at ng goods around the Camalig, sir.
8: Wala naman po. Actually po, 1 week after nung May 2 na yung pinakamakapal na recorded na PDC na umabot po sa sentro.
0: Opo.
8: 1 week after, na-clear na po yung mga kalsada po natin, including the national roads and the interior roads, pati na din po yung mga thoroughfares. Pasalamat din po kami sa persa ng BFP, ng PNP, ng MDRMO, hindi lang po yung mga dito po sa Camalig, nagtulungan, nakipagtulungan din po yung mga kalapit nating probinsya ng mga BFP, mga stations, para malinis po ito. So sa ngayon po, smooth po ang movement ng mga businesses, ng mga donations, nakakarating po sa amin sa Camalig Command Center at asap din naman po na turnover sa ating mga affected population.
0: Okay. Sir Tim, mensahe po, paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, lalo na yung mga nariyan sa inyong lugar sa Camalig Albay. Please go ahead, sir.
8: Opo, as per coordination po sa ating FIVOLCS, sabi ni FIVOLCS, they are not ruling out the possibility na itaas pa po ang alert level sa from alert level 3 to 4 kasi hindi po nag-show sign si Mayon ng pagbababa o paglilay low. So instead, may mga pinapakita po ito ng mga parameters na pwedeng ilalim sa alert level 4. So all we can do now is to pray and always prepare for the worst. Mas mabuti po na preparado po tayo at palaging magdasal. So yun lang po. Kung ito din po na episodes of Ashfall, hindi po natin ito ma-anticipate. So lagi naman po kaming nagdi-distribute ng mga N95 masks. Yung mga hindi pa po nabigyan, we are encouraging them to basain po yung mga towels as alternative kung wala po silang mga face mask. Pero po, regular naman po kami nagpo-post ng mga hotlines through our Camalig Public Information official page and the page of Mayor Caloy Baldo, the Mayor of Camalig Albay, ng mga advisories and ng mga hotlines kung saan pwede naman po silang mag-contact. So kung may kailangan po ng mga assistance and emergency operations, tawag lang po sila.
0: Okay. Sir Tim, salamat na marami sa mga update, sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Camalig Albay, sir.
8: Okay po, thank you po.
0: Thank you, sir. Good morning. Ang Public Information Office Head ng Camalig Albay, si Sir Tim Lawrence Florese.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, 46 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito'y update naman mga kaibigan mula sa Department of Health. Mula po dyan sa Binangon and Fish Port. Tinawid ng Department of Health at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese of Antipolo, Commission on Healthcare at ng St. Dominic Parish ang kanilang serbisyong medikal sa tulong ng Simba Kalusugan. Yan, karamihan po sa mga naserbisyuhan ay mga mangingisda at mga bangkero sa isla. Umabot po ng 353 ang natulungan sa sinagawang medical mission ng DOH at ng CBCP. Diyan po sa Simba Kalusugan sa loob lamang ng isang araw. Sila po ay nagkaloob ng serbisyong medikal kabilang dyan ang TB screening, HIV screening at counseling, mental health, kumustahan at lectures, ECG, medical consultation, dental services, ganun din ang nutrition counseling at libreng gamot. Patuloy naman ang proyektong ito na Simba Kalusugan na magatid po ng serbisyong pangkalusugan at spiritual sa o na pangangalaga na kailangan po ng ating mga kababayan. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay hihingi muna ng update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
0: Narito po si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
14: Yes, good morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tigapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Ito ang binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na dating si Bagyong Kaloy ay huling na madalas sa layo 685 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At sa ngayon, inaasahan natin na maaari na yung malusaw sa mga susunod na araw at wala magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa ang buong araw nga. Ngayong araw, makararanas lamang ng mainit at maalinsangan ng panahon at tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilid at pagulog dala ng localized thunderstorm. Wala rin tayong nakataas na gale warning kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mga news sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Charmaine? Charmaine?
14: Yes po, sir.
0: Okay, sa tala ng PAGASA, anong mga expected na antas ng heat index sa araw na ito?
14: So for today po, yung inaasahan po nating heat index ay maaaring umabot pinakamataas up to 47 degrees Celsius. Dito yan sa may bahagi ng Surigao del Sur at Agusan del Norte. So medyo delikado po kasi medyo mataas itong heat index ngayon na mararanasan sa mga bahagi na yan ngayong araw.
0: O yun, mataas ha? 47 to 48 degrees Celsius ang heat index.
14: Yes po, tama po.
0: At ang kategorya nito ay nandun na sa dangerous level, ganun ba yon?
14: Nasa ano pa rin naman po to, nasa dangerous level, tama po kayo.
0: Yun. So, paalala sa ating mga kababayan ha, iwas muna sa direct sunlight pag sobrang init na, di ba?
14: Yes po, tama po.
0: Okay. Charmaine, salamat ng marami ha, sa mga update mula sa inyo dyan sa PAGASA Forecasting Center. Thank you very much.
14: Yes po, marami salamat din.
0: Good morning. Charmaine Varilla, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time home muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, May 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomarie Referial, Rolly Bumatayo, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.